0: FM. Kuwokusaba kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagala okubika. Obo kulanga. Oinopo baka bwenno bw'enjawulo. Bw'oyagala okutuusa eri abantu bo. Kati kiwedde, jangu tutegezeeko. Obubaka bw'obusumwe. Mu birango byaffe eby'enjawulo. Ssaawa 11 ez'okumakya. Okukosa ne ku ssaawa 3 kitundu ez'okumakya. Oluvannyuma lw'amawulire. Ate olutubikomyewo. Ku ssaawa 7 zennyini. Ezaama ly'ekyemisana. Wamu ne ku ssaawa 3 ez'ekiro. Oluvannyuma lw'amawulire. Langa naffe. Kati ku miwendo egisaliddwako. Mu birango byaffe. Okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde
1: kale alikukula eri omuntu wa bulijjo ali ku Pearl of Africa Radio ndowooza ensonga ozitegedde bulungi nnyonnyini ddala mu ngeri emu oba endala lunaku luba lwakubiri tuba n'omusawo okuva ku Reagan ensonga muzimanyi njagala nnyo mutambule sabbiiti namba ng'ate muli balamu bulungi nnyo nnyini ddala so mu mbeera yonna yonna njagala ate mukukwase abeeko ensonga za kugamba abeeko obubaka ate bwakutuusaako seba musawo tukwaniriza
2: nange mbalamusiza nnyo ndi musanyufu kuba Katonda akyatuwadde obulamu ffenna n'awawuliza ate era ne bensanze wano mbuweereza mwebale kubeera nga mukyali balamu webaze Katonda si kyangu nnyo okubeera nti okyassa naye buyinza bwa Katonda buyinza bwa Allah okubeera nti buli kimu kyonna akitaddemu obusobozi bwe ampuliriza nvudde ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center awadali kubuusabuusa era bwobanga asinga ogimanya gwabadde omuwuliza Pearl FM okumanya ebbanga eddene bw'oba otuse ku nkulungo ya Kabaka awo enkulungo ya Kabaka gitambula mpola nga ayolekera Red Cross awo ekyemmanga then ekyengo wa Starbucks petrol station oba estudio ly'amafuta oliisaako ennyumba bbiri ennene ddala oba ebikomera bibiri ekikomera ekyokusatu awo osanga Reagan Natural Life Massage and Herbal Center ampuliza omulungi webe kutambula naffe okuva lwetwatandika ababaddeko naye nsuubira mmanyi nti Pawulo kaseera ebeera n'abapya abayitirivu nnyo era gwe omulundi gw'ogusoosa okumpuliriza nva ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center ampuliza omulungi njatuzimba omukwano naye omukwano tuguzimbira mu byabulamu njatuzimba enkolagana njagala ojje olabe njagala oleeta omulwadde njagala ojje ng'omulwadde ojja kuvaawo ng'oli mulamu kubanga tuli balwanirizi ba byabulamu abalala basawo naye ffe tuli balwanirizi ba byabulamu ng'ebitongole b'obimanyi ebiyinza okubeera nti biri awo bizikiriza omuliro ekitongole ekisobola okujja ne kizikiriza omuliro naye nga gwakutte dda fire brigade kati ffe tulinga aba fire brigade amazima ntujja ne tuzikiza ekirwadde ekiba kyamaladde okukwaŋŋanga ampuliza omulungi nga oyagala okumanya Reagan weri tosobola kusubwa namba za simu enamba za simu n'endagiriro egyega nti bw'oyisa ku ngalabi bw'oti ate ekiddako namba ya simu amazima oleme kubula nzikiriza ntwale obuvunanyizibwa njikuwe eggwa yakatwegattako era ng'okyali mupya mu pulogulaamu eno nga bwentandika okusoosola ki ekindeese kusaidia ebyobulamu ampuliza omulungi njagala okwata essimu yo manyi oyinza oba tosolina busobozi buwandiika n'ennaku zino simu zangu okuteekamu ennamba obeere ng'oteekamu ennamba eno oba ennamba zino ze ŋŋenda okkuwa nga be nkuteekateeka 07 48 atano mubiri nsambu mumu nana chinana mumu enda eyoku bili eliziro musambu mukaga tano asatu mubiri mkaga mubiri mkaga mumu enda nambezo nzikuwa de omanye nda gili watu sangibwa atengo ina ne contact yoso kubuze chibuzo chona ekikwata ne byobulamu ampulizo omulungi tukwataganya n'endwadde nyingi naye si zonna endwadde nyingi nnyo mu bantu oba mu nsi naye si zonna nti regani zonna ezisobola waliwo ezimu ze tusobola endala nituzeerekereza nitukuweereza ate ewalala naye ampulizo omulungi abantu bazze batawaanyizibwa ebirwadde nge omugongo abantu balina emigongo gyamalada n'okuteekebwamu enkato nga bagitaddemu ebisipi bagitaddemu gata oba empagi ez'okubeera nti ziwanirira emigongo abo tusobodde obakwataganya ng'oggyeeko ebiraba byonna tusobodde era okukwataganya endwadde z'ensigo amazima gali nti abazze nga bazikaaba mutujulira endwadde ya pressure tetusobodde kubeera nti etumegga nawe kumegga kumalako mirembe tusobodde ogirwanyisa ampuliza omulungi endwadde ya sukaali abantu bangi bafumbekeddemu ebirwadde bya sukaali type esooka ne type eyokubiri naye nzikiriza era naawe okimanyi bulungi asobodde okuba nti wejjanjabya naffe tumeze tusobodde okunafuya sukaali yajja kukozimbiza wenna ng'ofa tokyafaananika abasinga obungi muzze mutwebaza ampuliza omulungi abamu bazze ne stroke nga zaabakubadda ng'amaze emyaka giwera naye nga amazima beyawulira aba Reagan yadduka zambwa najja n'oyo tumukwataganyiza abamu bagenze nga babuuka ampuliza omulungi manyi bulungi nti abantu bali eyo abaami myaka 45 esuubiri gwawo n'abeera nga prostate enlargement oba okugaziwa akatunguluka omusajja n'abeera nga takyasobola kubeera nga anywera bulungi nkwaso ziri ez'omuwendo n'alanika okubeera ng'afuna obubonero bw'okufukaafuka alumizibwa omugonge wansi awo awulira bubi mu ndira ez'ekisajja munsonyiweko abantu abo nabo tusobodde obbajja mu nkenyera ne babeera nga basobola ate okwejjanjabya ampuliza omulungi kowulira nkoleramu awo mba ngogola ddoboozi nkutuuseeko ate obeera obubaka ab'amasannyalaze ng'omuntu yakubwa dde amasannyalaze tebwamuvaamu mumbiri gusannyalala tubakwataganyiza abo nno benjogeddeko tugenda kukola nabo ekijaguzo nga tugenda kujaguza tugenda kuserebureetinga ababadde baafuna obuzibu obwo tujja kubanoonya tugenda ba kubira amasimu tufune akadde tubeere nga twewaamu nga tujaguza olw'okuba nti muvudde ate mu nkenyera eyo ampuliza omulungi Reagan eri mu kuteekateeka enkola eyo eyokuba tugenda kujaguza n'abantu abaali abalwadde ne tusobola okuba nti ate tubakwataganya ne bavuunuka ebirwadde ampuliza omulungi eyakatwegattako njala mbeere nga ntambula nawe olwaleero nga ŋŋenda okusimba ennyesira wadde tuddiŋŋana mu nnyimba tewali luyimba lwataddiŋŋana naye kasitoba nga gwe oluyimba oluyimba olwali tugenda okuyimba mu sayidi y'ebyobulamu tugenda kwongera nnyo okusimba amakanda ku stroke eyo ne pressure kubanga byo bikwatagana nnyo n'emisuwa egisinza okutawaanya abantu era nga bubudda MTN bweranga buli kaseera neddiŋŋana akayimba MTN everywhere you go amazima nafe tuwagala kubera nga pressure ne stroke tuwera nga ye ndwadde zo tuzifumiza ddala mu bantu baffe. Ampulizo omulungi nja kuyitira mu mbonero negwe yakatwega take sawa zino ngowulira omuzindalo gwa Paulo FM njagala nkubere nga nkulaga nti ffe basawo abasobodde okulwanirira omuntu nabeera nga asobodde era okudda engulu si kwewaana nzize kubeera nga nkakasa nga njogera n'oyo gwe tusobodde okutambula naye abadde yasoberwedde ebbanga eddene era kantwale omwaganya guno naawe nkufuule mukwano gwange tufuuke munno tufuuke ekiddukiro tufuuke obutaasizo era nga omupya nga ggwe nkuwa ennamba za simu ng'oggyeeko oli omukadde ayongera ozikwata n'ozinyweza n'ozigabira abalala ennamba ya simu eri 0748 5789 89 eyo njiddamu ya WhatsApp 0748 5789 89 ate eyokubiri era nayo ya WhatsApp aba MTN eri 0758 3209 ampulizo omulungi njagala kakase nti Reagan eyina enkola mu kujjanjaba ebirwadde bye ngenda okwogerako ebya stroke awamu ne pressure tuyina enkola yaffe esookedde atukebera omuntu yenna alina okukeberwa ne tukozesa ebyuma bikalimagezi tuyina sikaani ezisobola okusikaaninga ne zibeera nga zikulengera wala ebuziba w'omubiri nga si byakuteebereza naggambulinga wabula okuba obulamu tebulimbwa obulamu tebugambulingibwa obulamu buyina amazima era bwogera buyina obubonero bwe buleeta kati ng'owadde okyateebereza tukozesa ebyuma so sigamba nti netukkanya naawe nti olimulwadde wa pressure nti netutandika kuyiira ddagala nedda tubeera tukozesa ebyuma netwongera okukebera nga tukozesa sikaani zaffe ez'amaanyi ddala ate nga mubutuufu twazireetebwa kuba zaabuwanana naye nga zikolera ddala omuntu gw'ayinza okubeera nti akakasa nti mubutuufu nzizaawo enjawulo ate ekyokubiri tulwanyisa era obulwadde obuba bufumbekedde munda omwo nga bwagonera nga bwasikattira nga buluddemu emyaka nga bukulemeddeko netubeera nga tubunaabuula abamu tubajjeemu obukyafu bungi abamu tubugogodde emisuwa tulwanaganye n'embeera ey'okujja obutwa mu mubiri nga tukozesa detox oba ekyuma kyaffe ate ekisobola okubeera nga kigogola nekijja obutwa mu mubiri ampuliza omulungi njagala mbeere nga olwaleero tusimbeera amakanda nga begambye ku budde obutali buwanvu nnyo nga tusimba amakanda ku stroke awamu ne pressure ampuliza omulungi tulina pressure eri common nnyo eri abantu naye nga sinagigendako tulina offer zetugaba olwaleero kubanga obulwadde obwengenda okwogerako buba mu bantu bangi ebbanga ddene so twasazeewo okubeera nga tusobola okuba tuwa abantu ekibanja mpola ne bojja nobeera ng'otandise n'akasente akatono tugumiikiriza ne tugenda nga tukyusa amabaluwa gaffe oba lisiiti zaffe nga kasente k'ofunye nojja bintu byakwerwanako nakulwanirira mu kibanja mpola mu nkola eyo twagitaddewo okubeera nitutaasa abantu baffe ampuliza omulungi abamu bandi babadde batambula ebbanga ddene mu malwaddiro ag'enjawulo ali n'endwadde y'emu pressure stroke sukaali biki ebyo migongo amazima twasazeo okubawa discount eyo oba okusala ku miwendo egibadde nga giri waggulu netujisiza ddala wansi nejibera nga jiri ku 60% obwe bitundu nkaa ku 10 at least bitundu ana nebera nga tubikuwa sibi kuwa mukubera nti ofunamu pabulo okubera nga twalo okusasira nti olukuba nti otambudde n'endwadde eno ebbanga ddene so offer nayo weri ku mulundi guno discount 60% ampulizo mulungi waliwo embeera endala eyokubeera nti obadde otambula ne Reagan era ng'obadde watereera naye singa ofuna ekizibu kyonna oluvannyuma amazima lisiiti yaffe efuuka insurance era lisiiti eyo gikuume butiribiri ojja buzzi n'otwebuuzaako oba noga nti bannange naliko wano lisiiti yange yiino kati obanga ali mu insurance yaffe life insurance amazima nayo ofa tukukwata ng'omwana wa waka endwadde bwe ziba nga ezimu zikomyewo oba endala nga zikweyongedde nga twakujjanjaba stroke ate kakati ogenda okulaba ng'ofunye sukaali twakujjanjaba pressure ate kakati ogenda okulaba ng'ofunye stroke so omuntu oyo tumutwala ng'ekyobuvunanyizibwa ampuliza omulungi mu budde obutali bwawala nnyo weegendereze endwadde ya pressure nakugambye nti pressure ziri common wonna pressure zita abantu mu ngeri eyinza okwewuunyisa pressure ya waggulu ne pressure ya wansi era endwadde zonna kati zenkana endwadde ya pressure temanyi musajja temanyi mukyala temanyi muto temanyi mukulu siza abakadde oli ayinza okukola program naganze ebyo tebinkwatako eyo pressure y'abantu bakulu bakaddiye bawedde ku myaka n'abateeba kuba ate era neekutwala ekaganga ampuliza omulungi njala nkakase nti bw'osenga owulira obubonero buno wammanga amazima kuba ku nnamba za ssimu zino eza Reagan ate era senga ofuna ekizibu kyonna bwena ekibuuzo kyagala okwebuuza ku ndwadde kuba ku nnamba za ssimu zino wammanga nga ŋŋenda okuyita mu bubonero 0748 52 789 89 ya WhatsApp era ya Airtel njikuddiramu 0748 52 789 89 eyokubiri eri 0765 632 9 9 ezo zakuba nga weebuuza ku Reagan ku buzibu bwonna bw'oyinza okubeera nga ofunye oba bwe wafuna edda endwadde eyinza okuba nga ekuluddemu naye nga w'oyinza okuddukira n'weebuuza waakubula dda ennamba ezo gwe yakatwegattako omuweza wa Paul FM ate ayinza okwagala ennyo ebyobulamu muka program eno amazima tukwaniriza ampuliza omulungi obubonero bwa pressure si bungi nnyo naye kanjogere obwenkunala waliwo abantu nga balumwa omutwe obutasiriikiriza singa olumwa omutwe obutasiriikiriza wadde onywedde amazzi naye ng'omutwe tegusalako oba gumala ne gukomawo ne gugenda akabonerako kaba ka bulabe nakitegeeza onootera okufuna pressure eya waggulu eyo yereega abantu ebikya n'abeera nga tafuna buweerero ampuliza omulungi sengero obeera nga bw'oba otandise okukula myaka nga okulaba kwo n'okusoma ekintu kyonna otandise okutankana ng'olaba ekizikiza olaba double vision olaba emirundi ebiri jangu era ku basimu ezo tusobole okuba nga tujja tukebere bulungi n'ebimwa byaffe nagambye nti bikebera ebuziba ampuliza omulungi senga ofuna obuzibu mukusa ng'olaba nti osiza kumukumu oba okussa kwakwekaka bwekasi kitegeeza emisuwa gitandise okuba nga gifuna obuzibu n'okukwatirwamu omusaayi.

0: ye chifaji tansi okubanga chikulume ya munda nkwega yiride jangu tukebere jangu tuluanilide onzo kubanga pressure etandise nagambye nti pressure waluwe ya wansi walone ya waguru pressure ya waguru nti chaina advantage wadenari ya abulabe nti otani kukuli lububonero amangu noruana na yo okweta asa obane bakuluani ya abakulirani obane wamira mangu achinzo obudagalo winzo kuta asa niwa une pressure ya wansi uosili kila muntebe obamu bolili niwa kusanga nga mnange muka guawe demunda amplizo omulungi togu minkiliza kugena mumbera bwecho nkusabo sabi nti Reagan Natural Life Massage and Herbal Center ngoisi zali kunkulungo ya kabaka oba kungalabi tuka ku Stabex Petrol Station jiseko isebi komera bibiri ekyo kusatu chechafe amplizo omulungi pressure solo kuita stroke solo kuita munywanyi wayo kubaita stroke neba kuatagana oba okubeera nti oso kuva mu pressure ate noddamu stroke amplizo omulungi obubadde stroke naye ino obubonero bulinga butaano amplizo omulungi kimanye bulungi nga ngenda okubukunnyonnyola n'obukuyitayitiramu nsaba obeere ng'omanya nti Reagan tukwataganya ebirwadde ebisajja omuli sukaali omuli pressure stroke prostate awamu n'endwadde endala zonna z'omanyi nti amazima zisimbye amakanda n'okwegiriisa mu bulamu bw'abantu tuzikwataganya ne tumejalinga ampuliza omulungi ngenda kuba nga nkwongere namba ya simu eri 07 8 5 7 8 5 7 8 8 eyokubiri eri 07 6 5 3 2 6 2 6 9 nga ngenda okunyonyola ku kubonero obwa stroke kankomewo ampuliza omulungi
1: tuchali ne musawo okuva ku Reagan akugambye nti mukwano gwange egenda ate bakujjanjabire ddala bino byonna byonna tubikola twagala gwe obeere mulamu twagala gwe muganda wange obeere omuntu omulamu ddala ddala nakikambulayo ntono nnyonnyini ddala era ngenda kulaba nti ate ngenda kukuzaayo omusawo asooke abeeko ensonga za kugamba abeeko obubaka bwa akulagire bulungi agenda kwongera okuwa ennamba y'essimu oluvannyuma ate tugende mu maaso seba musawo tugende maaso
0: ampuliza omulungi njayobere ng'omanya nti Reagan esangibwa wali ng'oyisiza ku nkulungo ya kabaka era ku ngala byawo ogiyisa tuba ku Stabex Petrol Station ekikomera ekyo kiyise n'ekyokubiri ekyokusatu we tuli ampuliza omulungi nga oyagala okuwulira obubonero buno obwa stroke owuliriza nnyo singa otandika okuwulira obunafu mu kukwata ekintu oba mu kusitula nadda kusaidi y'omukono amazima kiba kitegeeza nti akabonero stroke eneetera okujja gye bayita mini stroke stroke etandikirwako ampuliza omulungi singa otandika okutamwattamwa n'okubeera ng'oli muto kyaswadusitula bulungi nga lutandise okumenyaamenya ebigambo n'okutalagga amazima nkusaba odduke ojje tulabe era tukebere kuba tuli mu nkola y'okukebera n'okwekenneenya obulungi nga tukozesa ebyuma bikalimagezi nga tukozesa ebyuma byaffe bya sikaani ezisobola okulengera ewala ne tulengera obuziba bw'emisuwa ebiyimiridde ampuliza omulungi singa otandika okwerabirarabira buli kaseera n'obeera nga tobitegeera ebintu bikusobera nga mu butuufu tobitegeera oliawo olinga awungiridde amazima nawo kabonero kankunala nnyonnyonnyo kebayita confusion ako nako kankunala nnyo ku muntu agenda ofuna stroke senga obeera nga osobola okuwulira kamunguluze buli kaseera nga kamunguluze ajja gy'oli akulumbagana kubanga stroke esinga kutawaanya nnyo bwongo the central nervous system akabonero ako amazima jangu ku Reagan tulabe nga ate tusobola okukwataganya okuggwaamu amaanyi omubiri omubiri ne guggwaamu amaanyi nga tokyayina owulira tokyabitegeera naye nga ate obadde musajja ayimiridde oba omukyala ayimiridde awo kabonero kankunala ku muntu wa stroke ampuliza omulungi.

0: 09 0 79 North Korea magina kwa hivyo kurwanyisa Israeli obabe gwange lya America America yemanyuwe na abiteka babirete mu Middle East basobola okukuba eggwanga lya Iran jirani ni chemba gamba bulijjo kiri nti mwegendereze olukwe olunene olw'amaanyi lujja mu mbeera yonna yonna bagamba nti lwegendereze lujja olukwe olunene nnyo olw'amaanyi okuzaama jirani mwebeereremu America wabanga tannava okola byamboni tajja kubaviira kaawo Mukizemba tegeze banafa ba ano muzili murani bila bili mukaga jangu tumalize bya twatandika emisinde ja ano muzili munani bila bili mukaga jikomyeo nga kumulundi guno tudduka kumaliriza administration block yechifo cha bana bafe abataina ayamba echa shukrani babies home ngena kuzomeza abili mwezi gwa September bila bili mukaga kurugogo kuri cricket ground jangu ofune akajozi muona dukira ku mitwalo gumu ebili esatu joka joka wana ku reception ya Pearl of Africa Radio jokula bantate mukwano gwango kasanga ne ku AK Islamic Box Center ojo kulaba ntate nako okasanga bagamba tetudduka buddu sibala tuddukira nsonga ku mulundi guno mu ngeri emu oba endera muzikirize enda kulaba ntate mba kwasaba naffe abe tuli omukeze basobola okubira nga ate babo ngerayo mu ngeri emu oba endera muzikirize kali mwasuze mucha kasifat
1: namsebo
0: weyagala
1: bwendi mpola mpola sina buzibu mpozi
0: gwe kenyamba lejungu kambale enkeera
2: Ako joko wayambade.
0: Eh kakala ako.
2: Eh.
1: Chetwa ulali batiri.
0: Chetwesa sudde.
1: Achetwa ulali batiri. Eh
0: ne.
1: Twesa sudde.
2: Magumba Idris wasu zote. Abe chigaye tubatumide ko mwebale. Mwebale kugoberera.
0: Manyira.
1: Chechita. Chimanyiti. Esawo yonnino ne subulo kuchuka.
0: Enji.
1: Ejo. Ndo anazijukira niki nche nagambi yeko. Ne ganti okusinzira ku ayogerera beba bito.
0: Yes.
2: Babito bibalangira
1: etola
0: langira
2: babito
1: yategeza nti okusinzira kunono yawe munaku mwenda zibagenda kukungubaga bana amalo okutereka omuguta gw'omukama
0: kulomukaga
1: oluvanyuma bajja kutwala inaku mwenda bajja kulangirira nokutuza omukama anadira oyo mubikire naye uli nakulogulo minister wa chikula ky'abantu honorable tumukunde yabadde tol nategeza nti omukulembeze gwanga yamutumye okumalawo bumulumulu bonna obuliwo baligenze okubanga batereka omuguta gw'omukama nga bakiri bamaze n'okulonda
2: babikoledde
1: mu bigere
2: kati egundi
0: nga kinti bamulonde tebanna bakuziika kinasoboka kugulumulu obumulumulu obuliyo
2: kati ye yategeza waliwo ekigaana
1: ya president yamusindise y'okulaba nga bagonjola obumulumulu obuliyo
2: ekyo ky'obadde ogamba mbunne nno essaawa yonna ekyuka
1: yes
2: Katigena chuka mungeri. Mulonde nga temunazi.
1: Baliwe baba tutegeza nti bachikola after.
0: After.
1: Tegeza.
2: Baye mugate batabaso.
1: Okulungamya kwa mukuza. Yategeza nti basanya okukikolola obumulumulu
2: obwo. Naye bakuza
1: bangi. Chikola before. Anti yomwera ku mukuza.
0: Ani.
2: Nakabaka wa Buganda naye mukuza. Si mukuza.
1: Yomu kuba kuza.
2: Kukukunda omukama. God forbid. Fedna fetu ina entambula yabyo ani adda ko ku ngoma ani ali ngoma. Kati singa bagamba ati wali eri omuntu naye asobola okulya ngoma. Osobola bikkiriza. Atamwisidde mu gundi za Buganda. Kati ne bali kibali ku. Era onala ba resistance tokola
0: ki. Nigwe banga bali mauli gwe baleta oli yabadde mawanga ga gebweru. Oli owaka ko.
2: Ukubulire gwe katonda ateka teka abantu benga bwa yaganye
0: mbu yabiganye
2: ate obulaba nawe ogenda ogenda

0: baina bibagaza kati koja
1: mubyimwagalo kumpa mubimpereze simya ngeri 0559
0: neze yongerayo
1: neze yongerayo abeshyo muwereze abana
2: ari muwonge
1: abana bakabarungi abuba bumbakari muwonge muwereze ne bumbakari tola bakula kajozi ka kuduka muziri murani
0: wagala balamu
1: kakati
0: banangi namukumba
1: bobere uliranga njagala jangu etabe misinde ja muziri
0: murani ino vunanizibwa lumirirwa
1: bumbakari muwonge mpwega hili lechizito tuwa naba kugula mjozi wano sinaba kula ba kati njagala
0: kula chizito wa muganda
1: wa chizito hembre ato adekori kodja wa hamidu
2: hamidu mama tata
1: okwari muganda wango kodja wa hamidu chizito
0: mbala chizito wa muganda wa
1: nawe chito jango gulo mjozi wanabu naba wabu tilo kuwira
2: wa genius pious
1: wabu natemuna ba kugula mjozi
0: mwanaga
1: mujatu gula mjozi tugene tuduke nesigendo chokula batituzi imba shukuran
2: belize home
1: banaga mje tuduke mvonji
2: kamituale satu wale ambozi za chizito Henry
0: mituale satu joka
1: jango gulo mjozi aumanyeti onjagala Nemo na watu unja gala, atepo udia kwa mwala wanga. Atepo ujira kia, reze tobuluze mwala
0: wangamba. Mwonge,
2: mwagamba. Matipa mwagamba chizito chakote.
0: Kwa mwaganda wagundi wa mkumafono.
1: Yoseka mwonge. Bajira gule mjozi. Na wechi wane mjotu gule mjozi.
2: Mtale mabu, na mtale mazi wa shopu.
1: Njaga wa kubate gezati mnange prestige.
0: Majorine.
1: Chikuru nyonyo kuwela makago. Overa utia na makago temuli prestige majorine.
0: Omkazi overa uti
1: ya mwagamba. Dia
0: ngakama tuliyo omwani omwagala ninga tusobola mufunya ka prestige
1: ona nyirira d omami nawo alikira okulaba alaba balala
2: Prestige.
1: Prestige. Na wacho wana jagala kutegeza
2: jino.
1: Mchale wewaka nyeze wabufumbo bo. Mboteka prestige walieri mukabada. Munango osigeko kumugati. Omami bubero mkubida kasera. Mutere muka prestige. Ogena mulo go kuzunga zunga uko. Atakena kudamu kutambula tambula. Atakena kudamu gena chariya
0: ya watu. Mbukuza cha machungo wagamba prestige.
1: Nanguwaga prestige. Ainaka woka lika atuka kukaya galo tuka ko. Ate munange. Prestige azimba abasirikale mu mubiri ero gina kulaba omwami wo nimbavu yeye linga yaji nyombi mahamudu
2: koja embavu tabajira babulabi
1: ajulia bulizi
2: kati bodduka emisine tulabanga gototala antu kanyo kwegamba tosa nyo
1: ndatoja kubera mu busi wa fe yadduka nga kulembira tina atuka musiraga ya semba yo nenda muri yadduke kororo
2: nga bera balinga
1: musiraga nga bera so no kalinga musumo
2: bandi kundi yamkwata
1: adduka damabega nabesto prestige chechungu atenge jari uwe gwendi wakapuche ura mbote bali ya prestige badanga karoko
0: katika mburi ya prestige
1: kati prestige mburiye munangu wala tuka mkufutu kemisinde uja kufutu kanyo gomano uovu wala uyagala rususu kunyirida vaku vine vyo koza msimange la koza chino simange koza za kujiri
2: chigani chigani
1: banange prestige ye chikuru ye nsonga koza prestige
2: gena mchapa
1: jena enterprises opposite nap
2: wakote baandava
1: Temumwe wa kumuni.
2: Amamu tebandava.
1: Amwana alimuna choye. Waburaka. Wakacho.
2: Na ye ndi waburaka.
0: Kari. Kari. Wakacho.
2: Wakacho. Kari.
1: Wakatake take. Ayawu. Si waburaka. Si mwenu. Ayawu makati. Na yoru susu. Ruma samasa. Era bobo mtumuli devote
0: ngo gamba yesi go mzigo
1: oja kuloza ati we mbalala ba musigo muzigo bakira kumacha musigo
2: muzigo kai banyumbe bala bikobulu
1: njine mama bana be mbalala ngaba basigo muzigo omwana ava kuto ngaba musigo muzigo kwaura
3: ino yimbozi umwise tusagura buri kanyomero
2: tusagura buri kanyomero
1: Nabacho genda kuchapa jena enterprises opposite nambu sa kedi Munango sobolo kulava nchi ofuna prestige margarine Opo gende miso market zone zone zone zone kuriyo kumpi Munango kati tulababana bafabawano Aji nyo mse nawa msigu wa mzigu Nitu Mwanyi na zeti ya msiga wa mzigu Atiti ya mumpeleza wangu Sino ya mumpeleza Sino katika figure kalinga kama
2: Linda kwa haji nyo mbiwa mzara wa mamba
1: Diko jawi. Ejo mwana bam tulikira.
2: Baba.
1: Bam tulikira ni mwana ayimbu kabulika sele.
2: Emirembe minja, emirembe
1: minja. Eh, ayimirembe. Need the simirembe.
2: Ayimirembe.
1: Ayine kirungo kya abu kya abu ya prestige okumusiga prestige bebat. Kati ayino
2: kwetege. Ni haja ya prestige.
1: Andika kati amina, nika kati ayino kujiraba mchala woli. I'm quoting a prestige. I'm seeing a cook.
2: What is
1: it? Go to the room, you did it.
2: What's it? What's it?
1: Oh, yeah, oh, yeah, no, no, no,
0: no, no, no,
1: no, no, no, no, Never to take a look at Sakuni Jamsi Singh, Ram Subir Nangambagamba, Assalamu alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatu,
0: Assalamu alaikum,
1: Barakaji, Ali, Mubiru, Mutira Mamba, Munanga Bazarabe, Barunji, Enyo, Avechima, Bamama Bang in Bagaranyo, Bakujang in Bagaranyo, Banang in Bagaranyo, Nyo, Nyopang, Mizu, Mwenda, Yarim Zibu.
0: Yeah,
1: Yeah,
3: Ino, jimbozi umuise. Tusa gula mulikanyo mero.
2: Tusa gula.
1: Tewe kwa kubu kati. Ayo, uyo, ya zade ya manyeta. Uwe na avayo, uwe na avayo, uwe na avayo, uwe na avayo, uwe na
2: avayo. Uwe na konja. Ina tribe jemanyi babambi. Bambi bachala. Bachaze. Ina tusubula kubanga, usimanga na chala. Yes, na fumbiro omu sajia. Mbusimanga,
1: ne
2: batajia.
1: Mbate bachala, te bachalu kamangu.
2: Asi. Cho. Ozala bajabanji. Chenjeke sana weba, you know.
1: Banga
2: mbana. Banga that love.
0: Mbanga mbana. Mbanga mbana. Mbanga mbana. Mbanga mbana.
2: Mbanga mbana. Mbanga
1: mbana. Mbanga mbana.
2: Swahili, ne Swahili language is mixture of languages. Eya Afrikaansi. Ne wano wachi.
1: Omuyindi bawasho omutoro. Tugeze. Omuyindi bawasho omutoro. Kati ya bataba muswahili.
2: Aba muswahili.
1: Kali aba muchi.
2: Omuswahili omanya chikolo omuswahili.
1: Lwe muswahili.
2: Abera Arabic ne Bantu language che chikolo
1: omuswahili.
2: Then Bantu people ne Arabs bebako omuswahili. Yes.
1: Kati kati wana omugandi muyindi na waso omutoro.
2: Oya ba maleto.
1: Kati wetu ba kuwanga che.
2: Ai nani?
1: Omuyindi no omutoro.
2: Ato ono alimu bantu, oli muyindi.
1: Ateo mwana gwaza da haba mruunji, ate haba ginda kuo gira mpola, bambi utima bachikuwa tampola, kubanga atuwala koko, ateno kukula abaja kukula, atuwala koko cha chitawe, na atuwala koko cha mama uko gire mpola, tapapa.
2: Okay, nage kambuze kubaje kubakojo wange ni mama wange mwasuze mutabe mamba banzala mbagala nye besimanyi
1: verbally twagala
2: mbagala nyo bakoja bange ne ba mama bange Kizito Henry kubuza kukoja wange wasuzota
1: twerekereza
2: kukoja wange
1: twerekereza
2: bagenda kugira jaza ya yero
1: twerekereza aji mkuye Wahabu fresh mind munango mwana agamba mjozi kwa gwase no
2: gwa yero
1: mjozi kwa gwase no gwa yero unakumwa Mwemi mjozi ugwase no ugwayero Aabudila katia inemi tuya agaru kwega tamga amba do mjozi ugo Ugwayero Kwa gira kwengamba
2: Obvious case no kubela mcelebration
1: So kwa celebrating e tia tukaride
0: Akagoba.
1: Akagoba.
0: Yes.
2: Kati ntege donabi kabamu wa dechita.
1: Ekitabu.
2: Olu da tuyo gedecho, baku wa dechita. Walo sebecho wali chita ita.
0: Ekitabu. Mino kugira.
2: Mino kuandika.
0: Munga buga amazwa na kunga tutubayi na mchitabu.
2: Hey.
0: Hati wage wage na pafu nile ekitabu.
2: Kwa chita tangi sebuta mbla mbubo gena signing amungo.
0: Mbubo
2: wangida. Ngo semba General Muhoozi kwa simba kwa president bidi asante.
0: Mbibia ulire vipia.
2: Vipia. Nende ngeja yo gedemu. Achumanya. Hizo nukwa ya usainizi.
1: Ndempulia pia nilwa kwanga nzeche mmanye. Nti munange otegeka ni katuna na ategeka.
2: Ana yeye tutichiga na kubela atu ine teka teka.
1: Mwezo usaininga mati nota wanga.
0: Aba na bali banja.
2: Eh, maza fengatu wali.
1: Bano ngati bafunanga.
3: Eno ye mbozi umwise tusagura buri kanyomero
2: tusagura buri kanyomero
3: embozi umwise embozi umwise buri kumacha mu program etuli mukeze
1: tanaliza muganda agamba chotanalia to chesunga
0: yewe onati muganda ya yabaya
1: muganda agamba
0: chotanalia singa muganda chotanalia singa muganda juzi yali me
1: chotanalia to chesunga
0: muganda waliyo mwanyoka kunonya
1: naye nzembagulira banange nza bazadde mbagamba kimuloze ku zabana mu masomero ebyofuzi byagwa tulinda 2225 au tandiko kuingira mu 2026
0: by the way ogambe ogambe ofuzi byagwa
1: maya 2023 mumeka
0: ogambe ofuzi byagwa side eno
2: abantu bana
0: abantu sanjeyo
2: abantu
0: bana unawide muna NRM gwe basse mbubashule ipopulasi maya olwa kabinja kabavuka bayinewe beyita bagenda babalavula ne baga tugenda kuba tugumbula katwe gwe basse
1: Ibadala.
0: Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala.
2: Ibadala. Ibadala. Ibadala.
0: Ibadala.
1: Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala.
0: Ibadala.
1: Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Ibadala. Obabana ya fuzi batengesi na nibaga tugenda katinga
0: nobwango
1: katinga bakundi bate bebalangide mbagenda bawandikide police IGP Asman baba PFF
0: ne baba yabajifunye baba yabajifunye
1: bawandise bawandise bara fetu ajira byeko
0: baba bara ya police binenga
1: naye
0: tena tukira dalawa
1: baba wandise baruweyo nibagamba nti bagenda kusaba okutambula kwe mirembe batwale petition yabwe wasabala muzi okwe mulugunya kwa weleta bala muziku zumba ya bala
0: muziku
1: polisi egenda kuyungula abawanvu na abampi abave Kongo abave Kala abave Kasese egungula abave Mbuwe egungula abave Mbalala abawanvu na abampi bonaba yungulena bulichimito naba kiyuwawu wabali meso kutambula nyo kugenda njaga la kusaba polisi etu yambe kuzonga
0: uzibucho wabili mkutambula
1: zima nyevi neze njaga
0: lako njaga wano ila chichani za juzi ndo ze sabi kie
2: mwema manala uluka ibla iya
0: wafubuka
2: no
0: kwa tenkwa da ochi tembaita ni muli
2: you draw attention you draw attention
1: neze njaga la kusaba
0: chichikiriziwa chikiriziwa
2: kudrawing attention
0: mwema kusaba tambuli
1: kari njaga la kusaba kari njaga la kusaba njaga la kusaba polisi etu yambeko government yetekewe limoto kwa vitu alaba na avantu wabada ye wakaba chamuze vigere
2: abaliwe
1: Allahu akbar kabira genda kuntebero byola bekibiro kamaze kala kasaba dayoka batambula butambuzi
2: amuna yo kuva ko bidiro yajja bantu bamanyira kati okutambuze
1: kati lwachi babakiriza
2: no batambula mu butambuzi nga badda wabi wabi 10
1: bakina batiza
0: batiza meze te
2: bali batambula bayine chigendere bantu batambula
1: bayine chigendere bakina bakina
0: twale wasala la muzine bantu bayine chigendere
1: bantu bayine chigendere bantu
2: batambula
1: wakwa
2: bantu batambula gende ngo taina kuti
1: lwachi bote babayamba kule babatira we ntambula
0: ujukire bate kati ko kutambula nga bagenda kola te bayina chigendere cha kula
2: Ante ya kukwali kwedi.
1: Uwe kutuwaka.
2: Iye na kukwali kwedi. Maante ya kukwali kwedi.
1: Ati mbani ya kukwala.
2: Feka sa muta niko kule chitwe chagala ukubwena nga chita bambule emile mbe mguwa nga jugale. Fetubi gobele.
1: Nenye njaga ya kusaba ina ndopa polisi walua abantu wa watambu zeri gire ya bande waka. Babu ya labanji batambula mchirinja. Ni batambula mutambu zimukutu kujula tambula. Ataka kukwafu nyemwe chivinja chilala. Chiri wano. Bakuli. Okuve bakuli. Nogenda kasubi, nogenda kumunaku, noyambuka paka eri banamuona. Omwe ekibinja kyabavuka batambula babba abantu. Baba bakube mumi, Baba boda boda baluana. Naye obuvubuka buli myaka nga abiri abiri mu etaano.
2: Tebutuuka n'abiri mu etaano buli mwaka.
1: Bukuba kye bayita ennumi. Nolaba bukuba wa boda ayambadde elementi, mukube ennumi ku elementi wa boda boda n'agwa. Naalekawo kukina dduka ne banyaga.
2: Ne batwala piki oba piki bagirekawo
1: batwala. Bagala masimu na busawo. Sawa meka. Sawa izuru chi polisi mtu yambe nga mgana abantu okutambuza ebigere na dalaba na mtu yambe kwa watambuza ebigere nga bagenda bakuba abantu engumi.
0: Kabangali kuno bazumuze mbatambuze ko kubigere nabo.
1: Ngate bajja kuba
0: bakuba. Baba ya kabangali bana sura batyo kwata bano.
1: Bajja kuba bekarakasiza.
0: Eh na bora okutambuza.
1: Bajja kuba bekarakasiza. Baina kubera ku baina kubera ku piki piki oba ne babera kuki netwaga batuyambe banange mutufu mutuyamba abantu bakubirwe ebikonde abantu bakubirwe ebikonde oleguru abana bababa baba abana baba bakateba bakuba ne polisi nyache singo kunuma oli Kampala ne likumpi ni wajja wane bakuliwo nawo ne banona na bakuliwa na bavuka bagenda baba abantu bagenda baba abantu
2: rayani kubuza kwa sosha jobero kera kugende waka
1: abanje ate yakwata beyagala
3: ino yimbozi umwise tusagula buli kanyomero
2: tusagula buli kanyomero
3: imbozi umwise imbozi umwise buli kumacha mupro
2: abagena bagula ko musango wa public
0: ali gatayagara biyagali ya murukali
1: ne
2: ano kuba washira nga bukute naye mwezo
0: bachi ya muziki za
1: yali na bana mulikirawo ako bunde bunde yachi mukola kapu ne mimira kukubo abana abawala ufuti wa mwenu jano mimira kukubo no mulenzi
2: kato mwezi ya batambudu
0: bati banese
1: ya batawaka
0: abati banese
2: ya omwala batawida waka
1: omwala ya jia na
2: msanga bali above 18 they're above 18 wana wana wugamba
0: pesu wa kwa denti
2: nake nabe na sanga
1: wana mfuka temufuka chitagasa mbila mkubo mfuna wa
2: kwa jeme kwa imi na mamu makube denesine sivaluma
1: tata na haku sanga u
2: I'm going to go to the house.
1: Tata
0: ina kwalaka
1: uli kumusaro kusala magalibi olwamalango kusala magalibi tewavanga kumusala awo okujja kongo mazo okusoma okujja kongo mazo okusoma ekitundu kyo mukuru anti yakusomeseza olunaku lweggulo okumula ganti wakikunde kayatebe mwavanga awo nga mugenda kusala isha mwamalango kusala isha nga mugenda kulya kyaggulo olumala okulya ekyeggulo teba kuzumba kwebaka ogulawo enyumba yeggwa gizimba
0: ennaku zina abazadde
2: bagulirawalaki mwebaka nga amakamala okulya muti omuntu talina
0: kuddaomwezi
1: abeeranga
0: waka
1: tv alabangako ku bantu bakulu bokka
3: ino yembozi omwise tusagula buli kanyomero
2: tusagula buli kanyomero okay kale fungiza tukole bila bili mukaga tuze nakuba ndalamu tugenda kuba nga tusensera akatale tujanja bazibe tutunda ennaku zama zigenda kubeera 11 omwezi ogwa October watugenda kubeera nako tugenda kubera kutuke rather yes kutuke kutuke ogenda na Pal FM jango fune ticket yo kumitwale biri ogenda ku Academic Book Center fune yo ticket yo kumitwale biri ne ku Infinity Beauty Home chengera mitwale biri jango tulabenge jitugenda kubera nga tuyigamu ennunda yembuze yo mulembe enima yebinyanje gobo bwavu enima ne ntunda ye mwanyereta akaseko ko matemagoyo omulimi ayitumanye ne ngeje tuyinzo kubera nga atukwasaganya mwe byo busubuzi atenga tukwasaganya nabyo okuva emetera wa mayanja omusiramu nebyo busubuzi atoyisobola kubera nga atoba kolachi obaula ebukesa waneno conference hall tuke wano conference hall ebukesa chinya na mpini ne kupale FM watuli oja kubwa tufuna bulonji nyomu kola mkatuno bwen today Just a little bit.
3: Racho sasule chisukiri de. Atengo sobro uta sasula chintu chona. Ngo koze sa momo apu impia. Sindika sente. Eriwa muntu yena. Kubwerele. Buri.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwa waliko kumila kumukuto. Chukumu msamu kwa tonyaza mwenda pale FM. Ekula ilio mtu huwa bulicho. Mkuli sami program ya Inside Story. Ino mkugu. Atira wentunia kwa niliza. Program ya News Hour. Gaba maulire okuva monsu na zegu wangezi njaulo. Haba sasi mangibatu se mbifibi njaulo. Okusabalate okutubulira bichi ebige na maso yonajibali. Na inga tuwela vila programu inibila yuwa mande mpaka ulina kulvora kutano kubila dila kusawa mkaga mpaka sawa msambu. Nza kuluthumu shatra okuva mchitongole echebe mauline. Na kuzuma ziri monana na kura kubili umwezo kuo muenda over September mwaka pili abili mkaga. Ebula na kumbale wazi ataba na wabenga badayo olusoma olwa tamu esembayo obora kamalirizo olwa third term. So abazade kisira kazibu nyo na ya tetukule chisoboka okula batinga abana bafebo na tamu eno at least tetukule chisoboka ne badayo kusomero basobola kubatinga abava mchibine chira echebalimu kusobola tokuda mchibina echirala. Wate otamu tuwala tamu eno atobero mgayari dechitegezo mwaka guguna gugenda kubatinga batenga gufude. So tukole chone tisaboka, toweweyo tulabenga tetufuna fees, tubasasulire basoboloku batenga bakole bigeze bya kamalirizo ebyo mwaka guno gwa biri abiri momukaga. Jukira nti mwemuli abapisini ya eyokuna, abapisini ya yomukaga na abapiseveni mwabagendo kubatenga bakulira ebibuzo byabwe ebya kamalirizo. Te kalenda y'Obusiraamu na kuzoma ziri abiri momukaga mwezi gwa Rabiul Awwal mwaka lukumubina ana munana. Chitegeza nti n'omwaka n'omwezi gwa Rabiul Awwal nago we gucho gubulako naku mbare bubaze nago gubere ngati we gucho gugwa kosogo wena azukusengo limulambulunji toina chukuluma webaze katondole chilabo chacha kuwade echo kubera atenga oli mulamu ambulunji. Nyongero kusasira kwa banafe abafunye misibe jenja olu banafe abafiri doa ko abantu bamwe tugamanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala ya gaba era mungiri mbwatio ya jao. So tuongere okusabira abantu bafe abatu vude kumazo ala basonyo vina vivakula nga bachari abalamu. Aba ina barade saba ala baobula mbulunji abasuse ate mwe abatuse ku masanyu agenja olo ana mmetuga manti tuli wamu na mwe mmyogeoge banafe tusanyukira wamu na mwe. Program ya maulire ngawe nakutegezeza tubatunonya ku basasi bafe abali mbitundu byegwanga ebenja olo okusobola tutubulira bichi ebigenda mu maso iyo na jebali basobola tutubulira ebigenda mu maso enga tuwerabira ngenda kubate banonya ko nakulalera kaseke ne Francis ategezeza ko aliwali ili kusengekire ya maulika government ya Uganda Media Center nja kuba munonya ko atubulire bichi ebigenda mu maso tujagenda ko mitundu byobusoga kana tujagenda ko mitundu byobusoga almanzano rudu jali ate mitundu byemukono kana mwanje beno kamara jali ku parliament na magemejo ya naijari ate buleba Hamida ali ku polisi tugenda kuba tubanonya ko ate baberenga batubulira bichi ebigenda mu maso iyo na jebali nenga towe barabira eri mu bitundu bya Germany abalimu abatandise olunako regulo akachiko kebyo kulonda we bacho katandise ne kawefube okula batenga basunsula aba wandisa abo bonna begwanyisa okubera tenga badda mu kifo ky'omu bakakiikirira ekitundu ekya Germany West oluvannyuma lwe yakirimu General Moses Ali okuva mu bulamu bw'ensi. Batandise olunaku olwegulo nga bagendako ssennaku bbiri olwejjo n'olunaku olwaleero era nga olunaku olwegulo we bwazibidde abantu basatu ate bonna babadde tebalina kibiina babadde bali independent bebasobodde okubeera ate nga beewandiisa. So n'olunaku olwaleero enteekateeka zino zigendera ddala maaso era nga we zigenda okuba nga zikomekerezebwa. Okulonda okwa omubaka agenda okuba ate nga ddako mu bitundu bya Germany West kugenda kubera ngina kuzo mwezi 17 omwezi guno gunyine gwetulimo soka wefube okubate nga bawandika abagenda kubate nga beta ba obanga balaga owagazi bwabwe okuyimirira mu kifo kino ekyalimu omugenzi geno Moses Ali bakyagendera ddala maso n'okubate nga basunsula naye okusinzirako ba akakiiko k'ebyokulonda basabye bonna abagenda okubeera ate nga bagenda y'okwewandiisa okubeera ate nga tebatwala abantu bangi bagende n'abantu abasamusaamu okusobola ate okulaba nga beewandiisa mu nteekateeka eno yennyini so tugenda kuba tukutuusaako amawulire gonna agagenda okuba ate nga gavaayo eruyeeyo amawulire gaffe agagenda okubeera ate nga gaddako ate era nga tweyongeddeyo bwe batyo n'amawulire Buleba Hamida ntegezezaako polisi kyagenda ddala maaso n'okukola ebikwekweto era nga okusinziira ku amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano Luko Wesigire bw'ategezezza nti waliwo abantu abawerera ddala mukaaga bano nno baakwatiddwa kubigambibwa nti beefuula abafere oba ti ne banyaga essente z'abantu era nga bano baakwatiddwa ng'akadde konna bagenda kuba te baggulwako emisango egy'enjawulo twagala funako ku ddoboozi lya Luko Wesigire bwatyo ng'ayogerako ku nsonga eno.
1: Polisi mu kampani emiriraano mu kunoonyereza erina okunoonyereza kwekoze okuviiridde kukwata abaami oba abantu ababadde benyigira mu bulumbaganyi w'ebijambiya nga bakozesa pikipiki mwe bakola obulumbaganyi ne babaka abantu ssente. Okunoonyereza kuno kwe tukoze kuli ku misango naddala ogw'obubbi ogwali ogwa 2,000,000 ze babba ku fuel station manager Kasubi Makerere Kikoni ne 4,000,000 ne iPhone ezabbibwawe Kawala ku muna business omwezi gwa July. Abakwate abagambibwa okuba nti ndo beenyigira misango emirala mingi omuli ogwa 3,207,000 ewampeewo 3,305,000 ekiwatule 15,000,000 awe ntinda kali n'abiri 13,000,000 ekamwokya 3,303,000 namugongo 6,200,000 kuforex kuvamba forex bureau abali awo Kampala Road ne 2,207,000 enamugongo abali mu kadukulu kafesa wazi lukakuli semanda ya sini alaya sizanda Najingo Ramadhan, Alias Rama, Kasumba Kohen, Alias Faruk, ne Musoke Eric. Abalalo mukaaga abajjokula bika ku misango gino gye nnyonnyodde waggulu abalala be bali Luzira era nga kwe kuli Kasozi Ismail Omulindwa Shafik, Gizamba Ivan, Kawaganya Tumimu, Kaira Muhammadi ne Ngoma Ivan. Era nga bana abana bakulabikirako lunaku olwaleero ku Chief Magistrate Court wali ku Mwanga tu. Era nga tukubiriza n'abamawulire okuba nti nno bagendayo okukwata ensonga eno nga bweri so kunoonyereza kukyagenda mu maaso era abana abawaliwo ekipya tujja kuba tubategeeza ku musango guno.
0: Oyo amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano Luko Wesigire bwatyo ng'ayogera ate ku bubbi obwakadde kano njagala tugendeko mu bitundu eby'obusoga Alamanzana Oludu atubulira embeera eri mu busoga. Alamanzana nkwaniriza ku mukutu
2: alanga wetyo mkama wanga madamu shatra okusoka kwa liona mwe wanga
0: amina nawe bale kuweleza
2: chetupanya wa singa wa batewa misinga eto wazi lino kumangali ya busoga na inga yobu soga na hii mbili tebulu unji amanya zala mazani urudu ewe mtio mbela busoga busoga madamu shatra ate hii mbili tebulu unji tani kina mu district yeru uka abatuze kuchalo je ikombe ya muluka kwena wanako Gombola Irongo district yero kabonye etisa eyamani okufanyama olomogoboka amanye kitwanga amanyaga Shafik isa abirie nga wa miaka abiri mwe ebiri okukakana ku mama we ne mwanyina n'abasalako emitwe kino tekinnamanye kwa lwaki omuvubuka ono akikoze naye nga yo polisi yamaze okumukwata naye mutwala wali ku polisi enkolo y'ekirunga eruuka polisi bwetyo nejja neyoolawo emirambo gino negitwala mu ggwanika ekirunga erisenda fo era nejyoka nomwejogera kati polisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza ne omuvubuka ono yakakanye ku maama we ne mwanyina n'abasalako emitwe era olwamaze okubasalako emitwe bombi nario kasi mentana biri mo monjo eno erok madiza nario kazi kamama we ne omutwe gwa mwanyina nakuteka wamo no gwa mama we ne chiwudu wudu cha mama we ne bamuzika na muzika mu kisenge ate na watyo nalyoka ate asma entane endala mu ddiro era watyo nazika wa mwanyina ekiwudu wudu wenjogerera polisi eri mu kunoonyereza ku nsonga eno basobole okulaba lwaki yakakanya ku mama we ne mwanyina n'abasalako emitwe era abantu ba bulijjo bano ha wabula sigenda kuwangala nnyo madamu satransikiriza mbadde mkutambula ni RDC ate tuli ku nsonga ez'enjawulo bawuliza ba radio no munsonyiwe munsonyiwe.
0: Okay, tuweanza nyo alamanza norudu, tuja kuwa chitumufuna, tuulile bichi ebigina masenga kadekano, ategezi zako alimukutambula ne RDC. Nenga nyongero kujukiza, aba prestige, majuri nivagami ntisi ya joo mlembe, au mesamigati, alimu echirisa echizimba omubiri, habagenda kumikolo, mumwene na mababeke ili mumwene, antia kekereza, atengogina mufuna mo ama goba maichirivu. Mufune maduka, ne supermarket sezu kulio kumpi, abali mchukubo, ogina mufune wa kuchapa General Enterprise mchukubo, opposite ni Nambusu Arcade. Atera, habata sinimu junior school, wabagami nchibasangi wansanji manja, ilanga wabagami nchi habantu, abali mbitundu biensanji maya, na maguma vloba ni bitundu bidira nyeo, wabagami nchibaleti labana, mubaleti labana basobole okuwa wangula. Aba ina dene boarding, basomese dini neviensi, ilanga wabagami nchi, abasomese abatendeke babaina, neba maseka bakugu uwebali, okusobola te okusomesa abana. Wonaba omwana, togenda kwejusa, ilanga wabagami nchi, abasangi wa manja kukubo eriva ensanji okuda ebulova. Okumanya ebisingawo weba chogenda kubo bakubirako ku noti musanvu, noti biri na chenda musatu na mukaga ne noti biri noti chenda mwenda chinana munya asatu mumwenda okumanya ebisingawo. Bo aba Hamaj Travel Agency nabo bakutegeza nti batwala abantu e Canada ne USA kotadde n'ensi eza Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Era nga bagambye nti gwayagala okugenda mu ggwanga erya Turkey okusuubula okujjanjabibwa oba okulambula bagambye nti bagenda kuyambako okufuna empapula era nga bagenda kuyambako okufunira ne passport kibayise passport processing. Basangu wali eri ku kizimbe kya Hardware City omuliro ogwakubiri rooms namba 211 ne 212 okuliraana akatale kenna kasero. Kati okumanya ebisingawo we bakyogenda kuba obakubirako essimu eri noti musanvu ttaano musanvu noti mukaaga nkaaga mukaaga kinaana mutano okumanya ebisingawo. Ate era mu ngeri emu aba AK Islamic Book Center bagambye nti basangibwa ku City Best Complex edeyayitibwanga Mukwana Arcade awalinga Centenary Bank ku luguudo lugenda mu Container Village. Era nga bagambye nti bakutuusaako ebitabo eby'enjawulo omuli ebikozesebwa mu masomero Quran mu size zonna balina ebitabo bya hadith so nga ate bagambye gweyagala ebitabo by'edduwa anawe jangu babikuwe. Baina nedagara hili ya chuwala buliona, abatawanziwa ulcers, abachala nabami, abagalo kulongosa mumaka gamwe, na mwebaga mentuwe buwebali kuramwe. Aba AK Islamic Book Center, baina neza udi ya zonyo bulonji, baina bubani o wenja ulo, ilanga baga menti, baina neza perfumes, eze chuwala bu, so guabietaze, jangu munambilo waliriku. AK Islamic Center, kulugudo olugena mkontaina village, kuchizi mbecha City Base Complex edeyayitibwanga Mukwano Arcade ewalinga Centenary Bank. Katugenda bakubirako okumanya ebisingawo essimu eri noti musanvu noti M asatu musanvu asatu munya noti ttaano ne noti musanvu noti M kumi na nnya nkaaga munaana ana mubiri okumanya ebisingawo. Kade kano tenjagala twegatte kuna Magembe Joria ali walere ku Parliament atubulire biki ebigenda maaso. Joria tukwaniriza kumukuta.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullah.
3: Encha ya leero ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority kizzeemu bulungi ogwokubiri okulabikako wano mu Parliament mu kakiiko ka Parliament akalondola enkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti kw'eyinza okuyita kusase era nga kano kakubirizibwa omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'e Kyaddondo East kosala omumyuka we akiikirira abantu b'e Kiya Municipality George Musisi okubaako ebimu bye batanya ku ebyo ebyalabikira malipota asabagiza ebitabo bya gavumenti n'ebyo ebyalabikira ddala ku ground oluvannyuma lw'akakiiko kano babiteekamu engatto ne boolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okulaba emirimu nga bwe gitambula. Kati nno bano oluvannyuma lw'ebimu ebisangiddwa mu alipota asabagiza ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025 kizuuliddwa nga waliwo abakozi abamu abaagobwa abasoba mu 82 naye nga ne gyebuli eno bano tebalaga nga bumativu tebakkiriza nti baagobwa era nga bagamba baagobwa mu bukyamu ng'abamu ku abo abaagobwa kizuuliddwa nti walimu n'abasirikale abaawuguzibwa. Kati nno bino webizze bano baawuziza bano kule lwaki abakozi bano baagobwa ate ne batafuna mwenkanya. Akulanga akulira okuyingiza abantu mu kitongole gw'oyinza okuyita Human Resource Manager omukyala Saba Ahmed Kakoza ategeezezza nti kyazuulibwa ng'abantu abamu abayingira mu kitongole okukola emirimu baali tebalina buyigirize bumala ng'ebiwandiiko ebirago biyigirize bwabwe baabijingirira era nga mwabo abaajingirira ebiwandiiko mwe mwali n'abasirikale abamu era kino kyewunyisizza akakiiko kano aka Paalamenti kusana ababaka nga babaabuuza kiri ekityokubanga abakozi bayingira mu kitongole ne mu kizuula luvannyuma nnyo nga bamaze ebbanga nga bakola ate nga basasula bayingira batya ku ebyo ebiwandiiko bye mugamba nti byali bijingirire. Bano bategeezezza nti nga bakulembeddwa akolanga accounting officer mu kitongole kino omukulu Fred Keba Bamwesigye ng'ali wamu ne mukyala Saba Ahmed Kakoza akulidde okuyingiza abakozi mu kitongole bategeezezza nti bayingiza era okusinziira ku mirimu gyabwe gye baali bakola gyekyabawaliriza baddemu beekenneenye ku nnyingiza ngeri abakozi bano gye bayingiramu ku kitongole. Naye nno wabaddewo ne akameseji akaze ewa Ssentebe omukulu Muwadanku Nnyingi nga kalinako omu kuba manager abazze mu kakiiko kano bwe kalumiriza nti oyo azze mu kakiiko okutuulamu akyalina emisango mingi nga yawaabula n'okuwaabula n'akwatibwa olw'okubanga olw'okozesa obubi woofiisi kwosa n'okubanga woofiisi gyalimu ebiwandiiko byayo yabijingirira era olw'okuba nti ono ayogedde tugenza okulaba nga bukulu ba Mwesigye kwosa n'abakulu babadde akulembeddemu bonna nga beetunuulira era ne bababuuza kiyinza kiki okuba ng'ono waali nga nti abakozi abalala mwabawuuza nga mugamba nti baali kyasuulibwa nga bajingirira ebiwandiiko byabwe. Bano beewozezzaako ne bagamba ekisango kyali kya dda era nga tegyetwogerera kikyali mu kkooti era olw'okuba nti Ssentebe naye bano bennyini nabo bamutaddeko akazito nga baagala okumanya ani aweereza meseji eyo oba obubaka obwo Ssentebe tabadde mubi ono awaddeyo erinnya ly'okutwala abakozi abaagobwa abateesiimira kwossa n'ekifaananyi n'akiragayo era nga bano bagambye oyo tetwawuunya lwaki ayogedde ebyo kubayo okukwabo abaagobwa oluvannyuma lw'okusuulibwa nti baali bajingirira ebiwandiiko bino. Kati nno bino ababaka bo tebakkiriziganyiza nabyo nga bagamba lwasinga ono tebamuwaddeeyo ng'omu bakozi bamwe ku bamaneja bamwe nti naye mu woofiisi alimu bukyamu simanye emisango gikyali mu kkooti twanditegedde tukyaje mukakasa mutya nti omukulu ono abawadde ategerekeseko erya Andrew nti y'omu ku abo abaagobwa era akakiiko bakomekkiriza nga kagamba baagala balabe ku lukalala lw'amannya gaabo bonna abaagobwa bewo ne gyebuli ena bakiikubira enduulu era babuuzizza abakozi bano emwalimu baagobwa mwabawaabuka akasimu kano akatero baweebwa myezi 6 myezi 3 nga bagobwa baali baddukiddekoko awantu awalala wonna bano bategeezezza nti kituufu bano we baagobwa baddukirako ku muzi woofiisi ennene ez'enjawulo ate era n'abamu baafuna ku busimu okuba muzi woofiisi ennene oyo eri ne woofiisi akasimu okuva eri omukulembeze w'eggwanga kajja nga kalina kabamu bekeewolerezako abekeyimirira abamu ne basobola okudda ku mulimu ate abalala olw'okuba nti obumeseji obumu obaali amabaluwa agaaleetebwa nga beebuuza ku nsonga eyaliwokuba abakozi ensimu bano bagambye baali tebaagala kwogera gye ziva ne babateka ku nimba bongere letters oba amabaluwa ge baafuna okuva maofisi ag'enjawulo nga gaagala okweyimirira abantu bano oba okwagala okumanya byajja bitya abantu bano okugobwa kwe kuli ebbaluwa eyava eyo yali omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ya paalamenti ekuminemu omukyala Alitai Ntavo kw'ossa n'eyali omumyuka we mukiseera ekyo Tamati Tayebwa kw'ossa ne ofiisi eya kalisoliso wa gavumenti giyite IGG ko n'ebbaluwa eyava ewali minisita eyali avunaanyizibwa ku enguudo omukulu Jeno Katumba Wamala ngawo leeta zino oba ebbaluwa zino nga zo zaali tezeeyimirira abantu bano bakubawolereza wabula ono agambye ebbaluwa ezo zajja nga baagala kumanya funa ddala bukakafu oba ddala bituufu abakozi bano abasoba mu 82 be baagobwa mu butuufu newankubadde bano bagambye twagala zirabako era tulabe ne ku mannya ago kubanga abaka bagamba wayinza okuba ng'abantu bano tebaagoba mu butuufu nga waliwo bino kindi ku mulimu ono n'aleeta munne n'oli n'aleeta munne nga nawo bayingira kirimu ng'oli bakingirira emiwandiiko kati olw'okuba nti obutakkanya ebiseera ebisinga bubeera mu bitongole era bagambye biyinza okuba nga bafuna obutakkanya n'ababi ku bakulu ne mwagala okubalumya oba okubeesasuza ne mugoberako n'abo abaaleetebwa kati tukakasa tutya nti nammwe abali waggulu eno ababakulira ebiwandiiko byabwe bituufu tukakasa tutya nti temwabijingirira ye ani abavunaanyizibwako okwekenneza ebiwandiiko byabwe so munnange tusuubirira essaawa eno akakiiko kakyagendera ddala maaso bakyababuuza bingi ku bimotoka ebizikiza omuliro ku nnyonyi ebyaleetebwa etwagenda ku kisaawe byalaga nga ebimotoka biriwo bisatu kyokka ate mu alipoota waliwo kiraga ekimotoka kimu ensimbi ezaavuga ekimotoka kona maneja avunaanyizibwa ku kugula ebintu mu kitongole alaga nti ekimotoka ekimu kyasasalizibwako akakadde kamu akawumbi kamu kyokka ate mu ofiisi eya accounting officer eraga nti emmotoka emu yasasalizibwako obuwumbi bubiri n'obukadde bisatu so yoyo vulugwa kyalabikira mu alipoota eno ebikira ku bino tujja kubanga tubibaleetera ku mawulire gaffe aganaabagaddako ne program gibadde bityama ku paalamenti kulakifu emisanga katunizi mwenda mukandeete mukula ly'omuntu wa bulijjo
0: Okay, tuyanza nyo Joria na Magembe ali wali eri ku parliament tujja kuba tukutuusa ku byonna ebigenda okubatenga biva eyo agenda kuba bireeta buterevu mu program bibadde bitya mu parliament ate era ne mawulire bigenda kubatenga mu ebiri naye nga nyongera okujukiza ba Anu Muslim Run bagambye nti jangu tumalirize bye twatandika emisinde gino ekya Anu Muslim Run gikomyewo nate era nga ku mulundi guno tugenda kudduka okumaliriza ekizimbe kya administration block ku kifo ky'abaana batalina ayamba ekya Shukran Babies Home ennaku z'omwezi zigenda kubeera abiri omwezi guno gwennyini tugenda kubeera waliri erugogo ku cricket oval era nga akajoozi oba omujoozi gw'ogenda okuba ng'oddukira gw'oddukiramu gwa mitwalo esatu ogenda gufuna wano ku reception ya Pal FM ne wali ku AK Islamic Book Center akade kano njagala tufune ku Haji Ali Mubiro atubulire wajali n'abiki ebigenda maaso Haji Ali nkwaniriza
4: Okay, webali nnyo gwena wenaawuliza kikumi mu musanvu katonyize munda Pal FM ekkula ly'omutu wa bulijjo olunaku olwaleero bakadde baffe bagenyiwaddeko oba bakyaliddeko ku mukadde waffe Sheikh Umar Udumba omusomi wa Quran oyo nno Sheikh y'omuku bannayuganda wano abasinga okusoma Quran era nga bakuze emyaka gyabwe gyonna gyonna okuviira ddala mu buto bwabwe obukadde bwabwe buno bwonna bali mu mbeera ya kuweereza Allah subhanahu wataala kutendeza Allah Mnyazi Mungu kulaba nti basomesa abaana Quran ate nga nabo kwebatadde okugisoma olunaku olwaleero tuli wano eno ne mukadde waffe Dr. Wali Dr. Swahib Ssemuhemba naye tugenda kutandikira ne Haji Kauma atubuulire lwaki olwaleero basazeewo okulaba nti bajjako wano maka ga Sheikh Dumba olwaleero tukwaniza kubaala Haji Kauma
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu olwaleero tufunye omukisa okujja okukyalirako ku Sheikh Umar Dumba nzize ne mukwano gwange mutabani wange Dr. Sheikh Ssemuhemba betujja tulambule ku munywanyi waffe Sheikh Umar Dumba wewaawo nze nzije nfunda okumulabako naye ate oluusi njagala nnyo ne tujja ne ku banne kuba bannanga abalala twongere okunyikiza omukwano ogwo okumulambulako Sheikh.
4: Ensonga eno Sheikh gyatunyonnyodde ensoma y'okutambulira ku Qur'an nga mmwe abazadde okw'ebyo byayogedde abazadde b'ennaku zino obuta bamu oli agamba nti omwana ogenda omusomesa Qur'an ebibatwalayo butwazi bano baana balabu bebagendayo ne Sheikh akubuulidde ebirungi byafunye mu Qur'an ekitiibwa.
5: Alhamdulillah watunuulira obulamu bwa Sheikh Lumba awangaalidde ku Qur'an ne yeeyisanga Qur'an bw'esomesa n'olwekyo ngamba nti omuzadde oba omuntu yenna ng'osazeewo nti ogenda kuyiga kitabo ekyo kukwata kitabo ekyo Qur'an weeyisenga Qur'an bw'egamba omuzungu agamba nti live the life of the Qur'an kubanga Qur'an yonna obulamu bwonna yabuwumbawumbako olwekyo bwebulamu Sheikh Umar Lumba mwawangaalidde teyayagala kuswaza Qur'an kitabo kya kitiibwa n'olwekyo abaana adamu bonna abagezi abasoma ekitabo kya Qur'an muwangaale nga Qur'an bwerambika era

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole babali ham
2: aba wagiziba villa jogomuliwa sports club villa ya kucheza express fc mu Uganda premier league kulokusa tuluno ngenda kuzo mwezi mwenda September 22 mumukaga kumuteza tu stadium ewankuru kuko kusabwa 10 zenyine ezo regular okuyingira ordinary omutwalo gumugoka ateba vip emitwalo ebiri muje mwena munambe nene tuwagile sc villa da jogo
3: Program Abachala Bazira. Yeah.
4: Abachala Bazira.
5: Come on, Samba Katanyaza Mwenda, follow FM, Hekula, Elio Monte, Wabuli Jo, Asianze Kulam Saka.
4: Yo, Abachala Bazira.
6: Tisenga mtumulia process, Allah ya gaba hatia, namu andu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namu andu, Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba, emyezena, nga atude kubwa namu andu, ya idaye, atule emyezena, mumakagaba.
3: Abachala Bazira.
6: Echimu tuzisa emyezena, chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi
3: abakyala bazira
6: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okubanya bazaala mwana
5: ekibite kijjawo kibi
6: ekibite kijjawo kibi Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafu yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomya
5: mwarambe mali abamulewa kwa mwe mwekebere
6: abaana bali ku street
3: Abachala Bazira, bulirunako, Monday to Friday, okuvaku sawa musambo, paka sawa muenda, izaka ungezi.
4: Kano kekasera. Aka programio. Abachala Bazira. Chitufu dala. Abachala Bazira. Eno ye program. Abachala Bazira. Wanoko Pal FM.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sibiye chanda mlozi ya kumide kumokoto wakwa chikumu msamba kutanyazi mwenda Apollo FM hekula ilio monte wabalicho asianze mkula msako na chila mse chisingira dala hakuwa HHT wachitala nyo abafidu mkama katonda bagumia nebana fela julu de emeo jawi ajira mze chisa inakuza umwezi ziri munana umwezi wabu mwenda umwaka biri abiri mumu kaga Amatenda majivuga wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe tumusinze tumwegayirire wachitiwa Allah ikaina nyine matendo. Abali mitala mama yanja mugamba mutia. Mwese Lukaka, Moses Chaze, Professor Manisuru Senyanjo Haji ni Hajati Kasoma. Na timu UK, mwe bali kubeira ko, mwe bali kubanga mutumbu de. Yonaje musinzira. Banaka wele mugamba mutia, gumita people. Okuba wali abana po, noganti nzengenze kufanya kazi. Mwe wale nyo. Enaku zino wana kawele. Awanisebashi atula. Kasa Allah kusumulula obulungi. Ebila dosobolo okubie kolira. Reda lungo letu wa mtu natule uwe mieze ebili mieze satu. Nehekati ane unomu sasulachi. Uina kwebe ilira mu. Mukulikaba baby ganaro ungo mwe natuwa yaza. Mukulikaba ana. Nabazadde omumu na mwe tuba kulisayo nabana abazadde ba primacha tubayozayoza kongus kasaba yavuddeyo tukuyozayoza ne bamubika unakola lero ni nani nina Hajati Laira amchala director wa Amon International School gutinaye naye unakola lero na mumujukire guno gwe mulundi gwa to mulala gwazemu kubanga chala kumpeoza palo Hajati buza ko kumulunja kuuliriza Go,
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu baboli erinnya lyo.
7: Nze Leila Hajat, Leila naloza mpanga. Ndanga nze director wa Harmony International School. Era nsanyuse nyo ajata asi okudamu okunchaza.
5: Ayy, masha Allah.
7: Mungu akusimu.
5: Amina. Nawe ni yanzizo kukiriza kubanga batubabira bize. Nino ganti Okay, alieta former minister ajati Saida Bumba.
7: Jari mulo.
5: Achari nakaseke wa haliwanu. Manye alia gendanga ke nakaseke.
7: Ina mtu wa nakaseke.
5: Ne, kuno teyaja. Mpozi nakaseke wali uluta maguzi. Nende chimuiria. Luta maguzi ya jeo Hajati? Yes. Eri ya likonsuwezi indala. Ne ya Hajati ya li indala. Yes. Oh. Nebo nabambi tebaso wala kuda.
7: Mm.
5: Okay. Mm. Hajatele ila mwuri mutia. Olo wali ilo? Njagala kubakati wafuno wafumu.
7: Mm.
5: Noga ntachua ndoza ya kubiri.
7: Mm.
5: Notandika.
7: Mm.
5: Nti notandika chi? Nti ntandise somero. Mm. Pachakula bidako. Mm. Ntandise somero Harmony International School.
7: Yeah.
5: Wali wa mchala alieyo. Mm. Mumakage. Nga ye obavu bumwesibyeko buli kimu ati okutandika buli kimu ati aganti ekyo kyaba Hajjati Leida abo be banene abasobola okugenda mu kintu ekyo ebyo bya Hajjati Asia omukyala ne yeekiriranyiza ddala wansi oba kusomesa abaana mu masomero aganti kati twala omwana wa Hajjati Leida aganti international school ebisale byawo nasobola jatunulira ku bucha omuntu okwemalamu okwekiriranya n'okwetya asanye kuyimirira atya anaddala ba mama tugenda maso
7: ezatasiyo e topic banange mbutu fe kwata kunyo wanga banaye omusilamu tayari kugamba obusilamu tebutukiriza mbere eyo
5: okwekiriranya okwetia okusigalira emabega
7: obusilamu sikibutigiriza obusilamu butigiriza ati Allah ye mugagga ati wabukiriza ati Allah ye mugagga n'okwasaganya nekiri omwami ono baali sibaali bamuyita Vincent yani eyatugamba nti no toli mwavu
5: Tagusura.
7: Aha,
5: Tagusura. Omutego gwe mwavu.
7: Kitegeeza nti tetulina kwekomya lwa kubugamba nti oli mwavu n'okyesibako.
5: Ffe tukyeteeka kole tukyekuumiramu.
7: N'okyekuumiramu ate n'onyigira n'abalala abagezaako okukyejjamu. Bakwesibiramu. Ne wesiba mukomera nenga Allah
5: tukoitenga kwesiruwaza
7: okitegera nenga Allah ye yatonde ensi eno natera ko gate obugagu buliko bagamba butini nnyo batusomesa nti butini nnyo kukyasobola na ye bakuita kulaba tulabira kumpi nnyo tukoma nyumba enyumba olujiwe lukoma nawe okuma okulaba ekiyingira n'ekifuluma Nuko mao, chivinyo. Allah sija atuangaliza. Singata shuma muko ula. Singata shuma muko ula na rinyadiriyo al-Razak. Al-Karim. Mahi mgaga. Atechi dala. Allah fia tusukulumia kubitonde vyebi dala. Natuwa ubongo. Ngobongo wakuiya. Okuyiyoko tituyia tutia jetufunamu buno gaga wata de kunsi
5: tukoze so mutwe
7: yes
5: be creative
7: yes
5: bera muyiya ononye chintu che chiddako
7: che chitwa ula kubitonde byonna mungu byatatbyaterete
5: kunsoro kubisoro byonna fetuli
7: bana wabe naba gamba bimsinza batugiza anti bimsinza emiti Ensozi, atenga zina amanyo ensozi tuweza tuweza hako ngomu na hati ala igwe na kuwa ubongo
5: uluvete ntulo ensozi
7: na kuwa okusalao kubayi vintebida tevi salao mungu ya visaidao na gama kula bote na wene vikula na igwe mungu ya kuwa okusalao katigua okusalao kukoze sezotia osaze ono no, ne ala na yomu tegerele weko miyomu nyumba yao tetusanye era omuntu talina kusalawo n'osalawo ebirooto byo byonna n'obikomerawo mu nnyumba wookoma bikwekyolaba kyokoma ku kyalo kyokwokoma
5: nga gwomaze
7: nga gwomaze
5: tusomoza kwandinde
7: tekisoboka tekisoboka
5: tuzukuke
7: wetunula ono President Obama of America. Mama oyo yali ani. Gwali omumanyi?
5: Mchala, watu gamba Husseini, watata yabali omuita Husseini, Baraka. Mama simanyi linnya.
7: Nyange sijja kuyimanti linnya ndina. Eba ntubali babulijjo.
5: Husaini.
7: Ubabe sanga wa juzi na ina banga ubabe sanga. Niko gamba, chenga gamba ne neo yo president ya zari wa umuntu nga wachi, wabuli jo. Nesing, wabuli jo, choktari kumbuno ya li baini sente nyingi, baina sente nyingi necha.
5: Husaini, ahawasa umuzungu. Mungu naba wa mwezade. Tayatia kulumba mzungu. Na ganti nze, mpome nyeze na ye. Mzungu na mkiriza. Ala na msasira. Nibafune zade. Ya baraka. Mawulide. Huseini. Tata we Huseini umana ye baraka. Umana njina na mtu wale wawe. Olaba umukisa we guze. Alimu Amerika. Na ganti wadendi kumawanga. Na ingenda nange kuyimilila.
7: Yete yatia. Naija daba jecha mkumi.
5: Tiyaganti vajia kumuso sola, siri mzungu, siri che, neni nuo kuhimili.
7: Nesi nga ya gama antinze, umwana uomu na Kenya, atamanyikidua, taina senti, ani anante, ani anamanya, yali badeyo jari kati. Kati okuchiza kuba mama, umwana uomu wakali zobwa president.
5: Hey.
7: Mwagalize chinene gwe chota la manga kwa chota kwa tanga kwa chimwagalize kubanga sibo sobo zivu.
5: Ya tutuanda.
7: Hawa utandikira?
5: Haa. Mboyo gira voto. Derecho mugenzi jajja kukundeka. Chie mama wa his excellency. Yari ama nyiti agenda kuzala president Museveni nga yu president. Hii ya muzala. Umwana na ina tekiri danya. Na ingira politics.
7: Naye ate abachala ugena no wobibuza ko wizo kusanga nti aine duwazi ya somanga
5: esala kuba bote bali basilamu
7: esala nene ne nokulaba kwenga gamba mwananga chakuba bwatu mwana
5: ate nkufunye mu kino nti omuzadde ebirungi byonna bwobo teka teka ku mwana we duwazi onna
7: yes
5: tovuma mwana nti cheitwani eno Oida jakuba sheitwani. Embogwe.
7: Tuina magazi.
5: Chobo ganti yagali zango mwana wangu musubiza nti mwana anga jakuba era kino. Chimala ne chito okirira.
7: Walo imam mwera bidde katwe tudambye dini imam mwera bidde linyade na omukuba imam bana ba baskola ba abali
5: imam Shafi fetola kuulira imam Shafi.
7: Imam Shafi. Ne mama we waliwo kale katugamye elinya ndira. Ne nga mama we biliwe amunyiza nga wabali wali akula nga mama we amunyiza nga ngamba. Ojja kula obere imam. Imam wachi?
5: Wa kaba. Kuharam.
7: Boku haram. Nga bwati wa mgamba. Biliwe amunyiza nga achogera.
5: Ogena kubera mukulembeze. Ogena kubera haram.
7: Jacobella Imam. Na yeye mama we Muislamu yabuyingiza.
5: Yabuyingiza bukuru.
7: Actually bazadde be. Abazadde be baingira Muislamu bukuru. Ne babazala. Ne mama we yagena ne gumba.
5: Bambi.
7: Omwana asoma Quran. Niko kwe gumba hafif. Kata niko kwe gumba katinam. Nam sabirange dua.
5: Mutabani we. Mama tanda siramuka.
7: Ya siramuka. Mbaza okusiramuka. Akuze ezadiri ya gamba. Na inari ya gadokuwe ya nomu hafidhu mnyumba ya
5: uke. Mbambi.
7: Na msabira. Paka umwanoe kati hafidhu. Okubanya hafidhu. Ne Kurani ya mwingiza munda mukaba. Bama abantu abatu naba.
5: Allah. Akibar. Oyonga mundeni.
7: Nenga tuwasa mama we.
5: Allahu akibar.
7: Ya wangu la
5: kwa mtishwa. Ya muna Uganda wanu. Mushuo, ya muna Uganda.
7: Muna Uganda.
5: Ya funa kwa chance.
7: Oku ingira.
5: Na ingira mkaba sharifu.
7: Uganda batono nyo, awa ingira
5: mkabi. Tuko makujeto ulura.
7: Nayo yomu kuba na Uganda abayingidde ku mukaba. Naye nga agamba ne mama wakimanyi dua za mama we zizamutuusaawo. Kati gwe odda onoogamba nti abange sibeebo. Esente zinaavaawa. Tebiri kimu n'okipimira ku sente eyo gy'olabyeko n'amaaso go. Obuddala buba bwavu bweba okutawaana. Sikiwa.
5: Kagamba edduwa zibeerewo n'obumalirivu mu nsonga nti nsobola omwana ng'asobola okubeera kino omwana ng'asobola okubeera honorable omwana ng'asobola okukola mu gafa aganene
7: ate nga omusabirako nti Mungu amuwa obuganzi amwema obulungi amwe baraka n'ebyagenda okukola bibeere ebirungi nga bigasa eggwanga
5: ozaalemwana
7: nga bamukaaba bukaabi
5: kiba kigezo nnyo ekyo so omuzadde yenna alina okunyiikira tatiya nti abo benda baabo nange bujja kukyenkya okugeza akanti ife tulina sente zisomesa abaana diguli era tetulina osoma biki onookoma wa gwasomesa omwana ate gw'omunafu ya gwakolimako egamba
7: wefuula nti gwe katonda kumanga omwana si gwe yamuleeta yaitira mugwe
5: era amvunanyizibwako ya Allah programu y'omwana Mungu yagimanyi
7: kati gwe obuvunanyizibwabo kumusabira na kumulagana kumugaidinga wali omuzungu asomesa ku leadership obukulembeze naye bamwita John Maxwell naye alina amateeka abiri mu
5: abiri mulimu amateeka
7: amateeka abiri mulimu naye lisooka ligamba nti abantu betukulembera bajja kutuuka gwe w'oli w'okomye egundi ligamba baliyita the law of the lead etteeka ly'okubeera lead nga okwata ekisaanikira ngoina container no sanikira bwoti
5: no chinyweza et sanikira
7: kati gwe mama mwe sanikira kati ka container ko wekalanga katunu banwe bagenda okula chi okuma nego weongera yongo weongera okumanya weongera okunonya weongo okulonga okubalo obanonyeza opportunity negundiye wekomo okuwanvua nabana oje bakomo okukola chi
5: Okweyongerayo
7: mu opportunity mu byenfuna bichi mu kusoma kuba gwe nga gwe ofudde okulaba nga opportunity ogenda ozinoonya.
5: Kwegamba ate ne kya kyenkuyizeeko nti ng'omukyala olina okwewaayo ozimbe famire gwe kisaanikira bw'onoolonda akacupa akatono. Mwena mugenda kubeera mukafunda mugenda kwenyigira omwo yambako okuziba omwami n'abaana bo gaziya obwongo gwe mutwe wadde nga tugamba nti abaami naye nga ffe abakyala ffe kubanga bw'onooteekawo emirembe mu makaago n'owaadvise omwami we ennungi n'omukubiriza nga naye akuwuliriza mugenda kuva mu kacupa ako akatono ke mulimu mufune ecupa ennene
7: tunoonya okumanya
5: n'okutegeera
7: abakyala Mungu yabawa okulaba ewala naye tetukikozesa abasajja babeera beetala banoonya sente gw'oli w'oli noonya okumanya kosa time eyo okulaba ewala
5: leka kugulawo oluggi lukomaawo naawe okomaawo
7: komaawo gw'olunakulwo ne luziba nga tulina kyeweyongera Mungu yagamba nti mutayinza okwa yekwasa nagamba nze sikala wakandera baana ekitegeeza nti tulina kyonookyukako January to January gw'osigala ebintu bingi byonna ebiri ku ssimu wano byabwerere nga tobisasulidde lwotaako naawe ogambe omwana nga alivugako
5: roket
7: agende ku planet endala
5: labeeriyo
7: nga ye musiraamu asoose okulinnya wa Uganda okulinnya roket tebakiwuliranga byonna tubisobola fa beekomya naye lwaki tewali kinene kyetutasobola ate era byonna Allah yabitukolera ffe
5: abakyala abali wano alinda spoon feeding
7: binamsanga
8: nti nemanju okumanya nguru byalugula nako amagezi gene gakomawo no kulima ke manju wenyumba ye alinda mwami ya muwesent
7: subhanallah
8: muzuku ke mgazi yo bwongo
7: atokumanya enseno nzi wajati Mwanitu waliwe ye gumbo yo mchala inoro suke mawega wa nyumbaye. Kupa waliwe umuntu, nga ya pangisa kati muka apartment ke. Nga nolona kului nzo kubula nga tafunye nyanya. Mataina wajija. Na yate guwe inoro suku, urusuku lulamba.
8: Umundo le gukumerako.
7: Obosi wavo.
8: Wavo wenyini. Nga olinane tako mami ya kugamba ya kuteka kuchibanda chilike uori mira. Wesi bidawo
7: obwavu buli mbongo
8: buli mbongo bwakwa lwabatalese tuina ya debi bibili ebigula amazi nti watali
7: obuzibu omutwe tugena ne tugulemesa ku muntu no obutono
8: no bita mu bintu bya love te byono nyongo bwe inakuzi no wacha aliye bya love ebyo no bibulira muno nyikira nzetero gamba
7: atono yanjogede ate katukugamba ne obwongo itubiteka ku

0: twagaliza mungu abituwe
1: Allahumma amina akirize
0: afule ne bigambo byafe atsonyo bitaterezeza ne ebigambo ebirunja ate bituke mwawo matu gabo agabe agaba abageta agitadada
1: tumira ko wewo watenga tali wano Uganda nenga tukwe tuli ku mayengo
0: tumira mwami wange His Excellency Ambassador Haji Ismail Mpanga Bumba.
1: Atakumi na mpera na kumbire iyo hajati gotuwa dene ya kasera kaliro hajati laira mchala wa ambasada tova kumukutu
2: Mchala msiramu musawe yokubiri mu program abachala basira Abachala Basira. Yeah.
3: Abachala Basira.
1: Kumo msamba kutanyeza muenda falo FM mohekula elio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
3: Yo. Abachala Basira.
4: Tisenga mtumulia prosesi Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emyezena mu makagaba.
2: Abachala Basira.
4: Echimutuzisa emyezena chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafude tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abakyala bazira
4: kati omukyala ono namwandu taina kuyisibwa bubikulu okubaya bazala mwa
1: ekibita kijjawo kibi
4: Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafu yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomya
1: mwarambe mali abamulewa kwa mwe mwekebere
4: abana bali ku street
2: Abachala Basira, bulirunako, Monday to Friday, okuvaku sawa musambo, paka sawa muenda, izaka ungezi. Umuchalo msiramu, musawe yokubiri, mu program Abachala Basira.
1: Right, nkweba zanti webali nyo, webali redala, iyo na josi nziro kubango tumbo domu kutugo omuganzi, ogwachiku mumusamba kutonyeze muenda, opal FM ekula erio muntu wabulijo. Erida chikemu, ekongo seku sawo mnana, tugenda kutambuli redala paka sawo muenda, inshallah. Mchitundu cha fe echo kubiri. Na yungero kugamanti banda feba kadala familia nga bakule mbedwa muhajati Haji Mustafa kadala. Baita abantu mwena okujo kubawa omuduwa ya mchala wawe mama wabana hajati Rukaiya na chitende. Agenda kubawa onge na kuzo mwezi 13 gomenda bili abiri mkaga. Katumu luwero mumakaga wa kadibi. Awolide hategezo mlala buacho. Tunasanyuka nga muze nze Haji Mustafa kadala. Sheikh Muhammad Badi Tende, ayita bahalifa omukulu watwali kashehi alimundo bahalifa mwenda bamashehi baimamu bamulidi ne bamulidati okubawo mukusoma edua ya mwanyina hajati Rukaiya na chitende omukolo ogulitandika ekiro nga 12 gomenda 22 mukaga kusawa 2 ne chitundu ezo kumacha okusoma dahira Enkera nga 13 ogomwenda 22 mukaga edwe tandike sawa 3 ezo kumacha musabiddo kwate ebiseera tunasanyuka nga mwanu kudde damu erishehi bad katende aliku 0782555058 oba 0704550585 mu musanvu Fidelity Jandi Umra Service bana batugambye tube yunire tugende tukole tugende Makka muhijja nokweragaje nyumba ya Allah mu umura wakati abantu 10 abana soka mugenda gendere milioni 5 mu umura abantu bana basanga ku ofisi yawe nakasero ku na Strand Tube bali ku 0703989823 bana batugamba batya bana batugamba anti ebya ebizibu bikususeko bikumiye kakayumba bagamba anti jangofu na katabo jangu wefunire ekitabo omuli buli kikache dua chawandikiwa mkade wa Fishura Mbu Kenya kusirinji enkumi biri zoka za Uganda njaga kwa kasanti mwana muwala binti Nambozi binti Sulaimani binti Sulaimani amazo kubanga atuka na yeka nziyo bakabuno jino chitu gambe chitia Anio Muzuru Murani jangu tumalirize bye twatandika emisinde ja Anio Muzuru Murani jikomye wonga ku mulundi guno tudduka kumaliza administration block ekifo kyabaana baffe abataina ayamba kya shukrani babies home gena kuzomwezi makumi abiri September 22 mukaga ku Lugogo cricket ground jangofu na kajozi mono dukira ku mitwalo esatu ku reception ya Pal FM wano ku radio oba ku AK Islamic Book Center songa tena kino fungi za tukole hey lirana asigalira asigala chalama fungi za tukole wabiri abiri mukaga ne kumurundu guno jangu tujanja wazebi tutunda tusensera katale omukisa okuyiga enunda yembuzi eyomulembe enima yemwanyi egobo bwavu enima enima nentunda yemwanyi ereta akaseko kumatama mwana atu bagamba nti tugenda kubeera wa byonna ogenda bifuna mufungi za tukole bili abiri mukaga lero kuno tuli ku AK conference rwao ebukesa Kinyana Mpindi ne Palo FM enaku za mwezi ziri 11 lwoka 11 ogwe 12 mukaga tiketi yo jifune wano komitwalo ebiri joka jifune ku Palo FM radio oba ku Infinity Beauty Home Chengera ne ku AK Islamic Book Center nga gwe mwana atu tiketi yo ojiteka munsawo binti ya mazedo okubanga atuka ye binti Sulaiman abera hawa namboze hawa nsani sokula bako
5: nange nsani sokusa angaja
1: tu otia nino mwana watu
5: ndibulu njima
1: ndi
5: otia nyawa
1: jetu hii
5: mgamba mtia
1: jetu hii tatu ina tabu
5: timu ina tabu
1: mwe
5: ya gala
1: amina tuwe ya gala
5: alhamdulillah chido inyo
1: esi nyawa
5: kukubela anga tushalibala mwanda tumwebaza okubeera nga tutekedde obulamu tuka mukadde kano nga tukyassa tuli mwabo abassa tumwebaza songa ne bajjuludde tusaba wakitibwa Allah abeere nga abaddiramu abataase ebigezo by'omuntaana ebibonerezo ebinene n'ebitono abeere nga abasonyiwa ebitagenda bulungi mu bulamu bwabwe kuba ate munnaayi batonde lunaku olwaleero tugenda kutunulirako ku ebiraamo kumi ebitangira endwadde ez'omutawaana mu bulamu bw'ensi eno abantu balwadde endwadde ajaki tezitegeerekeka tuli balwadde bintu tebitegeerekeka naye nga Sheikh Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri yatuwa eddagala lya biraamo kumi mutusobola okubeera nga tuwonera endwadde zino ez'omutawaana mu kitabo kye yawandiika yateekamu ensonga ezo ebiraamo kumi asharatu waswaya liwaqayati min alwabai asharatu waswaya liwiqayati min alwabai liwiqayati min alwabai ebiraamo kumi ebitangira endwadde ez'omutawaana okusinziira ku nsi nga bwetambula obulwadde bungi abantu bwe balwala naye nga bwatabbu eri abantu obumu butegeerekeka obumu tebutegeerekeka sanga omuntu alwadde ebintu nga mu butuufu bizibu okunnyonnyola n'abasawo bennyini ne bibalemu okutegeera nti ono yalwadde kino naye ensonga zizino oteekwa okumanya bino wammanga omulungi ampuliriza sookera ddala Allah yakuuma abaddu be n'ebitonde bye byonna ng'abikuuma obutatuukako mitawaana ng'abikuuma obutatuukako bizibu ng'abikuuma obutatuukako bikyamu omuli enjala omuli okutya obukuumi mu ngeri zonna Allahu subhana wa ta'ala yabulina era yakuuma anti yagamba nti wallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin Allah yamukumi asinga abakuumi bonna wallahu khayrun hafidha Allah yamukumi asinga abakuumi bonna wahuwa aruhamur rahimin ate musasizi asasire bitonde byonna sinsonga kimujemedde oba kikoze byayagala fenna waba atusasira atusasirira wamu era mwana wattu yatukuuma obutatuukako nsonga yonna ekyokubiri omuntu kyateekeddwa okumanya nti la yusibaka shayun illa biidhinillahi kitaban muajjala kwe kubeera ng'omuddu amanya nti tewali kiyinza kuba nga kikutuukako tolina ky'osobola kufuna mu bulamu buno obw'ensi okujjako ng'okifuna ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wata'ala era nga yakiwandiika dda tewali kituukawo ku nsi kuno ku muntu oba mu mbeera yonna okujjako nga Allah yakimanyi era yakirinako obuyinza ekyokubiri nga kiwandiike kiri mu ebyo bye yawandiika ensonga yonna webeekutuuseeko okugeza bulwadde oba kibi oba kirungi naddala ekibi tebuba bulagajjavu bwa muntu mukazi ono yalagajjadde omwana wange naafuna kino omwana yajja omuliro bambi tebuba bulagajjavu wabula kuba kusalawo kwe Allah tabaraka wataala nga bwatugamba nti kul bagambe gwe Muhammadin lan yusibana illa ma kataballahu lana titewali kiyinza kutuuka ku muntu tewali kiyinza kutuukako okujjako nga ekyo kikutuuseeko Allahu tabaraka wa ta'ala yakiwandiika dda kibeerenga kikutuukako n'olwekyo ekirungi ekikutuukako Allah yakiwandiika era ng'ojja kifuna n'ekibi wekiba kikutuuseeko era Allahu tabaraka wa ta'ala aba kiwandiise ate era nga kiba kyakutuukako tolina bw'osobola kukiwona ensonga eyokusatu mu byoteekeddwa okumanya nga tetunnaba kulaba biraamo sheikh bye yatuwa ekyokusatu yagamba nti annama sha'a buli kyonna Allah kyayagala kaana annama sha'a Allahu kaana Allah kyonna kyaba ayagadde kiba wama lam yasha lam yakun ate kyayatayagadde era tekikola ki tekisobola kubaawo wal amru kulliha biyadillah nabwe kityo ensonga zonna ziri mu mikono gya Allah yazifuga wawu yateeketeekera ebitonde yakyusakyusa abadde asika n'akaaba abadde omulamu n'alwala abadde omulamu n'afa bwe bityo abadde omuto n'akula ebyo byonna Allah yabikola kati kyayagala Allah kiba ate kyatayagala tekisobola kukola ki kubeera nga bw'agamba nti lillahi lamur Allah yennanyini biragiro min qabul okuviira ddala emabega wa min baad n'okudda mu maaso byonna Allah yabirinako obuyinza byonna Allah yabirinako obuyinza gye biva ne gye bikola ki ne gye binaakoma Allah yabirinako obuyinza ekirala mbyoteekeddwa okumanya kimazima okwesigamira Allah tekikugaana era tekiremesa kubeera ng'otuukibwako mitawaana tebisobola kugaana bituuka kubanga Allahu tabaraka wataala agambye nze nannyini ensonga ez'olubereberye n'ez'oluvannyuma yonna nze mbifuga n'olwekyo wesigamire Allah ekyokubiri teekawo ensonga mwana ayisiza okubeera ng'akutaasa so si kugamba nti Allah mwesigamidde ebyo biwedde nedda nedda nedda nedda n'ogenda no kandeeta ekyokulabirako omuntu asobola okulya emmere ng'agirabira ddala emmere yayonoonese nga takimanyi nti bw'anaagirya egenda mukola ki
1: butwamulwaza
5: oba ntegereka naalya munze nesigamidde Allah kandya emmere eno kale n'omutunuulire n'ogamba nayo batuli ku kiwano
1: bakugambye ogenda kunywa omwenge ogenda kwokya amawugwe
5: onywa
1: sigala
5: mbu yesigamidde Allah tekigenda kukulemesa kufuna biki bizibu tuli fenna olw'okuba wesigamidde Allah
1: olabye amasasi gakuba wali gatokota olaba amasasi gali wali gatokota nga gogamba nti kangendewo
5: kusegedde
1: singa sasi lukukwata
5: teekawo ensonga Allah mwana ayisiza gwekyo kikutwala wolabira ddala ettabu
1: kigenda kusaka gulire esasi litokota Murumba.
5: Nabi sallallahu alayhi wa sallam kusonga ya gama antifiru minal majzumin firaruka minal asadi duko wevi genge duko mugenge ngabo nizo kuduke mpologoma ama kuru singa kusembe da sobo lo kusiga kubuluwa debunu vachite gerekeka mudu kereka kumusembe ya kumubera kumpi kubango kubuluwa dobu kunizo kuwaguza nabune mubera angabukolachi ngabukwata muayi ndale Allah na atugama tuwala atulu kubi aidi kumu ila tahaluka temwe sura nga muntata nga namu mamula va
1: okay ino nchino chilango chigamanti abasilamu bagamendi abachala bakulembeze bendansa na tuwale nga bali wamu na bakulembeze ba masajidi akiswa jenina baita abachala bewakiso ne milano okubao musemina ya abachala ngenda kuzomwezi 12 gomenda 22 mukaga Saturday no kulo mukaga luno egenda kubao ku muzigiti ogo akiswa muje tuyige obusilamu bwaffe okusoma kuli tandika esawa 3 ezokumacha mpaka sawa 10 ozowe gulu breakfast ne lunch webiri okumanya bisingawo ita ku 0755 chinana mukaga atano munya amakumi ana hawa bin Sulaimani namboze ni watesete sese mineno ne 0750 atano mukaga 0M14 Zaituna Zaituni Juma tesembayo 0750 nkaga mwenda asatu munya 13 ya mchala Lukaya endagiriro ochamira kujenina nokwata erida eganda otambula ko katono ku masjid obera ojiraba obaka boda boda silingi 10 zokka tuwera bile peni ne chitabo darasa gena kubera ngena kuzo mwezi 12 ku lomukaga wali ku muzigiti gwa akiswa mujetu yige obusilamu bwa fokso makoli tandike sawa 3 ezo kumacha mpaka sawa 10 nemu ezo regular breakfast ne lunch bijja kubawo ero kumanya ebisinga wo hanacha ba mudarasa eno soka ne namba ya hawa ogenda kuita ku 0755 0M14 Zaituni na Juma oba 0750 9 9 13 oyo akiswa endagiriro ochamira kujenina nokwata erida eganda otambula ko katono masjidi obeero jiraba kaboda boda kasirinji 10 tewera bila peni nechitabu.
5: Hehe. Bane kwa saji. Mashuwa gambi.
1: Ata mchalu Muganda. Hey, hey. Hey, mama.
5: Allah.
1: Hey, Mungu. Songa ata Islamic University in Uganda. Fimalozi kampase kaboja. Ononya University kulakula nyaba chala. Nadala mubi ya njigiriza. Islamic University in Uganda. Fimalozi kampase kaboja. Kutegeza nti okuwandisa okusoma kwa July ni August kwa tandika da eroso bolo kulondako masomo gafe omuli okusoma ebyo busawo amateeka management studies obusilamu ebya mawulire no musomo gwa science zimbe bisera byebyo maso ngotendekebwa setendekero ebanguliro abakugu nabakulembeza bebisera byo maso era tosubwa ni misinde ja run for girl child ejo mulundu ogwo mukaga nga biri musambu gomenda biri abiri mukaga twegatte ko nawe ogate tofali bebisera byo mwana omwala ebyo mu maso okumanya bisinga oyita ku 0755 720500 oba 0750 9 13 9 mu mwenda tweyongereyo binti
5: tubadde tugenda kulaba ebiramu bya Sheikh Sheikh Abdul Razzaq ebiramu 10 ebitutangira endwadde ez'omutawaana Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsini al Abadi al Badri yawandika kitabo kino nga endwadde nyingi mu bantu ezitategeerekeka nayo zeetangira otya tugambye mu byoyina okumanya oteekeddwa okumanya ti Allah yaleeta kyayagala kiba nga te yakuuma abaddu be na n'olwekyo oteekawo ensonga Allah mwana ayisiza okukuuma leka kubeera mulagajjavu kutuuka kussa likola bitajja yatugamba Allah tila yatugamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama tila dharara wala dhirara tewekosa wabate wetusula mkabenje wadokosa balala tokosa balala na wetewekosa makuru vera wo nga oli muntu muntu waezo gamba tova chino Allah ya chiwandika atugambi ya tuwandika ku kakati wachi siko la buwenti wabali wachi sefa ku gendo imirire mkubo kali moto kejie kukone wabali tegele Allah kwa ya gelera okufemu moto ka tewamanya tiyo chiyakola chi chia kuwandika ku Allah kwa ya gelera obwavu era kera na agenda mutawuni obamu wawino obamu wa nano nyachi sente teka wenso nga ne kwa ya gelera obugaga teya kera ancha sente neziba mbanga nezikola chi neziyika wabulo olabira awo nga mubyoko za Allah mwatadomu chi omukisa kati teka wenso nga Allah mwana ayisiza okubeera nga kutangira indwadde ez'omutawana yatugamba nti wala atakutulu anfusa kum temwetanga nga namwe mulaba bantegeri kati mwesanya nga wo ebyo bikubeere mu berengo obimanyi onokole fujjo ogenda kuvunanwa yenyine ajja kuvunana ate yangerera kufa butwa kati kambwe were dalamfi wamanyi oti anti boyagerera wabitegereke bantu bagenda ne bakola ebintu nga batabuse naye munnange teka wenso nga Allah mwana isiza okubera nga akutangira tolya mmere nkyafu byonna byomanyi nti biyinza okutuusaako obulabe bifeeko bireke ensonga endala gyoteekeddwa okumanya nti annama minda illa walaha dawa teriyo bulwadde bwonna teriyo ndwadde yonna mu nsi muno okugyako nga erina eddagala erigiwonya hey, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba likulli da'in dawa buli bulwadde bwonna bulina eddagala fala tatadawawu bilharamu nagate mugezanga okwejjanjaba nga mweyambisa haramu nagati alimahu man alimahu eddagala eryo abalimanyi balikolaki balimanya wajahilahu man jahilahu n'abatalimanyi tebakolaki tebalimanya Allah baba takkiriza ku kati haramu bamujjanjabisa biti nawulirako omukyalo omu yalwala ki yarabbi yali alwadde ki alusaz ne yangamba owo ogira susuwo nonywa nange namunywa namugambye kiki
1: oli yagamba omwana we afuka susu ayogerako ono naawe namugamba nti agende ku mutuba byagala okufaananganako kituufu oliyoga nti omwana we afuka nti simanyi okwata akambe
5: ogende ku mutuba
1: simanyi okwate ku mutuba simanyi okolootiya
5: abantu balina
1: ebintu ebiriko ebintu byokusinza ekintu kyonna
5: omuti omuntu kyakola nga mubwongo bwe mubutuufu tebijja kati nabbi sallallahu alayhi wasallam atugambye teriyo bulwadde bwonna okujjako nga bulina ki eddagala lyabwo natugamba mbalabula temwejjanjabisanga haramu abalimanyi baba bakola ki era Allah yatugamba nti fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun mubuuze bannannyini kumanya ensonga mba temugikoze eki
1: temugitegedde
5: buli omu aba amanyi oba ntegeerekeka kubanga ogenda mu ddwaliro n'osanga woodi nga nnene nnyo naye ng'erimu abasawo bangi naye nga bonna bajjanjaba ensonga egi oba yamaaso oba kansa wa mabeere oba n'abaana bamujjanjabira walala oba bitegeerekeka ab'emimiro baba walala ab'omutwe baba walala abo balimu ekyo
1: buli omu mukugu mu kiimu kyeyasoma
5: Allah amuwadde erimu yekyo mubuuzi okusinga okwejjanjabisa haramu n'agamba nti abamanyi eddagala baba balimanyi abatamanyi tebakola ki
1: tebalimanyi
5: abaana bagenda ne balwala mizoozi nebagamba babawe omwenge mwenge mwagasiiga
1: manyi kyebagamba ettaka lya katika akabaala
5: n'omwenge guno nyabo bayiwewe bagukola
1: omwenge
5: bakugunywa
1: obakugusimba kakomera noteka omukene noteka mwaka komera
5: no mwasi
1: wo iyo lyeddagala wali weli singa ka
5: omwenga gwe nnyini guno omwenga
1: abakuzanywa
5: omwenga ogu
1: tondo
5: bagujanja bisa gundi wabana
1: never nay hawa kampuze ko kino bagira batugamba omwenga gukawa nero abino omuntu ekinte ekikawira ddala ngate kyanywa bakirunga muki
5: nze nawe
1: era bw'okuwa omwana oyo omuto tagenda kutamira kati omulagiridde nti okwata eddagala liteeke mu mwenge omuwadde n'ekipimo omwana kyagenda okunywa
5: nakulaatya
1: anti ngawe yatandika eŋŋwenuma ntiboogera webati
5: kale bannaye abalungi abatuwuliriza ensonga ziri bwe zityo ensonga endala gy'oteekeddwa okumanya
1: afanda empimba nno kwali
5: ampulira
1: akutumidde
5: nange bwe nti muwulidde bannange oligamba kyafandaakutumidde
1: afanda empima
5: njogere
1: Moses kyazze noba muiseruka
5: ate haji kasomi jaliyo
1: jali
5: gasirisi
1: haji kasoma
5: Zainab
1: ne Zahara
5: agamba ki
1: jali Zainab mujuzi omwana oyo jali
5: gasirisi nyo
1: akwali
5: mama naye
1: nako mama laile salama ne mama rahma Sofia kasuri
5: pakamba ki
1: kati
5: je goba oba uliza ko nga siri
1: uwe jabamba uliza Kaya tubatumide
5: mwenna
1: tubatumide mwenna ani umulana kutenda kuona ko yeba nake
5: na mama wange
1: mba muri azamanya nyo haja ti yali omulwadde wano anura yani
5: ye nura nabufu
1: namusomesa omusomesa wale wati sano nganti lero tasore utakese
5: ya kesa
1: ya ya ukana
5: makati ya chate miya Allah musasiri mchalo uyu Nura na bufu.
1: Yes, chamu za kumpeo kubwa mkama kambaki.
5: Ibambi. Na inga jari alhamdulillah obula mwachabu ko zechi.
1: Yoyo mungu. Waha wa ya jana manji neganzi kwa. Nanga siyati. Lero.
5: Echirudu ya mala ya yezi munana. Ngaliku oksijeni. Ubali wa msigula. Ubali wa msigula. Mungu gulozi tuwalene waka. Waka ziteredi.
1: Niyate na basa obe chudutu bebaza. Umelala kugoba.
5: Ushikede.
1: Na yate na abana nitubebaza.
5: Abana bafa.
1: Akasenche kubwa oksijeni muka guwa kugula.
5: Ushikede.
1: Atuwali hata kusasuri rawa no. Na yenga agukoze soko ogele bibio kunyiza. Allah.
5: Ya abana yetuwe terezi.
1: Aliyo. Jali.
5: Mulunji nyo alhamdulillah.
1: Mulunji
5: nyo. Nyo.
1: So.
5: Allah msasiri.
1: Bambi hajati mkutumideko nyo. Na mufu. Hati hadija.
5: Hadija na yeji ali alhamdulillah. Hey, Hadija. Mbutambula.
1: Mbutambula.
5: Katumireko mwanyinaze. Mwamita seka juma nyansi.
1: Nyansi mbogo nyo.
5: Wazibuka amaso. Director wazibuka amaso.
1: Mwurijoli wa mbogo.
5: Ani.
1: Yugwe. Pokaye mwanyinaze.
5: Mwanyinaze. Mwako mwakechu. Mwakazani.
1: Aya.
5: I am going to say that.
1: Bisirikibwa
5: bana
1: nsaba Allah amuongere obuvumu
5: amina
1: hey.

0: wafuna tweyongereyo na yongero bajukiza darasa gagadde bandangi temusu wabachala tugende tunonyo okumanya nansa na wana okumpi kumasito wawo siwe wawali nansa
1: kujenina
0: kujenina
1: wansi wanonga
0: wakabamu
1: tawe na mungona ngo yambu kenasa na
0: buti nasi sila kusu aba kule mbezewa le kanzi nsumbi chilangu aji kasama tukutumideko nyo webali kugamati vanaife nafo tutumideko atenga ne mwaisi rukakia na ya tugamie na ya tutumideko nyo kwa za message tunafunda kuvawa Moses chazi
1: na
0: jakula vika na yenga tubaya galao tubagala nyo mwena Hajati Kasoma wekube buchu kutama haji mupe Hajati buchu mgae asi ya gambie mungu mire buchu kutama na yati kati mruzungu buchu Mudu. Abachala abakulembeze benasana twalenga bali wamu n'abakulembeze ba masijidi Akiswa Jenina baita abachala bawakiso n'emirano okubaawo mu semina y'abachala ena kuzomwezi 12 gomenda 22 mukaga ku Saturday eno egenda kubeera ku muzigiti ogwa Akiswa mujetu yige obusiramu wafe awo darasa litandika sawa 3 ezokumacha breakfast weri temulina chemwe kwasa
1: mushagedde
0: mujetu yige obusiramu wafe hawa cyayongereyo
1: tugane masa
0: nyenga fande ndi mutagedde
1: mutagedde bulunje
0: ntya kutumide
1: nyo nange ne mutumira ali ati
0: omanyi na zetala ba ati boyogedde kumbogo boyogedde kumbogo
1: eri nyamanyi yolimu
0: ani
1: eri nyansi eri njogedde
0: ati ni waliyo setamu waliyo natumbe banna magembe banzi bugembe okitegeera
1: simanyi na chende Seka Juma, Allah kutase bambi.
0: Kabugo, kabugo. Dali limu bambogo, simanyi wabali liko
1: ne wala. Hata ya munchima.
0: Simanyi neenga nene wafejeri li Haji Juma kabugo. Ango wangali njeru. Haji Juma kabugo awe njeru. Kutumide kwenju.
1: Dibe ilayo neno.
0: Anza simanyi. Amanya gazo.
1: Kaso, maybe no.
0: Eso, mabana ya bitulis.
1: Eso, ngeyo mukaga. Jote kebuo kumanya kwa gendo kwetangira. Endwate Zomutawana anti anna shafi huwa Allah mazima wonya ye Allah tabaraka wa ta'ala ya tukula na gulumira wahda huye ka wa adwiyatu mujarrabu al asbabu kati ensonga yokuteka weddagala eba nsonga ya kuba kuteka wonsonga sosi kwesi gamira dagala lino kengeze wagundi njia kuona nedda awonya ye Allah chovola ba yetuba tusabira abalwadde tugamba nti Allahumma rabban nas ay Allah gumulezi wabantu idhhabil ba'sa sabo nzijeko bino ibinyiza washfi omponye anta shafi kubagwe muwonya la shifa ateri awona ila shifa uka ukujjako nga gwo muwonyeza Wetuba tusabira omulwadde ebyo bye bigambo ebimu ku bye tukozesa. Kyekirala ky'oteekwa okumanya nti obulwadde buno Allah bw'aba abuleese ebiseera ebisinga akusangulako nabwo amazambi. Akusangulako nabwo amazambi. Ekyokubiri ensonga esobola okubeera nga ekulinnyisa ku ddaala lyoliko kuno ku nsi ne mu maaso ge subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya mama Aisha, Allah ya msima, agamba. Di anna, annaha saalati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam anitwa'un. Aisha ono yabuza umbaka sallama kuburwadde kwa kawumpuli. Kawumpuli bwali bulwadde buzibu nnyo nga bw'olaba bwe twalina wano COVID-19, Ebola, Corona, n'obulwadde obulala obw'omutawaana. Kati Aisha radhiyallahu anha yabuza kumbaka sallama kuburwadde obwo. Tobulwadde obwo bujja na ki? Era singa buzinda abantu bakole batya? Fakala nabi sallallahu alayhi wa sallam anagama nti innahu kana athaban uladogo buja nga chibone rezo. Yabazuhu Allahu ala mayyashia Allah buteka kugwaya gala fajalahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Na abufula ukusasira eria abakiriza. Naga falaisa mina abdin yaka utuaun teri yomudu yenna. Afuna bulwadde obwo obw'omutawaana endwadde ze zitte ekirindi fayamukuthu fi baladihi swabiran n'awangaalira mu kitundu kye oba mwe buli obulwadde buzinze Kampala n'owangaalira mu Kampala nga togifuluma swabiran ng'oli mugumiikiriza ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu ng'amanyi bulungi tewali kisobola mmutuukako okujjako ekyo Allah kye yamuwandiikako illa ma kana lahu mithlu ajri ash-shahid okujjako nga Allah muwe mpeera neyenkanankana ng'omuntu afiiridde mu lutalo lwaki olw'eddiini. Ensonga gye tugenda okusembyayo wano tugenda tulaba ensonga za Sheikh ze yatugamba agamba nti annal awdiya mazima eddagala yetujimaze yetusembyayo egamba nti tulina okumanya nti byonna ebitutuukako fe tufuuke ensonga lwaki ebintu ebyo bitutuuseeko fe tuba tufuuse ensonga eyokututuusaako ebyo bitutuuseeko naddala mu mitawaana egitutuukako so ng'ate Allah ye aleeta ensonga ezifaanana bwe zityo ng'ayagala tweddeko tubeere nga tudda gyali tumwenenyeze olwo nno alyoka atuggirewo ebizibu ebyo n'okutulinyisa ku madaala n'okubeera nga atusitula okutusonyiwa n'ensonga ezifaananako bwe zityo. Rawi Ibn Majah agamba ti ani ibn abi malik hadithi yava kumutabani wa tata maliki ani abi hinge vakutata we ana watwa ibn rabiha
0: ani abdillah tana nyo we kati tovao komao
2: program abachala bazira yeah
3: abachala bazira
4: komo samba kutanyaza mwenda palo fm hekula eliyo monte wabuli jo asianze kula msaka
3: yo abachala bazira
5: tisenga mutumulira process Allah ya gaba hatia na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bali
6: olaba na mwandu Allah wechitiwa ya mulagiro kubera makagaba emyeze na nga atudde kubwa na mwandu ya idaye atule emyeze na mumakagaba
2: abachala bazira
6: ekimu tuzise emyeze na chichi tusobola okutunuulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adda abagambe banage runo olubuto lw'ennina lwa mugenzi
2: abakyala bazira
6: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okubanya bazaala mwana
7: ekibi tekijjaawo kibi
6: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nnusu tetusomya
7: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
6: abaana bali ku street
2: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda ezakawungeezi.
0: Alright, nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala oba tweyungireyo
1: tugenda kulaba hadithi eno agamba nti omuntu alina okumanya nti oluusi endwadde ezo zijja nga fe tuzeereetera nga twagambye nti omuntu asobola okulya emmere eyonoonese ng'agiraba omuntu asobola okukola ekintu ng'akimanyi agenda kugyamu obuki obulwadde nene aguma nakyo kuba Allah bwe
0: naye munanga abantu besirwaza kimanyi nti omuntu asobola n'okwata empeke overdose
1: namira
0: mbu
1: Allah
0: yamu uliriza tezikoze bakugambye nti times 2 oba times 1 bakugambye limu omulundi oba kale times 1 limu omulundi gutya gumuti bomirale sawa musanvu zino mencha sawa musanvu zituka sawa satu ezekiro
1: na uliranga afa
0: na amira
1: na yongera kenda ha bigambo
0: biba bisuse times 1 gweno salawo oyongeremu ekerenda ndi tebulide waliwa inzo kwataka pakiti ka majani na akatekira koddala negabera ga black na aganywa bakugaye nti omunyo omunji mubi eri omubi
1: ati yenanyo ebyo
0: nali mvanga zikaemo omunyo
1: kati abalumiani
0: agenda kwerumia oza abagenda kwerumia era yabagenda okukoseka ebitundu by'omubiri gwe
1: ebyo Allah byatugamba ntemwekosa temwetuusaako obuki obuzibu byonna ebibatuukako biba mmwe mubyekoledde naddala ebitukosa hadithi ya mubaka sallallahu
0: alaihi wasallam
1: eva ku Abdullah ibn Umar yagamba nti akbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama mubaka sallama yajja gye tuli فقال نعم انت يا معشر المهاجرين abange mwe ekibiina kyabantu abasenguka khamsun ensonga tano idha btalitum bihinna wemubanga mugezeseddwa nazo nga Allah azibaleetedde nagamba nti wa'udhu billahi antudrikuhunna nsaba Allah zireme kubatuukako nga mukyaliwo kati ensonga ezo tano ziraga nti ebintu ebisinga obungi fe tubyereetera ebitutuukako ate bwe tuvaawo oba oliawo ne tunonyiwe mutonzi oba ne twekwasa ensonga endala naye nga fe bennyini fe tuleeta obuzibu ensonga esooka yagamba nti lam tadhhiru alfahishata fi qaumin qattu hatta yu'linu illa fashahum fihim atta'un agamba nti obwebunoonefu tebusobola kweyoleka ne butuuka n'okubeera nga bulangirirwa ne butongozebwa okugyako nga Allah ajja kuleeta endwadde ezifaanaganako bwe zityo ez'omutawaana mu bantu bantu balwale
0: gwe toziraba
1: tudde ku ndwadde kubeera nti obwonoonefu bugeze mu ki
0: mu maaso
1: kati ebintu ebyo birangirirwa abantu ne babirangirira ne balangirira ekivulu egindi ne balangirira obwenzi obuli egindi
0: gwe tulaba kandida waasuse yes kandida abantu okwetakula ziva ku kyezi
1: kubeera nti abantu basusse bwe bandikoze eki
0: musajja okomboza kandida n'oleeta mukazi n'okomboza kikandida okireese mu maka beyagula ebusimptoms zimulina kibe ebintu bwe bitono weyejanja batono n'agenda alaya eri nakawuka kasirimu bwe kati bwe katambula ne kasaasaana ensi okitegedde omwami bw'ajja eno ono omukyala wo n'ali mu kwejanjaba ate bw'amalewo ono omukyala ate jajja ebirwadde no gye basinga okwagala by the way tutulagamba tutu kuba abakyala b'omu maka babeera innocent bambi beekuumye ye n'agenda akomboza gyakola ki jajja ebirwadde akatono omukyala agula namuga nti mira naawe omire omwami n'addayo ate doodi n'aleeta olwo omukwano guba guli eri naye abakyala beebeerere kakati awo nja okubuuliza mwannyina ze Sulaiman ne Hamada Kyeyune singa omulwadde omusajja aba aleetaleeta ebirwadde infact waliwo ebibuuzo bibiri singa omusajja aba aleetaleeta ebirwadde mu makaage omukyala n'agamba nti nze nkuzize ate nga baga nti omukyala twalina kulumya mwami wo naye omukyala n'oga nti okusinziira ku kino twejjanjaba bwobireeta
1: kankuveeko
0: nina n'ekibuuzo ekirala kyemmanyi Hamada Sulaiman Kyeyune kwali imaamu njamu oyo antuulira nawo nankubirako ebiraka Sengo mchala, nyechi no chemanya Sheikh Ahmed Suleiman Cheyune Imam manyi kwa alia uliriza. No. Chemanyi mwali mu Uganda, manyi mwenye nazo ya alhamdulillah.
1: Atambula ni.
0: Mungu ya mtumwe baze orecho.
1: Amen.
0: Senga, swale etu ukahawa, neka chibuze kwa chino kubana chilo uze zako, nene njagala achibuze. Nga mwako wale nkola ya mwenti, tusala subu hife na family. Butuma loku sala. Nitusigalanga tuina za azikari ze tukola chi. Zetuleta ne tukola azikari za fe. Erobu debo sora yobu tukafe na tuba tuzukse. Anasala na atasali. Nese ngola manti. Sisade. Ne insobolo kuyi ingiramu. Nenecha ba muazikari ba muduwe zisigade. Kupa uliwa baso meduwa nga zigenda kumala 1 hour. Nge swale wede. Nemuga tuwajisade kumina birize njini neti. Anamukanti muziki tujua kuwa msawe mune dati, oba sawe muze njini oba emwechi tundu. Wakati duweze somebu hao, zazikari ezikolebwa, senga bandi muonsonga. Ndeka neva sala, nemba joini inga nafene tusomeduwa na zikari ezo, oba yebi onze mungu yaba, aba yabi njijieko vyo na.
1: Ndada na mbubu za ima.
0: Nenda obochi inakua katono kwesu. Nsobole kubaja ininga, simu bubinti, mbade manyide. Nga tuine duwa za feze tusoma.
1: Zaburi
0: lunaku. Nezazi. Sikirizi wa wemba munsonga. Akaungezi. Wemba munsonga ye chichara. Sikirizi wa kuzogera kuhuku. Bintu bye nevi kwa tagana na edini. Oba swala yoka yengani wa.
1: Swala yegana.
0: Yegana. Zikiri endala usogoro kuziko.
1: Zirete.
0: Zirete. Elaba nene baba muzigiti. Nga wetereze za bulungi. Oyi ingira na otula na oba joininga. Zaputi mwuzi,
1: asegeti.
0: Okay.
1: Tumalewa hadithi, no? Idhinila, tangu denda ba kutambude. Agamba, ntebintu bitano Allah wanaba bagezeza dabyo, naye sababu Allah bireme kubatuka kumwe abasengu sebange. Nagamba nti tembujja kuleka yo obwononefu kugenda maso bwe nga bwalu watu abantu babukola lwatu. But ukeno kubera nga babu langiri okuja kunga Allah agenda kuleta mu okufo kwe chidindi ya makuru endwadde zito ezite chidindi sizoka wal awjia walete njala alati lam takun madhat fi aslafihim ladhina madhaw ebye vitali mumu kusoka abantu dabali ne mirembe mumbele yoneye kakati ebintu byatabuka nenga Allah isiza mune isa abantu jiba wangalamu. Nesonga yo kubiriji ya bagamba, ya muga ya gamba, ti walamu yanko sulumikiyala walimezan, temujia kukendeza bipimo, ila ukhitha bisinina, washida tilmuna. Kukujako, bipimo ne mirengo kujako nga Allah valete renjala, nobu yutirivu, bokuwe ya likirida. Naga wajawuri surutuwa ni alayihim, tajako mawabalete renaba kulembeze. Aba kambwe, ba musibira mbwa, baba isenga webagala. Nsonga yu kusatunaga mantu walamu ya mna uzakata amualihim. Aba ntubagenda kuleka yu kugana kuwa zaka mumari yawe ila moneul alkatura minasama. Ukujia konga Allah agenda kubeiranga, aba mma inkuba. Walau lalbaha imla mnumutiru. Allah na umbaka salamaga mantu singate ziba densolo. Nkuba teyandi tonye. Kati tubona abona nenkuba abasilamu bavude batandise kusaba busabi nkuba nenga Allah isiza mukubera anti tuganye okuwaki zaka bannange abalina ku sente muwe zaka tusobola okubera nga Allah tugondezaamu mu mbeera eyo ensonga yokuna umbaka salama jeyawa muwe byo ebituletera endwadde enkambwe n'okubera nga tubona abona mu dunia muno. Ya gamba ati walamu ya nkusu ahad Allah. Walamu ya nkudu ahad Allah. Wa ahad rasulihi illa sallatu Allahu alayhim aduwa mine gairihim. Fa akadhu ba'adha ma fi aidihim. Ilama antibagenda kutuka. Kukutuka kundagano ya Allah. Nindagano yombaka. Sallallahu alayhi wa sallama. Okujja konga Allah agenda kubaletera omulabe nga tali mubo alyoka abatwaleke ebyabwe. Olava olwaleero abantu bava gye bavudde ne bagye bawamba ebintu by'abantu ne babeera nga babitwala ekisibya dejo kutano tujja kwera nga tukiraba oluvannyuma bawuliriza abalungi mbatumiddeko mwe bali kubeerayo saba wakitiibwa Allah balere mundere singa okuba ennungi atusonyiwe ebiyitira ku nnimi zaffe nga si bituufu n'ebyo bye tukola nga tetugenderedde. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبهزه وجيتوا تاندكيده باكو نتفونديكيده بروجرام سينغانا ان شاء الله تعالى تكمل امبيرا بانكوميلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبهره بلونجي ميرابا
8: abawagizi ba Villa Jogomuliwa Sports Club Villa ya kucheza Express FC mu Uganda Premier League kulokusa tuluno ngena kuzo mwezi mwenda September 2026 kumuteza tu stadium ewa nkulu kuku kusewa kumize njini ezo regular okuyingira ordinary omutwalo gumugoka ateba VIP emitwalo ebiri mujemu ina munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo.
9: Iriza makako, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
10: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mungo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula walu wa basajanga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Walu wa basajanga basula mumoto ka. Tumalaba hubu kuna zimboto kau binarizo vimboto muri mwe pali muri mada wia mungu gaya surawa sharire maro chana mubi
9: sakuno kuku insumi sezi njauro mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibi uitamu
11: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kuntua ravana
9: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago wa isirama marunje.
8: Okusobola okutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukola mu enkyukakyuka mu programu zaffe. Olunaku olwaleero ku Lwokubiri, programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu Manya Obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini Zechiro, nga Real Madrid etunka na Inter Milan mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwa ensagu Nankonge miles musanvu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 okuwandika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0755 08 93 oba ku 0 8 9 9 9 10
9: Mwuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumiri rufudeo kubangulira omwana gwo. Kumusinjo mnyuevo, mubye njigiriza, mudeni, okukusine byensi.
12: Esumiri ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi. Dalili nabulichimomu yizi ino mwuzete. Chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yune busenta namba zombi, olevo ne elevo, elanga performance yafe. Yesinga.
9: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumilu ya chisiramu, nyingi na habi nsikirizendara, bani nizibwa.
12: Kutumbule bitone, abala na tuwa waleka, tulika wempe kutano, elanga, owetela kubenzi na petrol station.
9: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
13: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
14: Emisinde kunyambukira tejereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo okubaje bulija. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izange nga zitemagano kamala. No kuunya obulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
13: Wow! Chamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
14: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
15: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na femu bie nsimbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building, Enasa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet, e Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga BNJ, Ate Mbalala, Kuhai Street Palace, Tukubide, Kunoti Musamvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, Oba Noti Musamvu Musamvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, Omunamu kwa YPA, Kustula Muntu wa Wansi.
16: Omanche Wetaga.
17: Ona!

Chukwimu saa mkatonyo semu enda Pearl FM kula adio mtu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aba uliza bafabalo unji. Aba tuuliza tubabu zako. Mkulikida yudaramu program mpulide kaminyano mgabi hudu matovu. Omuzida mbogo na magembe joeli ya gemanya gange. Iranga tugenda kubanga tutunulida insonga izi njaulo. Izi kusa mu parliament. Biche bigenda maso mu parliament. Insonga chezi kwa ata kumubaka wonsonga chi zikwata ku speaker parliament chone chomanyinga chekusa ku parliament ona kuralero mu program ya debitam parliament tugenda kubanga tubikutosa ko nze na magembe joeli ya muskuru wa jaja kairaga jule today mugulu program ya feno ebeerawo kuvira dauna ku ramande okutosa ona ku rokutano kuminemu ku kuminemu kitundu ate nitukwalikira programs endala. Mwasikilize, ntandikirewa. Binji hebi wade mparlament, iranga mumanyinti. Okachiko, bobu chiko, bugendira dala maso. Nukutula, okutunulira insongeze nja ulo, ezibazigenda mugwanga. Na dala mbitongole, ebya government, njogerechi, indekechi. Na imu nange, gabo mumanyinti, era webube ila yobo na wubako, woteka, amakanda. Nomanyanti kati, kankulaka chiko kano. Uboso bote nobulala nobufuna. Na yo nakora lero tulabyenga akachiko era akakosa sejukira buno bwe buchiko obumwe na gambi obwe kusa ku byensimbi ku byembalirira bobwe buli mu kukola mu luwumula luno olwa parliament. Bagenda kubanga abakomawo ngenda kuz'omwezi abiri mu munaana omwezi guno insha Allah era nga risese eno yatandise tugambe nti etandise lero. Kubanga parliament entula zayo zitula from Tuesday to Thursday unless nga waliwo ebyo ebitalinda netula ku Monday oba olwokutaano naye nga kitera okubeera kizibu ddala era ndowooza mwalaba nekwali okukungubaga era kwaliwo mu nnaku entuufu ezaali zirina okutuulwamu olutuula entula za parliament ez'enjawulo so munnange ona kuralero tulabye nga akachiko aka parliament akavunanyizibwa ku kulondola enkola eyemirimu mu bitongole ebya government okutunuulira ebitongole ebyenjawulo. Ona kuralero tulabye nga akachiko ekitongole ekivunanyizibwa ku ntambuza y'ennyonyi kyoyinza oyita ki Uganda Civil Aviation Authority. Onakulwaleero kikomyewo omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okubanga bano bajjako mu kakiiko ne bagobwa nga omukulu avunaanyizibwa ku nsonga zino teyasobola kujja ne bagamba tetusobola kukkiriza kutuula mu kakiiko kano omukyala birungi yeyali akwasaganya ensonga zino yeyali akolanga accounting officer ni bamugamba tetusobola kukkiriza kola ki kugenda maaso na kutubuulira bitwataaga okumanya ensonga nyingi emivuyo mingi egirabikira mu alipota yasabalizwa ebitabo bya government engeri ekitongole ekyo gye kitambuzaamu emirimu naye ate tetuyinza kakasa nti gw'osobola otuddamu bulungi era byonna ndowooza mujjukira twabibawa ba ono yatuuka n'okubanga bambuuza leeta ebiwandiiko ebimukkiriza okutuula mu kifo ekyo ebiwandiiko nannyonnyola bagenda okutunula ebiwandiiko ng'ebiwandiiko ebimu byaggwaako ate omukulu Fred K. Bamwesigye ng'ono yakola mu byensimbi yakwasaganya ekitongole kino ekya Uganda Civil Aviation Authority yali taliwo ng'agenze ko ebweru w'eggwanga okujjanjabwa ono n'amwongera obuyinza obw'omutuulira mu ntebe naye yabyogerera ku ssimu so ng'obubaka obwo oba obukakafu obwo wali tebusobola kumatiza kakiiko kukakasa nti ono omuntu omutuufu ayina okutuula mu kifo ekyo era kino kyaleetera n'akakiiko okubuusabuusa ebifo by'abaana abantu bye batuulamu nga bagamba twagala tuyo ku biwandiiko byammwe era bakomekkereza bonna abakozi abamu naddala bali waggulu oba ku topu nga bano batumiddwa baleete ebiwandiiko byabwe okakasiza ddala nti be batuufu okutuula mu woofiisi zino ekyo tekyabamalira ne babagamba mbazuula n'emivuyo mingingi transforma nga tezikola zisikaana tezikola abakozi be bagobwa mu ngeri yetategerekeka nga nijebuli nabambe kubira enduulu
mubitongo lebinja ulo so akachiku ni katsala o kabiteke mwengato era kano tekali bubi tekali kabi kabiteka mwengato netuli kila kuchisa wichikulu echigwanga echenyonyi tebe netulambula nebatulambu zabio na ibieta gisa netulabi motoka mutu alaba wimotoka zali satu nebatula gemu yo mulilo transformer tetwaji mwalo jibatulaga ni yali nkade jibatulaga na yenge ndala tena tebatulaga ndala skana n'ebintu ebirala emigugu wejituukira kago webityo byonna ne tubiraba bano okomekerera nga bagamba mujja kudda ng'ennaku z'omwezi omunaana olwaleero ate tujja kubayita mujje munyonnyole bino tubirabe ku ground tebiina njawulo n'ebyo bye tulabye mu alipoota eyasabalirizo ebitabo bya gavumenti so tujja kubayita mukomewo mubeko bye munyonnyola ku nsonga ez'enjawulo katono ku lwaleero bano nabo tebabadde babi babitaddemu engatto ne babeerawo era nga bano bonna babaddewo nga n'omukulu Fred K. Bamwesigye akulira ekitongole kino yali taliwo ne ku luno y'abakulembeddemu mukyala birungi naye abaddewo n'abakungu abalala nga baddemu okwekenneenya kwa lipoota nga baagala okukkaatiriza ku ebyo bye baalaba mu ku oversight bwe bagenda okulambula bye baalaba mwe mubyogerako ki kubanga fekyatuleetera lugendo okubikebero biraba kyava kwa lipoota yasabalizwa ebitabo bya gavumenti byetwalaba kati nammwe twagala mutunyonnyole bino ABCD byetulaba kati nno mu bimu ebitunuuliddwa mu alipoota eno kizuuliddwa nga mulimu transforma eno nga yagulwa naye nga nijye buli eno tetuukanga ate nga bw'omanyi nti transforma transformer yali eno kwasaganya emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi kiramba okulaba nga ebintu bitambula bulungi masannyalaze byonna nga bw'omanyi nti ekitongole kino kye kivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu bbanga ebuusa etya masannyalaze kwegali byonna n'okutestinga ebintu eby'enjawulo naye buno munnange bagenzikigenza okuzuulwa nga ne baba basoose babuuza basoose kubuuza manager akolanga manager avunaanyizibwa okugula ebintu mu kitongole ekyo manyi wabaawo ne ba procurement managers ng'oyo yavunaanyizibwa nti ekitongole kino ekya Pearl FM tuyina avunaanyizibwa okugula ebintu nga yeye procurement manager era nga yakola ddiro ne ba contractors byonna ebigulibwa tuyina kubuuza ye ng'ate n'ekifo accountant yo ogugwe gwakusasula ye bamugamba ogenda kusasula ye kasita amanya ti kino kigula sente weziti ne bakola bidding n'ebitongole ebirala oba okuvuganya wabaawo competition yawo okuvuganya kampuni ki egenda otukolera ba contractor ki abagenda otukolera kasita azuula omulungi oba abalungi nga ye ayogera nti kino kigenda kugula sente weziti ng'olwakwasa bano abakulu ababagenda okusasula nga bakwatagana ne ba contractor bano sente ze bamaliriza of course ni haba inu zimanyako. Na yono omukulu bamubuuziza transformer ino. Tula manti walu transformer jemwasa sura jemwagula. Nene jebuli ino tetujira banga. Tetu ukanga. Chechi genda mumaso. Anona gamba chitufu transformer tuwajigula. Elisa wayo negenda kubekulachi. Egiwe genda kuda. Egenda kujanga megenda kujavudechi. Ndwa mbuza sa kutubuli de transformer ino mwajigula sente mika. Na gamba transformer ya gulibwa akawumbi kamu. Ahulida. Ono procurement manager avunani zambio kugule bintu. Na gamba tuwajigula akawumbi kamu. Nebabuza akulira ekitongole kino era nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kitongole mwoyinza okuyita accounting officer era nga ye ED omukulu Fred K. Bamwesigye ne bamugamba kituufu gundi eno mwajigula obo akawumbi kamu kyavaddemu n'agamba transformer eyo twajigula obuwumbi bubiri mu obukadde 380 amugamba ekiki era nekyewuunyisa bwazoogedde ne procurement manager oba eyakulira mu kugula ebintu bino yeekanze n'okwekanga naye mu kusooka basoose kumubuuza nga tayagala kwogera sente
Pamubuza mwajugula meka ate wabuza abuzambu ate papula ebirago muwendo kwe twajugulira size nabyo tobirina ku simu. Ate simu yange teriiko muliro kala ate omanyi ebintu webito ebugumenyo ebintu webityo nga bomanyi ebiraga nti oli abuza abuza tayagala babulira kituufu. Kati tumeze olaba nga waliwo banne abamusunako bati bamukuonako bamukuba obwama ndowooza nga bamugamba yogera omuwendo oba kati ebisijja kulima tetubiwulidde kuba kabadde kaama era mu kwekubaako baakaama ababaka ne bagamba yiyi kiki ng'omuntu eyakuliramu ogula ebintu n'olagira nti kino kigulwe how comes nti tomanyi muwendo era wano we babuuliza ono akulira kati ono abadde tannayanukula akulira ndowooza banne nga bamugambye kuyogera ssente z'omanyi zewawaayo biki mukama wadde beekuba kati ono naye n'agamba transformer twajugula akawumbi kamu kati olw'okuba nti aluddewo okuwa ekyokuddibwamu kyoba ansa ye kiwaliriza ssentebe honorable muwadankunyingi okubuuza n'akulira ekitongole kino ekya Uganda Civil Aviation Authority mukulu Fred Bamwesigye ne bamugamba gondi eno mwajugula ssente meka n'agamba twajugula obuwumbi bibiri obuwumbi obusoba mu bibiri oba obuwumbi bibiri mu obukadde 380 ababaka ne balabanga waliwo okubagana empawa bakontana miwendo ono ayogera ndala oli ayogera ndala ekireesa ababaka okulaba nti wano waliwo kitatambula bulungi waliwo okubanga ono omukulu agambibwa akolanga procurement manager oba agula ebintu mu kitongole kino aliwo nga kifaananyi ye tekisobola kubanga ono ayogera ndala nga n'ono ayogera ndala tekisoboka kubanga ono agamba nti ono agambye kawumbi kamu ate gwe n'oyongeramu akawumbi kalamba n'obukadde 300 tolabanga kiba kisusse bano bagambye waliwo ekitagatta wano tekisoboka kubanga mukontana agula agamba atya nti ayogera zino ate gwe n'oyogera zino era wano akakiiko ne kagamba wano waliwo obutakola ki obutakwatagana bulungi omukulu yere kasi amaze okuwa omuwendo gwe n'asirika naye ono ye ng'agamba zeezo jjukira ssente ezo tezaateekebwa mu alipoota naye kiraga nti waliwo gundi eyagula transforma naye nga transforma eyo tereetebwanga ate nga okusinziira ku alipoota yasabalizo ebitabo bya gavumenti endagaano eyakolebwa ekitongole kino ekya Civil Aviation Authority ndagaano gye bakola ne kampani gye baagulamu gye basasulamu okufuna transformer eno yali endagaano yali egamba nti transformer eno esuubirwa okutuuka mu ggwanga mu December w'omwaka oguwedde eya 2025 kubanga transformer eno endagaano yateekebwako omukono baagikulanga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2025 nga kiraga nti egenda kubanga ereetebwa omwaka oguwedde baagikola mu gwokusatu nga basuubira nti mu December omwaka oguwedde ejja kubanga etuukisibwa ejja kubuuza maama transforma ebwogeza ebyo yo yagulwawa yagulwawa na mukatwe kuba mukatwawo waliwo ebintu ebirungi bye batunda transforma eno engeri nti ekola ku kisaawe kiramba ekinene ekiggwanga yatwalibwa yagulibwa mu ggwanga erya Vietnam aba Vietnam mubamanyi nsebe baba kuba emigere baba China munnange wano nekizuula nti kwaba bagambye tutuno tuli mwezi gwa mwenda tugenda mwezi gwa kumi transforma yali erina okuleetebwa omwaka oguwedde sente mulaga nti sente mwazisasulayo endagaano eyakolebwa yaggwako nadda kati bannaffe tubakolere ki nga muli ku nsimbi yammwe w'omusolo gye mwonoona ate olumala ne mujja mu palamenti ne mutugamba nti twetaaga ssente ez'okkola kino na kiri bano mukwewozaako bagambye kituufu nsalisale ow'okutuusa transforma eno ekyamazima yaggwako dda naye tubasuubiza omwaka guno gwennyini 2026 ejja kubanga etuuse mu mwezi ogwa December oba mu mwezi ogw'12 ejja kubanga etuuse era wano akakiiko kawagadde okubuuza abakugu bano nga baagala okumanya baani abaagenda Vaticani manya yebanidde kyoba Vietnam baani abaagendayo
Nechirala tu agala mutulete de kulukalala rama nyatumanye. Bani aba negotiating, bani aba tesa kumuendo ogo kukula transforme ino. Jemunga amba ya buumbi. Transforme mu, negro buumbi bubili. Mwobu kadebi satumu. Umulatnuwe kaba kawumbi kamu transforma tetuganyi kale. Echisaweche guanga chinini. Na ya kawumbi. Chokamu nange. Bagenze okutunula tunula mu kubanga wabadde wawo mubaka bakubisiza mu sente okulaba ddala kituufu yagula sente mmeka okubisaamu yezi sente zibadde motoka gye bakubisiza mu kwabalo ne motoka y'omuliro naye erese ebizibu nga baalaba sente zino ndala zino nazo ndala ne bagamba naye mwe ono akola sente oli nayongera mu sente ndala chi ekigenda mu maaso era bano bakomekerezeddwa ku nsonga ya transformer nga babagambye bagenda kudoona ku lwokubiri baleete ebiwandiiko ebituufu baleete n'enkalala zaabwe ate era nabo mujje nabo abagenda Vatican okugula gundi eno transformer eno batubuulire mwajugula ddala sente mmeka n'ekirala baani abaateesa omuwendo omutuufu ekitali ekyo ebintu bino tebigenda kukomaawo Oli muuliriza mulungi owa Chikwimu Sam Katunyize Mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo program by Debitam Parliament Omuzirambogo na Magembe Joelia gemanya gange twin program by Debitam Parliament era nga tutunuulira ensonga ez'obukiiko mu bitongole bya gavumenti emirimu bagitambuza batya basaasaanya batya ensimbi zino zibabuuzibwako zibaweebwa palamenti nga ziteereddwa mu mbalire mwaka gw'ebyensimbi era bababuuza twazibawa mwajja wano nga mwetaaga bweziti baazibawa mwazikozesa mutya mwazisaasaanya mutya mulimu gya palamenti ba mirimu gy'obukiiko wa palamenti okulondoola ensaasaanya z'ebitongole bya gavumenti era mulimu gwabwe okulondoola enkola y'emirimu butya bwegitambula mu bitongole bino kati naawo tetukomyawo tugenze okulaba ng'ensonga y'emmotoka bino byoyinza okuyita bifa ya truckers na byote babitumidde mwana nga babibuuzaako nga bugamba kizuuliddwa nga ebimotoka ebyo byamalawo obuwumbi butaano mu bukadde bisatu obuwumbi bitaano mu bukadde bisatu kuba 5.3 billion zezagula ebimotoka ebyo nkugambye nz'omu kwabo bali wa witness nagira bakoko ne batulaganako ng'efuuwo amazzi ne batunyonyola nti emotoka eyo ennyonyi we banga evudde eri ng'etandisa okwata omuliro tugiyira amazzi ng'ate nagwa wansi okutaasa abantu n'okugitaasayo yennyini twagirabako era ne batulagana abagivuga nga mwebali nga beesabise bulungi nga kimola bakiri professional nga wekifaana namu kati no era still sente zino ezagula emmotoka eno zitankanyiziddwa ababaka ba palamenti nga bagamba sente empitirivu musooka mutuletere ku biwandiiko ebiraga ebikakasa sente ze mwagula emmotoka eno era bano ne bagamba twagala mutulagemu ebiwandiika ebikakasa nti eno emmotoka yaffe kuba muyinza okuba nga mwatutega ebimotoka ebyo lwe mwamanya nti tugenda kujja ne muteekawo ebimotoka mutugamba muyina twalabawo ebimotoka bina wano tulabawo ekimotoka kimu mba ate nga bw'omanyi emmotoka eyo ddala kituufu yaffe ya kitongole kya Uganda Civil Aviation Authority emmotoka eyo baagikozesa na bukozesa ife fenyini twagenda ne tunoonya kampuni entuufu eyinza tukolera ere motoka eno twagikolera bagikolera mu ggwanga ery'ettake na apogedde motoka awo nga boogera amanyaga nga bumanyi number plates mwebazikolera era nga bagamba okumanya emmotoka zino zaffe ne number plate musobola oziraba zaffe number plate zaffe za Uganda namuga musobola okubanga mwazipangisiza temulina kye mutasobola kukola era ono agambye emmotoka zino z'oyinza okuyita ekika kya Lion Lion Siempologoma. Yes. Emotoka zino zatuuka wano mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa
ogwa June sikwe gomukaga yes omwaka guno eranga number plates za exo kuli eri UA3 chinana insanvu AA eranga za wandisibwa ngena kuzomweza zo zinkugambye emoto kwazino baziita New Lion 6x6 ARFF nga zakolebwa mugwanga erya take eranga amino sijja bigenda munyo simanyi injini eye chikawe chiti ene ekola bweti ne bweti nja kubanga ajikubira akalango na ye akachiko kabadde kebuza bujja butyo kubanga moto keno yamalawo bombi butano je mwakolera mugwanga erya take nga ne biwandike bye muina tebiraga inti emoto kayafe ya gwanga bano ne bagambe moto kayafe ne bamugamba no bagamba fokusinzira betutunulira mu emoto ka bakubisizzaamu sente ze bakubisizzaamu zibadde dollars zibadde mitwalo musanvu mu meka zibaddawo ezisoba mitwalo musanvu naye nga ziri mu dola oengeza wano buba obukadde bibiri okugula emotoka okusinzira ku ze boogedde zibadde zisuka mu dola mitwalo musanvu naye nga ogerageranyamu nga ziringa mu bukadde bibiri nga n'akawumbi tekakola ki tekatuuka kati nga bagamba sente zino mweze mugamba nti ze mwagulamu emmotoka zisuka ne mu buwumbi obutaano mmwe sente mwazikozesa mutya mweze mutugambye tuzikubisizzaamu zitulaga kirala bano bo nga bakuliddwamu omukulu Fred Keba mwesije aga ambya baka bebogera tebamimanyi emoto keyo twajibalaga sanga basobola bani komye nawo ne tubalaga echi chetusobola okukola emoto keno newebanga waluwe ekiganyo wano mugwanga nga chikuto omuliro nga bali wa fire brigade azibanga abalemeddwa okuba ku kyebakola ife tusobola okuzikiza naye ate ne moto kayakolebwa ingezikiza zine nyonyi ensajja na agamba no gamba na kwati batu wade budde tuina no ente kateke gezi ye chisawe ife chisawe cha fe e gwanga lya fe ligena kongela kenyo nizibele kunye ze gwanga so tuino zifunila tamino yayo tuagala na kufuna chisawe nyo nizafe wezidamu okubukira kumpia ona makaguba president yentebe ezizo na ente kateka zetaga senti katatwe munga amati tusasanya sente sima intu basente mba mutumala kumuna amani aga kumawoku basa basente ndala okula chino na chino niba mugamba oh kale niba mbabuza ate ku nsonga y'abakozi abakozi kinana mbabiri neje muri eno mwabagoba na yete bateriranga je bali mba gamba mwabagoba mu bucyamu mwe mwogera ki wano ne babuza ani akulira okugaba emirimu human resource manager yani omuchala Sabah Ahmed Kakoza nayogera nagamba kitufu twaina abakozi baffe abalungi ng'era baluddewo nga bakolera ddala ekintu ekirungi naye twali tulina okuddamu okwekenneenya ebiwandiiko ebyenjigiriza eby'abakozi bonna tugenda okukizuula nga abakozi 82 abamu kwabo nga ebiwandiiko byabwe byali bijingirire twali tetusobola bagumiikiriza nga tulina kola ki kubagoba twasobola twatwa ko disciplinary committee akakiika kakwasisa empisa okubabuuza ebyo byonna byonna kati ne bababuuza bayingiramu batya okubanga mwatu okuba kino kigenze okujanga babagoba emyaka ebiri emabega naye ensonga zino zikyakoma okuba abakozi n'ekye buli eno bakyemulugunya kati nga bababuuza mwayingiza mutya abakozi 82 abajingirira ebiwandiiko kitegeeza mwebakira ku mulimu gwammwe oli ebiwandiiko bye bijingirira ebifu n'ayingira n'abalamu ebbanga ogutali mwaka gumetali myaka ebiri ekitali myaka esatu ebbanga lyamazeyo ne mukizuula ngaolwedde mulungi nyaludde ne ku mulimu ali myaka eyo 7-10 kitegeeza obunafu bwammwe mulina obunafu y'abantu bano we mwali mubagoba mwabawaayo ka compensation oba ensako zino ng'omukozi ze yali ayina ofuna n'ekirala sente zino zimuziteekawo nga zaba misala gy'abakozi tulaba wano temwina gundi temwina temutulaze wano ripota tetulaze nti sente ezaali zirina okusasula abakozi bano 82 zaagenda wano ne wano zo ziririddawa ye bano abantu be mwagoba tebeekubirako nduulu eri awalala baagendako ko mu minisitule evunaanyizibwa ku bakozi okwekubira enduulu ono ategeezezza ng'ayambibwako akulira ekitongole kino ategeezezza nti
Ewe kubira kenduru na wankubade tebagenda mu koti atene ekirala tebasobola kugenda mu minisitule vunanizwa kuba koze kwa bali bakimanyi nti kijja balirayo ng'enjogera ennaku zino weri ebujulizi twali tubuyina nti ebiwandiiko babijingirira ne bambuuza tutagala mutubulireko baani naani bali mu bito bali mu departments ki abo abajingirira ebiwandiiko ebyo ono n'agamba mu mwalimu mu bitongole ebyokwerinda bajjanga abantu abalala babatuweereza olumu abamu ne tusunsula ne tuwa abantu mulimu abasirikale mulimu abamaje ng'ebiwandiiko byabwe abamu siniya fute yakijingirira abamu siniya 6 w'ebityo kuyingira amaje so bonna twali tulina obateeka ebbali ne bababuuza abantu bano gye baddukira temwafunako ku feedback yonna oba ekiddibwamu ne bagamba twabifuna era abamu baddukiranga abamu baddukirako ne wayali speaker parliamenti ne bambuuza ani n'agaana omwogera ne bambuuza ani n'akomekerera nga agambye speaker era tayogedde linnya wabula agambye twafunako ebbaluwa okuva weyali speaker parliamenti ey'ekkumi n'emu nga ani yali speaker parliamenti ey'ekkumi n'emu yali omukyala Anita Ntamong ne bambuuza ebbaluwa yali egamba eti amonja gikuleetera kyeyogirabe munaye agisome tetugiyinaawo wano naye era yali ayagala kusooka kumanya butya bwe twagobyemu abantu bano okitegeera ne tufunako n'ebbaluwa endala ng'eva wa mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti IGG ne tufunako n'ebbaluwa endala ng'eva wa yali minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo omukulu Jeno Katumba Wamala by then nawa twafunako kuna amasimu okuva omukulembeze w'eggwanga ng'atugamba nti ki oyo gundi ne gundi gwe mugobye mumuleka akole ki abeerewo amanya tebagogedde kati munange we wabadde bali awo nga kyeya abagamba wano nno nyinawo ampeyampere whistleblower yang atemezaako n'agamba nti waliwo wana muntu ali mu kakiiko muno nga ne mu ofiisi akyalimu naye ng'ate alimu obukyamu ng'akyalina n'emisango mu ofiisi munnange ono lwakuba obanjira obanjiyita ensobi naye kyeya agambye abadde alina okwogera buli kimu kubawe yandiyogedde bandirowoozezza akulagana ne bali okwonoona erinnya ly'abano n'amwogera agamba Andrew yaweereza meseji omukulu bwati ne bwati nga naye waali ne bamugamba kijja kitya okubanga oli mu ofiisi ate nga nawe bakutwalako mu kkooti nti olina ebipapula ebijingirire simanyi wakozesa bubi woofiisi n'agamba ensonga ziri mu woofiisi ziri mu kkooti ate n'ekirala nze tebantwalako nti simanyi nkozesa bubi woofiisi simanyi nina ebijingirire era omukulu Fred Bamwesigye n'agamba ensonga ezo tetwandizoogeddeko kuba misango na mikadde nnyo tebasalangawo kyekiriwo omukulu Bamwesigye n'agamba ate oyo omwami akubuuliddeko gwoyinza oyita whistleblower y'omu ku abo be twagoba okitegeera akakiiko wano ne kagamba wayinza okuba nga waliwo ebitali birungi era wano akakiiko kabagambye twagala mutufunira abantu abo mba musobola obafuna mutuule nabo mwogere nabo mufune engeri gye mubazazza kale mubawe akasimu ke bali balina okufuna bano bagambye tujja kubayita twogere nabo bamwagala tujja bayita mwogere nabo naye amateeka g'omukozi ge basayininga nga bayingira mu kitongole mwalimu nti singa okwatibwa ng'olina ekintu okukusa olina ky'okukusa obye oyina ebipapula ebijingirire we wajja w'ogenda tetulina kye tuyinza kuliyirira so nebikomekerera nga biriwo ebityo oli ku kikumi musanvu katonyese mwenda Pearl FM ekulaadi omutwe wa bulijjo tuli mu program bibadde bitya mu paalamenti njagala nkutegeeze nti fungiza tukole 2026 ekomyewo nate ate nga ku mulundi guno tukuyita ojje tujanjawaze ebintu byaffe bye tutunda ku katale omukisa gwo guno guzze omulungi gw'osobola okukozesa omanye butya bw'oyinza okufuna mu kulunda embuzi ey'omulembe okulima ebyennyanja ojjangu obiyige tusobole ogoba obwavu mu nsawo zaffe ng'abakyala n'abaami kuno ewaka jjangu omanye ennima ennungi ereeta akasiko ku matama naddala nga tulime emmwanyi era jjangu tukuyigirize engeri gy'oyinza otandika okusuubulamu ebyamaguzi ebirungi ebweru w'eggwanga ebireeta amagoba munnange nno nga bw'omanyi twakyusizzaamuko ku kifo era nga twalabye ng'eri wayinza okukaluubirira abawuliriza baffe ne tugamba katubateekere ddala wano kumpi n'ennyindo gy'oyinza okuyita wano ebukesa conference hall ebukesa kumpi wano kinnya na mpindi era nga lujja kuba lunaku lwa sande ng'ennaku z'omwezi 11 October
Tulabe nga tuja baka lubidiza nyo ate mkoye bichini tugamba tugenda kola angina kuzomezo kumi na lumu independence whenever kumi egweko nga kumi na lumu October wetugendo kubeda na mwa kuingine mituale ebiri joka nga tuku gamba kwa ya galufuna tiketio jangu wano kupal FM oba ku Infinity Beauty Home echengera sina chindi ugenda ku AK Islamic Book Center wefunile tiketio nchidamu tugenda kubeda mku mu conference hall Bukesa. Seri jetuali tubagamba kati tugenda kubeda wano Bukesa kumpi na fe obeda mchibugu sano tamza webigire ludiba rasande ngena kuzomwezi kuminalumu ina kuzomwezi ziwandike. Ate njagala nkutegeze inti aba True Tech Water Solution bakugamba nti be bakugumu kusima amazzi agaboa hall oluzi nga bano bakwese bimotoka oba engalo bakugamba batunda solar water pumps baziteekayo bulungi baina electric water pumps baina ne pump eza injini oba ozeetaaza oyagala kusimira luzi byonna babikolera bano bakola systems zonna ennungi omuli ya drip irrigation bajirina bulungi era nga bakugamba batunda n'obuuma obukola emirimu egy'enja ulongo okoze motoka bakuuta zi floors boze entebe njogere ki indekechi gw'abantu bano aba True Tech Water Solutions wonoobo banoonyezaako n'oba

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusambwa kamuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo bagaye nti programu ene yino kulwalero tegenda kuwanvwa nnyo baisa wabiri zenyi tugenda kuba tujiwunzika olwensonga endala zetu subira kubanga zitambula mu kasera ako abakuru bangambi wando tu take doku banga championi ugambi bajitani
1: Champions League
0: gibai sawa bife tuja kwa tufuruma abebi ufuzi ate programu inda razitanik mstudio zimazo kwe gatu wako umsajja nja sabigu na ye soko buzi kubantu
2: abajuliriza ambala musize akonyo muzikulu wajjaja budda nsanyuse okula bakona ati naye nga tompanyeko obweddeyo gye mpita mu ngeri etali ya bulijjo bagamba nalukola oli smart onyumye nnyo naye kati gwe kiki ekikulemesezza okumpaana waanako
0: anti nze kimanyi bulijjo nyuma
2: oludde okundaba damunzi jukize naye oliyo otya
0: jendi
2: abatuuliza muliyo mutya
0: nkirabi wali olunda byomutima ne gukutimuka
2: gwatidde kyovaolaba nabatemanyi tugenda kubeera wano tunyumye emboozi eddakiika 12 olutuuse n'okuba munnaakaama tirwazite twekwasa mbu tulina Champions League
0: bitambula bitya kanso
2: alhamdulillah mungu atutambuza bulungi okusoomooza kubaawo naye ffe okusoomooza tukiraba nti mukisa oguwedde emirimu omuntu bw'ataba na kusoomoozebwa tasobola kufuna kimukaka kujjayo bwogi bwe na kukola ekyo ekisinga okuba ekya waggulu kale okusoomooza kwe tuyitamu kyekimu ku ebyo ebituwa ebbeetu okulowooza ennyo nga tunoonya ebigonjoolo esebo
0: Okay kinkoze bulungi ate erudda nekikola bubi yegwe Anthony Gino
2: okyogedde
0: okisikirize
2: government kalondoozi yenze shadow Anthony Gino
0: government kalondoozi
2: ate si wano wokka wabula ne Nakasero n'eri entebe yonna ne Uganda yonna nze ntwalawo sebo
0: kinkoze bulungi nti nkufunidde mu kaseera nga yafeesi erimu ebintu bingi ebyeyolese naddala ku misango egigenda maaso mu makooti gye tugezaako okugoberera sabiiti eno wetuukidde naku olwaleero nga omujulizi yaleetebwa ku nsonga za besigye yamaze okukola submission
2: okuwa testimony si submission submission eba mpumbawumba bapulida be bagikola etera kuleetebwa nga olukontana luweddeyo lwonna kati ye yakoze gye bayita testimony okuwa obujulizi bwe
0: nga Anthony Gino owa government kalondoozi biki byolaba ebyeyolese mu musango guno byosobola okubuulirako eggwanga
2: weereetedde kali nsambulira singa mmala n'embyogero ojja kufuna obuzibu sisobola kusogonyola biri omwo mu mbeera eno gye tulimu olw'okubanga omusango gukyagenda mu maaso waliwo ennono y'amateeka gye bayita res sub judice rule ennono eyo egaana okukubaganya ebirowoozo ku musango guba gugenda mu maaso
0: tetulina gwogerako
2: tetulina bw'ogwogerako oteekwa kunyumya okungulu oti nga bwe mutera okwogera ndi n'olwaleero omujulizi azzeemu n'ayogera bwati bwati n'okomaawo naye kakati ate nze embeera eyange ojja kwesanga nga nkubidde awo ebitulituli olaba katambi kano olaba bwe kakunukkira wano olaba bwe kagira bwe kati kati awo ojja kulaba nga muvaamu embeera enzibuzibu ate abali muwogo omusango balina entondo gwetewawulira kyebaakola puliida Aaron Kiiza nti baamuteekako omusango nti yalya olugaayu mu kkooti
0: yayisa olugaayu
2: mbaolw'okuba ayina byeyayogera awo ku X kumukutu. E kali na bwe kito sagala kula banga bakutwale eyo.
0: Otero kuita mukorokoni.
2: E nga bakutwale korokoni. Abana beri ewaffe mu ghetto bayitayo mida. E sagala bakutwale mida kubanzi nyinzi okutisi okubanzi okuntia watu. Neba jaba tuwala gwi.
0: Lulina kuloga, ate gali naga gata ganene.
2: Aga juda, rumu gabako naga so. Ganye uo.
0: Kansu narukula.
2: Haa,
0: yunga tupudeyo. Bipi achebe ni mwenye NUP?
2: NUP, gote wate gedenti notu wata andiseo kujaguzanga orunako oru, rwasandi, orusoka, mubuli mwezi. Lorawe wale wa presidenti wa fechagula nisentamu tugenanga kumuambala nga tumweti imba nga tumujaguza kuba mazima dala wa achiti wera sanide hakoze vyo wanagwano echo tuwa achitandise ne sande ne yaka gwa tewa tulavye gwe olone wali okabatiri vila vali ava nambalu jega vali mererweda
0: echo chitisa
2: chitisa
0: chitisa che
2: Tomanyi nti obo yoleseza nti dalawe muli mubungi temugoka. Govanga kumuntu alino mukwano ne bwaba nga ali kilometers kanana okuva we muli naye nga akyayagalwa ebitagambika. Ekyo kye kijjayo kiri abakolosofa abamu kye bagamba nti omuntu bwaba ayagala munne asobola okuwuliziganya naye ne bwaba ali wala nnyo okuva waali. Saate neweesanga ng'oli talina buganzi ne bwakatikako. Teri ya muyimba ni wankubadenga wali ya okumpi labo oli aliye wala omukwano ogugwe guyika buyisi labo ono ali okumpi adumira budumizi
0: kino kirina impact ki eri ekibiina kyamu
2: kisigazaawo omwoyo ogwo ogutafa omunywevu kyongera okulaga abantu nti be bano bennyini abali ku mulamu omutuufu ogw'okununula ensi eno Uganda kigambo kikulu nnyo watu obutava kwoyo mkulembeze wa mkuba fana nangabula be mwenye nye mwenye nye yera gira omutambuza atambula mudungu ngo mkulembeze wa fedala achari mwenye nye yensonga Uganda mwaka gwali kumulena nsambu mwebili nga ite mutukula amini aliokamu kube omuje masako muze ayo gomanya amini kwa ya gamba amini ya gamba ndio yomusebe nisimu sirikali musika utu Chari chigambe chimula mwamani. Gwamanyo bote wa yogera anga kumuseveni. Obote, Museveni ya mugamba anga antisina muna Uganda. Ya mwita anga mwenyaru wa ando chimanyeji.
0: Gani agamba?
2: Obote ya chita Museveni kati. Jeno mulamba. Era njagala kutegeza. Jeno Museveni ya wawa vila kwa obote. Obote na agula mulamu pulida. Goba itanga Yosefu Mulenga.
0: Nga ya mwoleleza.
2: Mwoleleza. Era njagala kugamba ndi Joseph Mulenga yali Justice wa Supreme Court. Yagamba ye unya nyo kubanga Museveni ya mulondo kubera omulamuzi. Kubate ye yali roya wani.
0: Obote.
2: Obote weyogera nga ku Museveni ya gamba nganti. Oye Museveni yali popule Congo. So siwa. Mu Uganda. Evi gamba evi evi fotola. Ebigezaako okulaga nti tulina luyingo bitera nnyo okwogerwa abo ababa bavuganyizibwa naddala nga entebe bewaŋŋamizzaako neewaŋŋami
0: kyogamba bino ebyogerwa mwe tebibayinula
2: tebayinula oli akugambye oyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho Choka kana akazaalibwa olutandika okwogera ne kagamba nti presidenti wange ye Kyagulanyi Ssentamu. Gwekyo kikusongera kuki? Okujjako ng'amatuugo gazibye n'amaaso go nga tegalaba. Omanyi munnabyabufuzi bwatyo bwafaanana. Alinga omutwe okuli ennyindo n'emimwa nga tekuli matu, tekuli maaso. Abatalaba, abatawulira. Chuvula babuli beba maamulako bewunyisa batera na kuwangulira waggulu ne beerangirira nga bagamba nti be basinga obuwagizi ky'abantu babaagala ebitagambika ogenda okulaba nga agudde kwerabayo Saddam laba Bashir kiki ekyatuukawo baagwa ng'ate baali bebawangulira waggulu
0: Katono nyo kanso, wimba zinalukora, naku nongaru wabuzemu, temuhala bise nyoku nga kustreeti nga muta ambulanga mwamba dengo yeza chakulanyo.
2: Bulichimu chivako ni ntandikwa.
0: Mwati debuti okutambula, ba yali strategy.
2: Ufebwe tutyo bwetu atesetese kumurundi kuno. Ntibwe tutyo bwetu batu kola kakano.
0: Ntibwe yambala remira mnyumba.
2: Ate wategedde. Singa twalemedde mu nyumba twalitegedde otya twagenze eyo gye twabadde twagala okugenda kuba ate ffe abaasazeewo okukola nga bwe tukola ye gwe yatuwadde amagezi nti tukole nga bwe twakoze gwe okimanyi nti eno revolution gye tuliko ekolebwa ne mu nyumba ku mmeeza nga maama ne taata bali mu kulya mmere nga balina abaana baabwe boogera ebigambo Tawira ngako mchala nga tisa tisa ba. Nga mgamba gweno. Botaro nde chagula nisenta mgue. Wandile mwoku lia komu ntamu. Hey, revolution yetu ukeyo yona watu. Kakati chicho gamba. Gu watu wadama gezi tukolebye tuwakoze. Betu tewe tuwaya gadi. Ate tujanga kuongera mwe vili ungo bulikasere. Bebiba anga vya tuwakoze. Biabade tebili na maanyi. Lwacholo uoza, bamukwata mundu bati libide. Tuwabade kudembe liafi, mungeria ya ulijo, na hira na chuchaba yugude tama.
0: Katuna nyuku nsongeno, chino mugenda chikula pakadi, paka chagula nyinga akomeo, wani waliba akomeo mja kusigala nacho.
2: Yafi balogo, fetu roga, ate fetu vumula.
0: Chicho legeza.
2: Tuleke. Ate nze namanya danti gwoli wa lugambo. Bwacho ya gala mkuhuli venteka treka zafi.

0: Leka nawe. Lwacho ya garanku huli denteka teka zafi. Neri nono gobe tugenda ngo kuteka mbinji mfoforo. Nete tusobula biga ambakati. Leka tukwe unyise. Kasito tege dentoru na kuweruli. Atenga luge nanga kujabuli mwezi. Mumaka jemirundi kuminebili. Bera mpulindala. Tuleta.
1: Nafunye information inti mu inzo kuba mwajugumide ku endorsement yakoledwa ya jino.
0: Ali wangani ajugumira. Kwa bagambo osobola okutegeera obunene bwa TV yo nti oba yesinga nga tomaze jigeranganya na TV ndala. Bagamba atanayita ayita yatenda nnyino okufumba. Njagala nkulaga olujugumira. Era omujugumiza akyasinze. Werusobola okuva. Nga fe tugambye nti naffe tukolemu ekiringa ekyo. Tetusobola fe kujugumira kwebyo nga tukimanyifa abasinga abawagiza abangi.
1: Si kitegedde ekyo kyogambye.
0: Abo abakola ekyo. Singa tumala ne tukola ekyefaananyirizaako ekyo.
1: Ekyabwe.
0: Ekyabwe. Oyinza okulaba olujugumira. Olujugumira lwabwe lujja na mundu. Tebalumbangako ewaffe ne babbayo n'ebintu. Abo tebalinawo. Singa balinawo bali baddenga tebasiba balala mikono nga boolesa amaanyi gaabwe. Ekirala ow'amaanyi tamenya mateeka.
1: Atani amenya mateeka.
0: Gwe bakugamba nti ow'amaanyi akkirizibwa okwetaba mu byobufuzi nga tannalekulira. Okyalina bbomu z'abantu, emmundu z'abantu, ebyambalo by'abantu, okyali mu ntebe y'amagye ate n'ozannya ebyobufuzi. Ekyo kimenya ssemateeka, kimenya constitution. Chogamba gwe tofunanga kuyigirizibwa nti omuntu ayagala okulya obwa pulezidenti bwa Uganda akkirizibwa okusinziira mu Presidential Elections Act okutalaaga Uganda ng'ebula emyezi 12 okwesimbawo kutuuke. Ebbanga eryo twali tuuseemu. Lwaki opapa? Lwaki otandika okudduka nga firimbi tennavuga?
1: Anti kye nebuuza Kansala Lukola. Bino ebikolebwa mu kiseera kino. Mwenga abeni UP. Mubitidde.
0: Tetuyinza kutya n'akatono.
1: Bwe bagamba nti batalaga ggwanga kukunganya mikono gya Jeno Muhoozi. Mutya?
0: Tetutya namu. Wabula konsani yaffe. Eri kukumenya mateeka. Gwatalaga okkirizibwa okutalaga. So emisanvu giri ebiri njikuwadde owamaji akkirizibwa okwetaba mu byobufuzi. Weeyambulemu ebyambalo byaffe obiweeyo ofuuke civilian olyoko jje okwetaba mu byobufuzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri firimbi efuuyiddwa. Ontegedde? Abaffe ekyokusatu n'abalala basobola okukola bwe batyo. Nechitaba igula tama. Owamanya akera. Owamanya takera. Bwono duka. Neka walako. Mubisa nye. Osebulo kagamba. Gwetandi kojiro duka. Nganze wenzija. Hiro marano kaitako. Habo tebasobola kututisa. Kubanga chebazimba bazimba kumusenyu. Fetuwa zimba kuruwazi. Tulina manyi gaba. Antusi manyi gamundu. Fetuchimanyi chasimu okutegeera ye muntu. So si mundu. Fea wetuli.
1: Bana bakola kino bafaki. Oba chiche bagala kubalaga.
0: Abo bagala kweso kayo. Kulwana kulaba nti baka kati kamunansi. Aberenga aloza nti bebasinga amaanyi. Hemi mbi ya kufumbirida. Njagala kutegeza. Waliwo Jeno Museveni ya kugama nti aina abantu baba wandike. Abeni aremu, milioni 20. Naenga nebono onya milioni 7 tozira. Bali balazewo. Echo bagala kulimba bulimbi. Waliwo widdeko kuchebaita Pepper Tiger. Osobola okukola waliwo ekisolo mu wano mu Africa tetukirinawo. Kiri bitundu bya India eyo. Bakiyita Tiger. Osobola okukola Tiger eyo mu kipapula. Ngira bujiri ngirire walolaba amaaso nga ddala gat.
1: Etemagana.
0: Nootya. Naye nga mbutuufu bagikoze mu kipapula. Ulumu kibaawo. Abantu abamu ababa batidde batera okukola ebintu ng'ebyo. Waliwo ulide kaka saji ya katami vunga kati okujita mumuyembe webagama nti waliwo omusezi. Kasobola okwere ikanya le ikanya. Nti omusezi alowo zenti teka mutia. Uruma abantu bakola ebintu ng'ebyo ne mu byobufuzi. Tegamba nti balina amaanyi. Amaanyi genjogerako geegaaga abantu. Singa babadde balina amaanyi gwe. Bali badde nga tebafaayo. Bali badde tebamenya mateeka. Bali badde balinda ebiseera ebituufu.
1: Ekitabo kino bwe kinajja mu constituency yo eya Kawempe North. Ng'olaba abavubuka bayaayaana okukiteekamu omukono. Mutima tegukutyemu ke nalukola.
0: Ayi kakati nze nabalagako da sample. Nze nabalagako da sample. Nze nango hizo kungambe ebyo. Laba nono. Kakati gwe nawe. Ekese mekese amachupo gamalawo kati ojjo zunga n'obuleku. Obadde ki? Nze nabalagako sample. Nze baba akalulu. Waliwo omukazi. Nga bamuyita Nasuna yalagira ba presiding officers baleme kusiringa boxes apakiremu DR forms enfu era ne bazipakiramu ne tugende kololo gye bagattira akalulu nga basoma bifu byerere nga nyina DR forms entuufu mukubba okwo nga buli lwemba gambe bye musoma bifu nembanga asembera ng'amagye gayingirawo aba SFC abapoliisi abajati amagye aga bulijjo nga gannemesa okugamba ebigambo kyennakola ne ŋŋamba nti nzizeeyo eka nkulayiramu ng'eyantonda nambi baamukolera ekipapula nga bamulangirira nti yagenda okuwangula abantu b'e Kawempe North ne bagamba tetwalonze oyo tetwalonze oyo mwannina wawalumbe twalonze Nalukoola kwekunnangirira nze nneepankirako naawe oyinza n'okuŋŋamba ebyo ebitajjansa Allahu akbar.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
2: Bannaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
3: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
4: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
5: Umwako guwede, wamari rizo kuseleke msirobe shukura nbebi ziho. Echife chila biliraba ana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebi ziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezo ugo muenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozo gwo kuddukiramu gwa mitwalo 3 jokka obi mitwalo 2 ne kitundu gwalina lisiti ya KFC
6: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
5: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwo bulamu duko lwa shukrani babies wa administration block.
7: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejjana buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
8: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali

0: Tibutu inso kuigu kukatako mtindo kuni meyomu limbesa. Kono kurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sakone ntezorulio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sakono kukatako mtindo. Nebi ntwebida na inji. So sembera. Ukutani kani sabirizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Ngatu soma busomi. Inu wetuli ati wetu nywa. Abasome sabanje. Panache kumu business. Panje kutusome sa. Sakono kukira kwa nafe. Wamu kutuwa magizi. Utikozota. Bachikora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebirizo ka. Funa tiketi yoka. Jango on reception ya Pearl of Africa Radio. Oba po AK Slim Key Book Center. Oba ngoita kusimu. Note musambu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa kituwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
1: Okay, bajita Pale FM chikumi mumasamba kamza mwenda ekura eriyo muntu abrijo mwebale nyo mwebalire dala je masinziro gena maso no kubanga muuliriza radio nze muzukuru wa jaji abuda kayongo hakimu ndine muna mateka kanso luyimbaz na lukora tutunulire ensonga enene zige na maso mugwanga kanso na lukora
2: anjisebo
1: waliwe tuvirideyo obaddo chandaga embavu zolina no butatia kwe byo nebisubi okolebwa
2: fe wa fe manyi ga abantu ge gakola yo era fe tusobola kujja wa fe ngo tweka kati kako nga tetwagala hate echo ne Uganda bwe kiri gwete walaba na munji wo muntu asomboka buli HT wa chagula center mu yatukanga era ne bajja yeo tia gas emundu emigo walaba ekyali eggulu nga basindisa abamajjo kola ebikolobero ku mwana w'abantu ekyo kyonna kikulaga buganzi nze njagala kutegeeza jeno Museveni we yajjira naye yatambulanga ng'awuubira abantu kuba yali ng'akyali n'otuyingo ng'akyali namu obuganzi nga tatambulira mu bulabirwamu ne kati olwaleero akyasobola olumu nali wano ne mbagamba nti ainalo yali ava saidi ye rubaga nakkirira ng'ayita ku basi z'abaganda ng'asikayo omutwe mu myaka gy'ekinaana ne bamugamba nti kasawansi bajja kuba ekyasi n'agamba nga bankuba ekyasi nabyani kati olwaleero teryamukaka naye alina kubeera mu kantu akalinga akemberenge mwatambulira gwekimanyi nti mu gihe kinaana n'ekyenda oyo mwami yatuukanga ku mukolo nga bakoonako bukoonyi nti weesegeemu omukulu wuno atuuse azze okuziika njagala kuwa obujulizi ye kennyini nga yayogera bwe yali ayogera ku mukyala Nnamere ne mwami Balam ngayogera ku mirimu gye bakola njagala okebere Twitter ye gye yakola akatundu akasembayo bwe yatunuulira abantu abagenda ku bibbiitu ebyo mukulu Balamu byakola yagamba nti abantu baffe bazeemu engeri nga eyajja kinaana gye batwanirizangamu nga tetumaze na bawa mazzi wadde okuteekawo tenti oba obutebe nga bwe tubikola eri abaasoma balyoke bajje ekikulagira ddala nti naye akimanyi nti tebakyalina buganzi tekyali rise and rise tewali rise and rise waliwo rise and fall abantu baakoowa baakoowa obubbi baakoowa efugabbi baakoowa basementi baakoowa obutali bwenkanya abantu baakoowa okubanga abantu bebamu bebali ebintu byabwe nga teri buweereza bujja n'oba nga wajja mu ggwanga nga lyalina bajeti ntono olw'okubawa abantu baali batono kati olwaleero olina abantu abasoba mu miliyoni 40 naye era okyageraageranya we twajjira mu gihe kinaana mu omukaaga kati yanya yali takiraba nti bali baali batono abantu tebakyayagala kati kiki kipya kyoleese n'ebikolobero byozze nabyo byokoze abantu olowooza nti abantu bakwagala abantu bangi basobola okujja olw'obwavu obuliwo

0: chamanyi era chia kuandikako ate era chitegere nti bwe chitwogere twagala chonna tuchina chijeri Allah subhanahu wa ta'ala ofisa ma irizqukum
1: wama tu'adun
0: wama tu'adun nuri chibagana bafabalunji ebyariziki sibirunji mbera ngawe badde bitambula netukirize abadata muzembere eri nakatira yatambuzeno era tudda ono gamba nawe kwasa oba nolumbe walala bakuchusize muko nebogenda ko okubiranga bakuchusiza Allah yagamba nti la yastati'un nasra anfusihim
1: kitof
0: neboke nyine nyine bebiranga bamusabo tosobola kubiranga beyamba kuba naraba ke chenje ulo saji abuza ko nti umuntu nakwatesa unaiteka ku freedom city ayizo kufuna abantu era bagambo ye mufiri
1: aina ditu arabu kamansi
0: aina tabu kamansi bi ate mukayumba akabi ate ngakaunya mlimbe bitisa tisa okusoko kwa attention
1: emitweja
0: gonya
1: amaliba gachi
0: njukira dukuturu olyo twaye ko naye nagenda bikula butu aina jali yavo okutegula nenga wonna bonna bwategudde yagamba nti irengera ebintu ebimiriza omuntu byagamba nti bimuyamba
1: oyida biri
0: mu butu
1: temeje
0: bibitwala n'enfaanana yabi yennyini nyini yennyini nyini tosana
1: naye sheikh walere bekusaba eriri mu ttaala
0: nebaza Allah nti nodisembire sirisembiriraga era Allah asasire mukadde waffe Haji Hussein Muhonge nti byonna yagumiikirizanga naye bagambe nti olina gyoyiseeko nti oyiseeko mwana wa Hussein Muhonge ayiseeko musawo Allah musasira amusonyiwe era nkuze simanyi ssabo
1: teri ssabo libeera mu balubu sheikh bateeka ebalubu jukire muri sabulunji omuntu waingira mu ngai muri bubarumu abatagenda kufuna khaufu okutya kuliko kengera
0: abatajja kutya bulunji
1: kakati timuba mu bubarumu amukazikiza zikiza ogenda owulira jajja nga akugamba tosatuka marobozi gaveno munda nga nagagamba tomukola ki
0: taka tomulaba
1: Jamwenga to.
0: Nekwego yogede kaka banga manti mama mbe gabaga kanga. Gabaga kanga.
1: Nandi gali just in the city musa.
0: Eh. Allahu akbar.
1: Omuntu agenda nyingira munga.
0: Yati deda.
1: Kali wa oyegezi wa za tunule tunule.
0: Eh.
1: Omagama gachi.
0: Eyo bahathi wajikola oba wadu yali azo kwebuzako kagende yo batagenda yo
1: singiranga kosabona yo
0: naye kitofu
1: siringiranga mukala naye abagende bakola ki
0: bagamba Allah tasi ya rabbi nayinga abantu banji bala abantu olambu abwe bambi boina kutambulya mu mbira bwe zitu tusaba Allah kitibwa tas Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu
1: naam
0: wa nastaghfiruka lima la na'lamu tusaba Allah kitibwa mulunji atasi umugatako bitumanyi wa munebyo bitumanyi ah sheikh khaira
1: naam sheikh ah
0: tubaza Allah subhanahu wa ta'ala nti min ajaib rahmatihi
1: naam
0: kubimu kubiraga ebyenkizo byo kusasira ku ebyamagere bitagwayo
1: naam
0: ku juma ntwala bakebimu kuba njukira waliwo ekiwandiiko ekyayisibwa ebitebe ebyenjawulo n'ennaku ez'enjawulo supreme yali yalwa kutaano kibuli n'ebyalwa mukaaga jamiya n'ebyala kusande
1: jamiya nayo yasana
0: njuga ebiwandiiko ebiwandiiko nekimanyi nga kasita amiru alagira
1: kyali kumujemera
0: era kimanyi nti tiwaba kumujemera baleka basaala ebiwandiiko ebyo twabiraba guwasaala ddi
1: nze sasaala naye nasaba eddwayenkuba
0: asaba eddwayenkuba
1: kubanga lwaki nti naddala ekiwandiiko kya Supreme Council kyafulumanga kiragira emizikiti gisaale naye nga to olunaku lwe bagamba tusaale lwa jjuma naye ne kikonfusing abantu bangi okusinza ku kifaananyi ky'eswala y'enkuba nerangu lia abuza nti katugenda kuwa takbira musambu murake soka murake kutukube tano tuge wakura tutia katibu ajatuka achuse ejuba awanike mikono ngoraba nti awanuchiba confuse nze muko katine chibira nti nzeje nasaza tuwasoma duwa mkutuba nela alhamdulillah utuama leswale nkuba netonya mweche chitundu
0: alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi amin
1: naenga
0: kati betuma leswale betuma le juman tusale sura ya istisqa
1: haichiso kila dara echimbi chino chari chiburamu embira yokurungamya nenkola yacho nti watunulira kifananyi echa salatu lisisqa kumulemi kwa nabi sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: swala ya bantu bonna wamu evanga swala ya idi ochegede sinti masidi gundi musare ni masidi gundi musare ni masidi gundi kati bongo ngabali kubitebe bali badi batulagira bulagize chorona kuweru titu sisinkane ku Supreme Council ona kuweru ti emiziki ti jonna kusinkane na chivubo mu kisawe ona kuweru ti tusinkane na ambole mu chichi mu kisawe kati eche che chifana nye singa obulungi nera nsubira singa bakulembeze baffa obusamu bakulawe batyo
0: ne balambika ne batata muziki ku muziki ti kwa wali emiziki ti ejimunga ba imam bami tasua jisa neidia neita ita imamu kubie Kampala
1: katika oliyanku vile simu nga uba gena kusara imamu ya wagamba katika utu ino soma uba karanamba nanti swala tu soma chinene
0: true wawo watu soma
1: katika oli omusazi uyanku vile nemugamba
0: nano nye omusazi nano nye simu ya hafidh
1: nemugamba yon nongewe yongewe la swala tu salatu lukusuf
0: kusuf
1: kati bo abantu tebamanyina
0: mpozi kusufu yeye njubanga umwezi nga kusikilize njuba autuso mapaka webita chitegeza watu wamvya
1: chinele chachigende wa mku wamvya nene yeye nkuba chinele nyo chilimudua
0: eduwa
1: jetu maramu waka seda haka wamvu
0: eduwa tujusumanga kono utubange sore wedi
1: kakati bine bifana nyibisatu bifana nyibisatu yetuinza okusabiramu Allah inkuba ekifana nyekisoka ye mukulembeze w'obusilamu okurangirira natekawo n'olunaku nekifo n'obudde netukungana fenna nera najja yeye ni omukulembeze naffe ne tujja nasoka nasoma khutuba natubuulirira ekiddako nasaba edduwa yenkuba nga yetuminisa ne tusembya yeswala ekyo kye kifaananyi ekisooka
0: najja
1: na
0: nga tukuŋŋaanye nga twambadde tutya
1: kubaona
0: yensonga wali
1: otunuya hadithi ibn Abbas kharaja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mutabazzilan ya furumanga nga ayamba dembera yo muntu yekakaniza
0: ngarago bwetafu
1: mutabazzilan mutawadian mutakhashian kali tufurumira mungo yezitali za be washagedde mukuraga Allah kifana nyinti tuweddeyo tukura banga khatibu atuka na chusa norugo yenaruza kubikokojo
0: nasali da khatibu juba yambaza kubikojo kubikokojo
1: kandi ekyo kifuche yakola ochegedde yajambala kubikukudwa ate ngali mu khutuba mwenyini
0: yajambala kubikukujjo nga tusale swala mukusereke swala
1: naam kakati ekifaananyi kyeswala shekhe ekyo kisooka waliwo hadithi eri mu sunani abi daud hadithi ya Aisha radiyallahu anha anna annasa shakaw ila rasulillah juduba almatar abantu baleta complaints wa nabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ya rasulullah inkuba ngate chato nyo
0: inkuba kutte
1: aha fa amara bi minbarihi fa wudi alahu fil musalla nabi nala gira minbariye ene ntebe khatibu kwa tura muzikiti ne bagiteeka mu kifo kye bayita musalla musalla kye kibanga
0: kibanga your ground ngo basali yaidi
1: basalia muyidi basalia mwabafu bakubiramu ibonerezo
0: kugamba
1: ababyene babateme mikono
0: ewali nti buli muntu alaba teri ali mabigwa
1: kisenge teri ali mabigwa kisenge
0: buli muntu alaba kigena maso
1: nira kati mu abatero gende makka madina musalla gwa nabi ra wali masjid ghamama jeta ghamama wali yao
0: era naraba kwa onto nti oyesalira gundi maliki wa habasha
1: na
0: Najash
1: wana nanti yafuruma nagera musalla asimbala ni wasabu ni amusimbe ma
0: hajati semugenza alaba wao kashitotuke madina abo mulese
1: na karindo zorabye nti ne muziki tutugufuruma kati bantu ba wandise nti muziki tijisale
0: kugamba kwa badde kuino kuba ko terms and conditions
1: naam
0: guidelines zinga kwezili
1: ko cha badde chandi badde ho
0: ne alhamdulillah chazibwe chito ne kuba kasitatu jilina
1: naye tena bakutonya bulungi ngayo tujagana
0: tena bakubona buli wamu
1: yatonyeo katono kubanga nabii yasabe nkuba ana sagamara aina shamsa sabtan twamara wiki nama gatura bakunjuba
0: eh
1: naam wiki namba ngaletura bakunjuba kati
0: Allahu Akbar
1: na binara gira mimba ni bajifurumi
0: na chusa na chiteka mchibangirize
1: naam wa waada nnasu yawman yakhrujuna fi na uliya na abantu olunaku lwebagenda ofuluma
0: ondakitegeza olunaku nabagamba tujja kusala kuswala kundaku weruti
1: naam olunaku lulina okubanga abantu balina emirimu egyenjawulo
0: naye ate buli muntu enkuba emukwatako
1: buli omu omugamba n'ababadde bagenda bagifuula public
0: tegamba nga bwolaba olunaku lw'okulongoosa olw'omukaaga
1: okuva ku saawa bwezi ti paka bwezi
0: tetukusanga mukubo
1: osegedde
0: olwesaaba gwe basiba yali abudde ne piki bema musajja
1: wasekawa
0: niba musiba
1: wano waina n'emputu kali kyeki kufulumya sigala mu nyumba ati kisitya jirenga weba kadi shekhe yo tuve yo tuje ku hadithi tudde ko hadithi na binabaraga
0: nako
1: ore bafulumira mbakoreki basale kati Aisha gamba fa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hina bada hajibu shams na binafuruma kaseranga enjube mazo kusituka
0: katawo tufunye mu buddo businga bulunji
1: na kumacha
0: tusose tufune ndagano tujirabi
1: na morunako
0: katonako tufunye nako
1: ekifo
0: tufunye ekifo tukirabye
1: no budde
0: katufunye no budde
1: na kadaisha gamu riwaya ndana nabi sallallahu alayhi wasallam yamaru kufuruma fajalasa ala mimbarihi
0: natula ku kitu kiche
1: fakabara wa hamidallah
0: nakubata kibira nitani ko kutendeza
1: allah ari ku mimbari atudde ngabantu bari mutunulide faqala innakum shakawtum jadba diyarikum mundete
0: complain zisusenti
1: ebitundu bya mwebikalu wastikhari matar an ibani ankum nenkuba techa atonya
0: bitwali dakadde
1: bya mujisubirira kubanga waruwe miezi
0: ngajenye ni government ya tugamba mugo munana
1: ngagenda tonya
0: ole ko nalabanga gama government yetu yetondele
1: Already
0: ugu no ndi yatulimba
1: yasa baweza forecast
0: yasa
1: bazimbira ku kutebereza kati muri mu miezi je tubadde tumanyi nti enkubye bekola ki ora January gatonya ochegede kati waqad amarakumullahu an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum allah yabaragira we mutuka mu mbera bwete
0: mumusabe
1: mumusabe
0: nabashubiza okwanga basasho ajya kwa ndukura
1: thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm la ilaha illa allah la ilaha illa la ilaha illa allah انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين نبينا تندرز الله نبي بغامبو بيوليده رفنيما
0: نايانجي سونغا
1: لا اله الا الله يفعل ما يريد تيليا سيدو موتو فوجاكو الله كورا تشاكو زيتي
0: تشابا ياغادي
1: تيزين امبيراج توليمو
0: ابدا تشا ياغادي بيري بويتيو
1: نعم لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء
0: غوي كاينو كسينزي
1: الله غوي مغغا اتفتولي بيتافون انزل علينا الغيث
0: سبح الله تسيزن كوبا
1: نعم راجي يا جماعه انزل علينا المطر kubanga ekigambo matar buli wekikozesebwa mu Qur'an kyegeza bibonerezo
0: wa amtarna alayhi matar fasa matar almunzirin
1: ndozalhawa na kati ekigambo matar kitya kozesebwa ku bibonerezo kati otuwa tusabe nkuba tukozesa ekigambo ghaith mwe muli okusaasira tusize enkuba elimu okusaasira wa fi riwaya wala taj'alna min alqanitin tututeka mwaba wedde mwesubi abakomie waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin yani kuba jo tutonyeseza jifure nga kutuza mu manyi nokuba nti tutwaliriza akasera summa rafa'a yadayhi nabina sulaymi chi
0: mkono je
1: falam yazal rafi'an yadayhi hatta bada bayad ibtayhi
0: la ilaha illa Allah
1: emikono tejare kirawo kubanti ajisitudde paka obweru wenkwa waze bwara bika kitegeza nti watu tusabe nkuba emikono tujijja ko eno levo tujiwambu ya waguru wo mutwe bine chine waguru we kibatu ni watu nwa kuguru na si bintu bya muzanyo nti obera ngabo abuli jene denembera seka ebisoro bifa abantu bafa enjana
0: Allah shitof
1: kati tusituli yaddale emikono wetu ti
0: tusitula ebigondi bine wansi webibato
1: namkali
0: watu na waguru
1: wa munda mu kibato ne wakutunulira waguru we kibato ne watunula kuguru hakadha
0: ya rabbi
1: wachegende satina binasi tura hatta bada bayad ibtayi pako weru wenkwa waze wakola ki
0: balabika
1: thumma qallaba ridao
0: nachusa
1: olugoye lwe Segedo wadde kungune rudda kuchi
0: munda
1: ne rudda kuna thumma nazala fa salla bin nas harufa nyuma nakana
0: aba naba kuchituti
1: na sasa abantu orebe tartibu koyo tucho
0: yesoka kubulira
1: tusoka kubulira abantu
0: na tudda kudua
1: wache nkube ndo teto nya abayina bazambi mwenenye katonda munyivu katonda yagara tuwe bulirire walaqad akhadna ala fir'auna bis sinina
0: wanakusim min athamarati la'allahum yadhakkarun
1: doza Allah abantu ba fir'auna na uya bagesa ko neche asinin aljudub wal hukuhut mpokubanga teto nyokumala kasena nenga agenera muchi baba kodechi
0: la'allahum yadhakkarun
1: babirenga bebulira kati abantu no babulira lwachi nkuba teto nyarachi oboshegede kati oruva nyuma ne muanike mikono nimutandiko kwega ili ya Allah tonyese nkuba oruva nyuma ne musara Kuchegede. Kati Aisha radhiyallahu anha gamba fa ansha'at sahaba. Akaline kekola.
0: Tunge kutabanga embere chuse.
1: Naam, kaze akarage nkuba faradat wa barakat. Ni dadu ezitandika du. Nobu myaso. Wa amtarat bi idhnillah.
0: Totuli yang banetanya.
1: Banetandiko kuyika.
0: Allah.
1: Obo segede.
0: Allah.
1: Naam. Kati mkuba yetu njira dara. Ni mkoka na akwata.
0: Allah.
1: Falamma raa suratahum ila lkin. Dahika nabiyu sallallahu alayhi wa
0: sallam.
1: Nabiyu wa raba sahaba nga baddu kabri
0: umwa. Limu dano nja kafu.
1: Hei weyegama. Nabi naseka.
0: Chemusa yu. Kama oda jemusabi bajibale tete
1: nabira ashhadu anna allah ala kulli shay'in qadir wa anni abdullah wa rasuluhu
0: allah
1: ngaka sandi bulichimu allah chisobora adendi buduwa allah tembakawe
0: ehi ya rabbi sanye libida ngo sabye duwa cho sabye ko
1: na
0: ngo kiraba ko
1: kati chichu kati chichu fana nye chisoka ndi wetu batugambye kusara tu omurudi
0: okwa ndagano
1: tuve munti buli muziki tigusare nedda eyo kirago obutabera wamu ochegedde turagire buragize kifo abantu bonote basora kujja na at least abasinga obunji bakora ki
0: bari abajja
1: bajanera otukole echo bizila effects ziba nyinji okusinga
0: Ojo kubala gidanga tubalambise.
1: Naam, okubaga.
0: Nokubata nobataba wandaga
1: no. Muzikitisa.
0: Budde wot.
1: Kuri muzikitisa langa munde imam ngati yatula na sabia agenda sasa.
0: Tamaina kizako.
1: Oboshege. Naam, kati ekifana nye chokubiri mukusabe nkuba sheikh luna kuro juma. Ne tujisabira munda muchi.
0: Mu khutuba.
1: Mu khutuba. Nera nzenda ba muchiwandike ocho bandi wandise. Ndi
0: uri agenda kusaza
1: tusaba uri agenda kusaza mukase asabe
0: wakati mukutuba
1: wakati mukutuba tekemo dua yenkuba kubanga nicho nacho cyarabika ko kumulembe gwani
0: ebisigadde bisigarango bibiri
1: na bisigadde
0: just kuongera muongezi dua yenkuba
1: na amnele bisigadde bakutubanga webera naye wano mukasera kasabira mu dua na wanike mikono ngawe cyari mu hadithi Anas ibn Malik nabi yali asoma khutuba
0: sallallahu alaihi wasallam
1: fadakha rajulun omusajja nayingira omusajja yayingira mu mulyango oguliranye je bayita darul qada uyayingira fastaqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam najana imira masuga nabi sallallahu alaihi wasallam qan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu an-nas nabi ngayimira dali musoma khutuba faqala ya rasulullah halakatil amwalu wajaa al-ayalu وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا يا رسول الله هلكت الأموال والمال إذا في ذكر الدزق والدواء جاء العيال أبي وقت بين أبي أقول
0: أنت بفوك الدنجرة
1: نعم أما الزنانت أما الزتالي اللي متبي كرة أفان توفى وانقطعت السبل نينسرو إذا تتعمل يقوزي تتواري تزيكي أسوأ تعمل مكوبو إنيون تزيكوراتي tusabiri Allah atonyeseje
0: enkuba
1: hawo nyini nyini chetu yigawo nti omuntu abane ensonga nge buna abantu bonna akirizibwa okugani khatib
0: osagende bagambi basembere ko masi enkuba genda kutonya banabo afune basalira
1: na
0: okirizibwa gamba khatib
1: ojano gamba khatib na abagamba sigwe kuyimirano bagamba nerezimu kunsobye muzike jembe
0: batwe gambira
1: batika umuntu yamba deka akabasket kaliko masjid fulani
0: staff
1: staff ugira ukura bali mukuragiriza mudeno kaliko muri mugwa khatibu mumugambe khatibu ndi bwanwa mm. Za chikatano gamba abantu bakoleki
0: tusemele maso
1: gwe muri mugwa osegede
0: babira wawe rejwange gena maso nenga wanyiga
1: kaza bona faukenderi ayomba nabo faukenderi kati utaina juma taina juma man masal hasa faqad laga idha qulta li sahibika yawm al juma al imam yakhutub ansit faqad lagauta
0: oza ndem juma
1: oza nyidem
0: nembenanga ndi official
1: official saweza ba khatib na kagati sheikh msajja nalo kagan farafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta bada bayad ibtay nabinana stude mikono pakye kwa wasiwe zakora chi
0: wezarabika
1: allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna
0: ngali mukhutuba
1: mukhutuba
0: ebigambiwe de byokubulirira
1: ya pozinga
0: wangu
1: no msajja ya maro mugamba hadithe raga nawa nikirawe miche osagende ne ana saganti wallahi ma nara sahabatan fi sama ngamukasera ku kuguru te kuliko kiraga
0: kirenechi ekimu
1: nechimu
0: allah
1: osagende wabo bari barengera yo jukiro muziki gwa nabbi gwa ali gwa bisansa sansa ngawobera mu rengere kiri
0: wabo
1: gurunji agama anti akaline kajja misla turus ngakari ange ngabo fatawasatat wa antasharat wa amtarat
0: nikagena nkagazi wa mpola mpola kati
1: mobanga
0: nikasasana
1: kubanitani
0: kwa kutonya
1: wallahi ma raaina shamsa sabtan
0: karate
1: wallahi wiki namba wiki namba
0: ngatura ba mukoko
1: tatu ina musana kuturaba kati ejume yokubiri na ingira omusajja yenyine ya rasulullah halakat al amwal wa qata'at al subul
0: complain jeleta loli
1: nera
0: yakomyo
1: ya rasulullah imari kalate mkuba itiride oze tan semenya bomenya bizimbe na makubo gonaga judde mukoka fadu allah ayumsikaha anna
0: tawalla
1: mkuba ene tumara jakozechi
0: ekimara
1: nera nabbi nawanike mikono نغم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر اي الله حوالينا ولا علينا اي حوله لنا جيتوسي جيسمبي زكات كوبياري بيدارا جيتواري جيجون
0: الله
1: جيتواري مبوتولومبا جيتواري مبيسوا جيتواري مومبومبوغما بطون الاوديه ومنابت الشجر جيتواري ميتيمي نيني jibirenga jijinyo.
0: Eh?
1: Naama. Hana sagamba anti Madina nekara ndofuru mira musana ogocha.
0: La ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah.
1: Naam, wa hazihi mimbaraka da'wati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Yasaba neto njirawo.
1: Naam, wa yasaba nesirika.
0: Tiarinda kugamba kati matuwasu maanga. Mr. Gundi wa geography. Na kaswa.
1: Naam.
0: Ino kuwa miti ni yambuka. Kata kuru tiarinda kuwa miti.
1: Karolo nsize dugwe pawa. Mwasinga za dugwe
0: mutalimu. Sebo vituwasu mama geography.
1: Na tisiga nangi sina wakanya geography. Nekati mwasinga zitalimu miti pawa.
0: Chewe kanaba ina jogula fuwa wapu.
1: Kari al-muhimu, chineto nya. Kari shekhe, echechifana echoku, echisoka ya daranti.
0: Echisoka tulabye, lunakulu anja ulo si juma.
1: Si juma.
0: Echoku bili juma wakati mkutuba.
1: Wakati mkutuba. Na ila ngamba chechandi wadde mchiwandi kejo. Wabuta confusing abantu. Wabuta chagede. Echoku bili nti orabe nkuba uyatama na binaso meduwa. Abantu awasinga na daraba kade wafe. Batu gamba angenda ange nkube etabuse. Amu za gendo ya zine.
0: Hele nange jukila. Kudu wangu bamwitanga Habibu. Habibu nga wamanyo bamuleshi. Nga kuba dhali na abadi nipati naiba nga nyumba msambu. Na yote kira nti nkuba mtabani wa haji. Hali mjika kanya.
1: Allah.
0: Nichi hapo kuchi.
1: Kati dhali kama blago humina la ilu. Meche unyi sandi wa yazi ina nange eterena.
0: Elamba tegi nakubuza Sheikh Aminu chiemba kuba. Mje mirembe jejo. Umatu nukali khalati jejo.
1: Kati
0: aji mudima.
1: Chevari wa manyecho. Nera Allah isi zanga ku neta.
0: Nesara.
1: Nesara wazo tokilizi wa chuko ni nao. Kuwanga jaa alhaqu wa zahaka albatin. Famaza baada alhaqi illa dhala. Katumazo kura wa ujuli zinti nabia soma anga duwa weti. Bari bari tebajimanyi.
0: Bama ni bama ni kwa zina.
1: Kajua Allah ya wanu kuri yanga yomu echo cheba kiliriza mwati azani etuwa nachi.
0: Etuwa ni nkuba.
1: Nesa wazino inasome dua. Allahumma hawa alaina.
0: La alaina.
1: Allahumma ala al-akami wa dhirabi wa butuni al-audia wa manabiti shajara. Na.
0: Kati yoku mbele ya kutujabi nkuba.
1: Mbele ya kubile.
0: Yoku sato.
1: Mbele yoku sato. Mbele ya wulichi nomu.
0: Gasiswara.
1: Gasiswara. Nemu duwazo. Ngagwe. Wazuku kano gamba ya Allah kusabu mkolele chino, mteleleza chino kati okubanti oteka
0: wefako na abantu wabalala
1: ay Allah tuto nyeseze nkuba orage migaso jayo ay Allah okwate nkube nurobo nonefuwa mwomofene tusonyue mwombele fana na wetu na mkati chifana
0: chitechiri kumu swara nubo mazi swara nubo kuzechi
1: muduwazo nga gwezo sabango mtu omurongo kubanga tetumanyi mufani Allah gwa yanukula. Fena tusoroko ise kube lisoka. Lili eliswara.
0: Yawamu.
1: Yawamu. Nechigana.
0: Nechigana.
1: Netuko ise swara ya kuri ya khutuba munda. Nechikurati.
0: Nechigana.
1: Nyate ni mba mumu duwa Allah. Nga bele yuna kasongora.
0: Nga tiyarimu zili swara. Kasongora. Nga khutuba tiyarimu.
1: Na wanike mikono Allah na ajisa. Nile mungu bigendo wa vyo kugamba abantu wa kungani nga banji.
0: Abantu wa agarabu.
1: Tomanyi mungu minisa.
0: Nabu na uba jireku.
1: Na uba jia. Kwa nga bashara bajia, abana bajia, abantu wa wakuru ni bajia una.
0: Nabu ni atinevi surotu bideta.
1: Na mwamba gane surotu janazo. Abo shagedi. Kwa nga na jozi affected.
0: Aji prota inza kuleta mbozizi. Mbozizi za agarabu.
1: Wetu wanga. Tulomu tugotu uraba mubu rongo ofu.
0: Tumwesi wako.
1: Oyo gotu gamba atusaza atusomere duwa yenkuba.
0: Anje kwa tamanyo ya kusaza. Msajja mashallah, atamia palize, msajja mchini.
1: Tedio mtu wa sara sara tano atamanyo kusaza. Yesi kumubu rianto gina kura wote ni wote. Waraba kumunemigo Umar ibn al-Khattab.
0: Akusaba kuno kwa alwarabu kwa Luganda.
1: Nekuba kwa Luganda. Nechisinga mubaraka kwe sabigamu na bibi ya kozesa. Chechisingamu mkisa
0: Okutebi sanga binye biya kozesa.
1: Biya kozesa. Neno woku lesoru gana. Wajukila tube ila muswara wakati.
0: Wabila wabwele wa swara.
1: Mbade gandhi kumulevu kwa Umar. Eche ya chako hata. Nibano nyatata wa nabiyo mtu wa Abbas. Jukila Umar ya amiru al-mu'minin. Nibano nya Abbas. Tumaru ya njini. Allahumma inna kunna nastasqi binabiyika fatasqina.
0: Allah.
1: Ayi Allah. Nabi yali muramu. Gutwagamba nga natusomere dua yenkuba.
0: Netaliwa.
1: Aha. Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina.
0: Allah.
1: Ayi Allah tukozeseza ani? Tatu omuto wa nabbi wo. Yabatusabire enkuba fasqina kusaba otonyeseze enkuba fasuku. Nera Abbas uyawanike mikono na ataniko sabanga baminisa enkuba netonye.
0: Tebili imu kuhiti za mtu mlala.
1: Wabujulisi.
0: Tuwate ukide kuhiti za mlala.
1: Wanutawasu uja ya tegezanti sinti. Jasi mkumuka dama ya sabanga yutuminisa. Osegede.
0: Si ya kusabafi nga tubili iku.
1: Sinti titu iti demu ye.
0: Tumusini sebi ayo gira biya.
1: Anti. Tetuliko. Ula baba sufi biwakora. Nti. Ay Allah tuiti na ajigundi ya kura hija kubigiri omare vizuri yafu. Echo suja chifana nchate geza. Osegede. Chifana nchate geza tukulembe za tata wa nabbi wono.
0: Nafu wetuli.
1: Yaba tukulembe la muduwene yenkuba.
0: Nafu wetuwe sude
1: kwa nagamu. Na munga webali ya.
0: Osegede. Tatutumie nafu wetuwe sude kide.
1: Osegede. Katiso kuchitundu tuso rokura wa muntu wa murongo fungasinga ne imamu wa murongo fungasinga.
0: I was like,
1: Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar. Ndiyo mko basajja aba tukulembira abarongofu. Onakulumu yatambula nagende Basra. Oyatuke Basra. Basra ye Syria. Oyatuke Basra. Ya sanga abantu bayo nga bali basaba nkuba. Ne basabe nkuba kuva ku dhuhuri. Paka kuisha ni inga tetonye. Katiwa wa mariza ni wagenda, ni wavamo, mozikiti ni wagenda. Katiye ngeri jari wa mutambuze na asigara masjidi. Nga agara amiriza. Agamba, narabo musajjo muddu gavu. Na ingira mozikiti. Nga yamba dengoye. Ngengoye zo suka biri. Nga zabituli. Omusajjo yo na maga. Nga muziki temuli mumuntu yenna oyamaliriza nasara kabina wanike mikono ayi Allah sibe nkube eno olw'okujema kw'abaddu b'okubamonereza nekusaba otonyeseza enkuba tyo musajja ebe mikono tannaziza wansi enkuba netandika otonye agamba nenewunya omusajja ono nenjala omumanya yani nera mashanuhu bice bimukwatako na afuruma nga apapiriza ne mugoberera na ingira mu buyumba na abulira sina angirije nali nsora ku makinga nyumba je ingira mu kujja ko nakwata muttaka ebis nendi siga ku kisenge nenzira yo muziki tine ne bakapaka ku macha oyamaro ku macha na agenda anonye nyumba musajja mu yakoze ki
0: yaingide
1: oyayingide aga ngendo jisanga nga nyumba batundira mu baddu. Nchegende ori
0: yakora
1: bajita warehouse. Warehouse ye limu bati.
0: Maba kunganyiza
1: ba
0: khadam.
1: Na. Ne mwanguza ku baddu. Na namuletira batunda abamanya bachi. Nenga tasima. Na mwandetira ku balala. Nga abaweddeyo. Kati aba mas atambuza amaso na agenda okulengera omuddo omunga ina akantu mwali. Namubuza atoli yeto mutunda. Namga uyu simba simulese taina chagenda kukorela. Uyu ono mugula sente zo kunejo.
0: Oja kuma uyu. Naga mazigo njagala.
1: Naga gwe mulete tulabe.
0: Eh?
1: Mulete tulabe.
0: Mike Bundinari.
1: Ehe. Ntina muleta. Agenda kulanga yoli yenyini. Yaingide muziki tia chilo na asabe
0: mkubwa. Yafudeki mkubwa yepitirifu.
1: Naam.
0: Astaghfirullah ya Rabbi.
1: Naam mga huyu kwenja garo ya.
0: La ilaha illallah.
1: Naam ya mkama wangi. Ugena kuhunu na sentezo.
0: Awajwa.
1: Unutaina chagina kukorela.
0: Kali mpamu ibiri. Nisi agala kutawamu.
1: Amina gwenjagara gwemburia sente na zimua. Uyamaru kumugula na mutuara. Kadono na mubuza unayemu kama wangi. Bakulete dabadu wa amani. Kapasoro kukorela.
0: Na chenzi. Na
1: wachoro nzenzi. Na mga anti nzendi mugenji kucharo. Na ye naze gure misana. Nenga abantu basaba nkuba okumala akaseera nenguba netatonye nabadde ndi awo nenkulaba noyingira nomagamaga
0: Allahu akbar
1: yamagamaga ngando za tali alamanye abantu bamanye neti wajje mikono wagulu uyo katonda atonye sezenkuba
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: amwa mkama wange warabyenze namwa ndarabyegwe oba warabye mulala namwa ndarabyegwe Omusajja n'atunula eri n'avunnama wansi. N'agamba nti, ya sahiba sirri, inna sirra qad dhahara. Fala yakunu li aishun ba'da mashtahara.
0: Astaghfirullah al-azim ya Rabb. Gwennanyini kuma byama.
1: Onnanyini kuma byama.
0: Ekyama kyolero kigize
1: kyakye. Kibotose.
0: Allahu akbar.
1: Si kyasobola kuwangana. Ng'ekyama kimaze okusaasaana. Awo wennyini n'afa. Naam. Awo nyini nafa.
0: La ilaha illa Allah, sallallahu.
1: Abantu ba Allah webo tujibali. Eshe wunyisa nti abantu ba wabusa amaso.
0: Eh, wallahi chitof.
1: Rubba asha asa aghbara.
0: Madufu bila abwabu.
1: Lau aqsama ala Allah ila.
0: La barra.
1: Ngani wajja ayogereze muwalawo.
0: Tusubira.
1: Tusubira kumumuwa. Ngane wajja ku mukoro ba mtu zeri mungato.
0: Era balaba ku mikoro nga basengeka. Omwajjanga olide gwani ya kuyise. Nazi ni wachika kino. Soko de wayi tumado kwetegereza. Abasinga banyirira ni wabanga mkode kumukwata ko.
1: Eh. Ali bamuyingiza.
0: Aji mumwite wali.
1: Inzo msajja te yangu bila ko saruti.
0: Eh? Uwa.
1: Ine muruka jenari mjari ya amanyi. Kakati nina jenari indaga nembula. Nenzi senda yu wa mumu buze. Wanuwa ito obati. Atati ya kubabu kubisa.
0: Sheka ila Allah kushasire. Mwanaba, mwanaba inajene guwafana na.
1: Sima nyini, nenga kati wano. Omusea mumu na amaraba anga andavye.
0: Allah.
1: Awizo kogere bigamu na kutemeka
0: bigamu. Tuamula bidawu.
1: Tuamula bidawu.
0: Ye, mumugende mpola. Pale FM chikumu samfrezi menda, ekula eri omuntu wa bulijjo. Sheikh Kaira, ngatuki endo kumbuda mchembuza.
1: Naam, Sheikh.
0: Edwa ya istisqa eno. Tuina jisa alaru na kurumu, obatu cha subloku bida nga tutuwa alizi. Katika kati, nchi waliwe bifeimwe bitena wafuna mazi nkuba dada. Yole lifu ilide, kwa njindome ndabadini, nkubida bale kuchare chidako.
1: Naam.
0: Wallahi nga tepejina. Chokanga watuli, tonyo kufofi.
1: Naam.
0: Katiche mboza, bebe ilanga tenaba kubuna. Tukiriziwa okongiro kubida nga tusaba, oba kumbukumala.
1: Naam. Etso kila dada nti mkusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanga leo malanga tunatuka kwejo cho msabo sigalo sama. Idha nukthir ya Rasulullah kala Allahu akthar. Tuitilizo kusaba Allah na gani Allahu akthar. Kati sicha haruna kurumu. Kwishibanga leo tusabye ne kigana. Aba basajja be kunyumiriza mu cha chafa. Basaba kuva ku zuhuri paka ku isha. Kwange kigendelwa cha fete kinatukirira. Atungu yango gwe duwa gukyali mugule. Ashagedde. Naam katu sigara tusaba Sheikh.
0: Tuna kya saba? Paka tulabandi kituse.
1: Paka Allah wa.
0: Atena no tusimese chukubiri.
1: Naam.
0: Butu abanga kitusabe kisusi.
1: Naam.
0: Tukyaswa okusabira Allah.
1: Naam.
0: Nachi kwatirira.
1: Byonna byonna Allah binako. Shwana byaganti ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir.
0: Wallahi
1: ulishimana Allah chinako buchi.
0: Obusobose.
1: Chinako obusobose.
0: Pale FM chikumisaba kunasemenda ekula eliyo muntu wabulijjo tukwebaza kufetwatani kidepa kono tuli mukirize tumule mukatono. Butunako mawo atatugenda genda tuingire al-arba'ina an-nawawi inshaAllah tuingire kwa hadithi ya fayokuli ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tuamaliriza nga tutuse ku kibuze kirala akhbirni
1: anil-iman
0: wetwali atugenda ku nyingo ya imani esembayo
1: الإيمان بالقدر.
0: بالقدر.
1: نعم.
0: نعم إن شاء الله. مكتبة مريم أتمنى أن تكون عندك تاني كده إن شاء الله.
2: Wange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
3: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
4: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera bye eby'omu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 5 emu nooti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 76 nooti nooti 77 5 Munana Munana Tropical Bank here for you.
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
8: Oli wakati mu programu
9: manya obusiraamu
10: manya obusiraamu.
0: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول سيكوا مكم بلا موكو تقول بزوكو برانغا أو تشالي كوبال FM تقول مسامك نزمين دا يقول إليوب انتوا بلي جو الحاجي بابا ويبالي كوبيراكو سجاو يو نيو
1: نعم
0: كوالي
1: حاجي بابا يولي دا دارة نشارابيكا
0: حاجاتي زينة ممري طواني
1: نعم
0: نهي كوالي تقول بانغامي كتباني كان يكافنا مواكسيدين تالله كساسي كالدواني
1: amin
0: akwa shifa wal afia na ye kwali alhamdulillah bi amin seka alhaji amir mimi nyuma itaseka ajamiri si
1: wale ala si haji
0: ni si haji
1: bi atibari masa yakuna
0: mukuru amiri si wanyana
1: na mukuru amiri si wanyana
0: seka ile wa haja kujeko na ye agambye kwali dala Awuli tizadala shekhe Muzaffar Dembe.
1: Hafidhu.
0: Imam na tete rijono mosque. Wale saza huko.
1: Sisa zanga huko na somesa huko darasa na isa.
0: Atiro kumpita. Na hii na kuzinuta champito vao. Nasimbe kusaza abantu vao kendela. Simanyi na hii. Kwari ila agambi sibu kwari ya likofi, achari kofi isi, Basamu Tours and Travel.
1: Mashallah.
0: Agambi achari kofi isi angono.
1: Basamu.
0: Basamu Tours and Travel. Kwari agambi ila programu ajuli ya bunje jigena maso. Hajarutaya Kasimu kwari ni agambi akulila bulunji nyo. Ate wamune Haji Abdul Majid Sali.
1: Naam.
0: Agambi kwali ni mafahima kwebali.
1: Bali mwe ga Abdul Majid Odeke.
0: Ni bona tibujja. Bona basimira indi bali yao. Wabiraji Abdul Majid Sali. Waliwa Haji Abdul Majid Odeke. Wabirawo Haji Mutebi. Mwende bawo. Na yabira ku bulunji.
1: Mashaallah.
0: Na yae kwali.
1: Haji Asmani namukupa.
0: Na Haji Asmani namukupa. Ne kwali bonama jabatambulira wam.
1: Mashaallah.
0: Atera wam ne mkwano go Sheikh Ismaila Kayondo. Ko khulafa. Ne kwali.
1: Mashaallah.
0: Wam ne Sheikh Ismaila Njuchi. Abona bo. Tebabu kana e wali onuno li wali.
1: Ismailain.
0: Ismailain. Ate bali basatu. Ne Ismaila Mboa. Bona bakwata kalaka
1: kare awo jamu ya webera ki Ismailia
0: nanti nabagamba mwegere za manyaga mwe tucho gakura ki
1: boye
0: taba Ismailiyuna watu genze mushia na kwe bali bagambi nabo program igena maso mkwanu go Sheikh Burhani Kasumba Matali.
1: Mashallah. Wa defense.
0: Kwali msajja wa foyo kwali. Mwimbo yuga Burhani Kasumba. Atipo liyuta atawe. Shekhe Burhani Kasumba.
1: Wa jamati.
0: Wa jamati. Aino mwini mkubambu wa Uganda
1: Hajibiru.
0: Ogumanyi?
1: Sigumanyi.
0: Ya kulirebi waji.
1: Jamarati.
0: Jamarati.
1: Mashallah.
0: En era wale ya mugama nti sebu kubudde tutuse kukadde ko ka shaytani.
1: Akukuba shaytani.
0: Kwali. Alhamdulillah kwali. Wamune Haji Mudima. Anaye kwali.
1: Alhamdulillah.
0: Abangambi ya sebu tu Sheikh Mutulabide. Era mugama ko program.
1: Banga babera ko. Arogo weta Talha. Weta Talhatul Khair. Weta Talha Rejema. Amo kwa sajja wange bintambula nabo waliwo msajja wange atiro kunkwatanga nsomesa amita Hamza esao abadde akawasa emabega kawo
0: mashallah ne kwali
1: ne abona babera ko chef
0: okay
1: waliwo ajali luchwa muzi hoyo naye sebo ya kuntu madda
0: inshallah tujja bagata
1: sajali yao musukrap mvubu kama mtu na ya alhamdulillah
0: ajali ali mchamuzi mmanyi
1: omutegede
0: na mtu alake maka ajali chamu na mtu alake maka mmanyi awonga kusidiki wamune mkwano
1: wake mtu muuliza alhafidh
0: doktor
1: Sheikh Bukenya
0: alhafidh ustadh
1: naam ndo muuliza Sheikh
0: ajali muuliza doktor muuliza ustadh mkado fe muuliza era program kwali nayi tajivaka bako ne doktor Adam Senjala
1: naam
0: program ajibira kuyangama nti aha kasita mtandika Sheikh Mnabugerere Sheikh Saleh Chiguru Mnabugerere
1: naam
0: jari
1: kale no yugira ku Sheikh Mnabugerere adenzo kila mu Sheikh Mutambala kale rusa gamanya gansumbu wanga
0: Allah besasiri Allah msasiri Sheikh Mnabugerere ne yagambye ku program tajivako nyamusajja wanga Haji Hussein Mende nye program tavira kudana chemanyu kwebali abo nabala banji program mena kwa jiraba abantu tavira kudana ngabasoma bawulidiza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala
1: mende oyogedde mende nezjukira emenda awo waliwo abantu bange sebo
0: mende
1: batya mera mukadde wange Haji Katerega Omar
0: hayi mende
1: ibamu kubasajja abemenda awo
0: okay
1: wadenga yavayo na inga
0: Echaro chicha muchachi. Tetusa chiche kwera bila tarehe yo kuchale echo. Eh mashallah.
1: Naam.
0: Sitegeza anti abemende ben doctor Dizam Sheikh Awad Salam. Na obbi wange atise wakadhi.
1: Naam.
0: We wakiso. Mende aba ina wensonga. Sheikh Elias Kigozi.
1: Sebo oyo obbi wange nange mirundi ebiri.
0: Eha.
1: Arose mero ya primary. Ediri awe nansa na wali wali daru hidaya. Ateni nakaswa.
0: Ye
1: tarai katachimanya. Ngeje tuwa uka zahabu. Ngeje tuwa uka nya mazahabu.
0: Ameze buganja uwe. Na yate kusuma tukwa uka na. Njamuju kiza. Zilo kubira na ye. Njamuju kiza. Mgame ntisebo. Mkwano go. Akutumide. Sheikh Hamza Badru Kaira. Sheikh Hamza, utuwa umulira weekend, ugundi uroku vya uraita. Tuwa umulanga, tutunuri deko al-iman bidi yomil akhir. Jadetuwa, tutuwa jigenda wala nyo, mehe, watuuri ya ku ahwali ha.
1: Naam.
0: Ezi muku nsonga wezi jo kutambula.
1: Naam.
0: Nye, tutuwa malidi zaayo.
1: Naam.
0: Etusubi zo kumala yo, kade tuingide ne al-iman bil qadari.
1: Naam, kuna kechi mara. Kumanga, watuga amantu jigazie nyo Sheikh.
0: Ejaktuwa ni doko lukubi.
1: Elimu as-sirat. Elimu al-hisab. Elimu al-mizan. Elimu al-jannatu wa-nar. Katibu nabichi.
0: Meka li kuna, kuna uko janna katuna. Manji, jana, nina kanso banadawa sawia. Ya gama anti programu jiulira na yempuri yako upado nga basu misa kujana zidamu amanyi ya gama yeka sitawuli nga wakona kujana
1: alaba nga alimu bantu kwa mjana alaba
0: nga ajingiti
1: Allah jana Sheikh bia nyizo jogirako hiya darul khuld
0: chashifu
1: choruverira aaddaha Allahu li ibadihi almuttaqin.
0: Allah ishtiki da wadu baba mtia.
1: Naam. Fiha ma la ainu raat.
0: Mnimwe bintu ngana maasite gabida banganako.
1: Wala uzunu nsamiat.
0: Ngana mbozi zituwamu. Tobi uli nanganako.
1: Wala khatara ala kalbi bashar.
0: Yadabili wazaku.
1: Naam.
0: Allahu akbar.
1: Allah gama falata alamu nafsu ma ukhfia lahum. Minkurrati aayun. Jazaan bima kanu ya amalun.
0: Allahu akbar.
1: Umuntambanyi. Katonda byamute byamukwese nga wali babitunuddeko bigenda sanyusa amasoge
0: njugira ko
1: nga mpera ko yoyo bakorana
0: kwandira byanti jana Sheikh Ireje kuba yamanyi
1: na
0: twagenda ko ekweti
1: na
0: ne mne Sheikh Abakari Mutebi
1: na
0: ne batusuze mu hoteli nga basajja okugulawo ali isolo line munya njira bino jibari tekitingira kubati wasembe wote notuna mubu wati
1: ngarugula
0: ngarugula kwata ngarugula luti nenga munda ngo manyi hoteli zenene diringezi naka sitting room kanenga wikatio nedi nga waliyo josula nenge vyokulia ngo kuba wane simu oina wali receiving wali munda oina wali receiving andi wija
1: Allah.
0: Kwa kuwa simu,
1: niwa
0: gamba, okay. Tugina kukulako. Kwa mbunda wali kubibiyo kula mraja kwa.
1: Olaba Shekhe, wakamba ati.
0: Wali jana ya Arabi.
1: Atana tambula.
0: Atenda njina kukufumba.
1: Chuvango, busambu tukubilizo tambula.
0: Ya chitofu, Allah chitofu.
1: Olaba Shekhe, tuwagina kwa nena mumbira yu musaba, kakana yu wakami musaba. Kur'ani teina yu tatutusi.
0: Alhamdulillah ya Rabbi, alhamdulillah.
1: Tuwa tuke Irani. Mumusaba kwa guwayo, nchima ina wagenda yoku.
0: Na kugenda mu.
1: Ni watu tuwala murumu yoku suramu. Nenga temuli chitanda.
0: Itabrizi.
1: Metuba buza, tugenda kwewa kawa. Ni watu gawa, njiga wanu. Chitanda nechika. Nge chitanda chiri mchisenge. Nenga goo ingi na munda, tochiraba.
0: Kumacha, nga chidayo.
1: Nani njiga chidayo.
0: Njiju kila etabrizi.
1: Almost again.
0: Yote ni etabrizi.
1: Kati ya ade.
0: Enazi na gamba tabu hudo. Nchembeda wani yonku suri dani yonku sasi dango yukila kubia Irani. Kwa wago habisu mamu mpapula.
1: Habisu mamu mpapula.
0: Na hizi natuka yo. Walwe mbio. Vyota sana kunyumia umuto hizu gambo muli imba. Kumusajja bwebwebwebwe.
1: Orawa ganamaza kusensinga kutapu. Nariku airport yoba yali ekata. Nengenda mfunde uzu. Musaji ansanga ndi mukufira ku tabu. Mama nyirazi neza phone yokora ki?
0: Ojege. Wali mukujimenya.
1: Yera ateka utesinga. Nenteka wachi batu abazi.
0: Negati.
1: Nya katyo bana wakade bafawe bukomansi.
0: Online.
1: Obuli ebintu binagago ago majini ge gayingiramu.
0: Era to atiro kubera mu bintu bya heja na umra. Ora pinna ku nugamba ya Allah.